0: best in entertainment, news, music, and sports.
1: Radio Budu, radio yomu tuwa uli jo.
2: Neyansi sanyo nyabo presenter. Amanya gange bampitana kacharita, ngavilide mkono. Ndoza abantu be mkono mwenamba la msizako. Neba nange benkola nabo emirimu abana banga banko ile emirimu jange. Mwena mwenamba la msiza, mweba lukole emirimu ebulungi. Ate msigalenga mcha agonda, iranga mcha akakalabia bulungi emirimu. Banange mwe ali ku radio yena kusawa zino kuba oyinza okubanga oyina ensonga lwaki ogenda kuva ku radio oba togimalirize oluusi olina ekiguddeko speedi ng'oyina gy'olaga nga sinaba kutotola mukyala presenter bulumi bwe nayitamu n'ennaku n'ensonga lwaki mbadde nina ebbanja ery'okuwandiika amabaluwa ago ge mbadde nga nsindika kuba mu kusooka era naddaaga bwentyo ne mbonaabona nange banyamba buyambi kale ky'ova olaba kibadde kinnumiriza era ebbaluwa zange obutazisoma kyannuma njagala gwali ku radio saawa zino nga tonnawulira byonna kwata ennamba y'essimu eno
3: Eyatero 0788 845 845 MTN eri 0771 211 1977
2: Ennamba eyo maaso eyo emboozi gyena gwera ogenda kubanga naawe ali ku radio kuno ogyetaaga kale mbadde nsaba ogikwate bulungi Mchala presenter mpise munaku etalo jeka enaku joyinzo gamba nti teri muntu asobola kusembeza nali nkyali mwana mtu ate obubaka buno njagala bugende eri abazadde yensonga lwaki nzize ku radio kuno bananga abazadde mugumikirize nga abaana bamwe ekiseera kijja tuuka bafune ebyo bye muba mwagala naye okukaka omwana okola ekintu oluusi future yo oba okoze eki oba ojoonoona okusingira ddala abakazi bakakitaffe wadde omwana omusanze ali awo mulekwa muleke mu bwa mulekwa bwe mukoze bulungi oluusi ali kuyamba ng'ate n'ababo tebasobodde kuyamba nkyala presenter nabonaabona nze gw'olaba nakuzibwa omukazi gwe sigenda kwatuuliriza linnya mukazi mukakitange kuba nze saamanya mmange ye nakulanga mmanyi nti yanzaala naye olw'ebigambo bye yatandikanga okunnangira n'okunvuma kyandeetera okutegeera nti si ye yali anzaala yatuuka n'okunkwata n'ankulula n'antwala ku magombe ga nnyabo n'agamba nti wano maama wo agalamidde era bw'obanga oyagala okuyita maama genda oyite amalaalo nakaabanga buli lunaku naye nga buli we ntuula ntunuulira amalaalo ne ngamba nti kati bwe nnaakuyita onaavaayo naye ng'ate mukyala presenter ne bwe nnakoowoolanga nga mmange tavaayo lumu nagamba nti tomanya abantu bwe baba baziika basituka ne bavaayo ne bajja ne bakuyamba okusinziira ne ku ngero ez'edda bwe baagambanga nti njabala yajjanga na maama wa njabala yajjanga n'amulimira nga nange ennaku bwe mpitirirako ŋŋenda ku malaalo ga nnyabo ne nkaaba emiggo gye nnakubwanga buli lunaku teekako obutaweebwa mmere teekako okusomba amazzi ne ntuuka okugwa ekiwalaata mu mutwe bwe ntyo ennaku tekugaana kkula nakula ne mpeza emyaka gyali 12 bwe naweza emyaka 12 ne batandika okundagiriza obufumbo nga mukakitange agamba nti mubonyaabonyeza nnyo alina okwambala ku gomasi eva mu nsi naye ng'ebbujja ery'emyaka 12 lye bagenda okugaba mu bufumbo nabona nakaaba amaziga ne nziruka naye nga sirina waakuddukira nga buli gye ŋŋenda baŋŋamba ddayo ewa kitaawo kitaawo mukambwe bw'anaategeera ng'oli eno atusse naye mbonaabona Katonda nanyamba nempeza emyaka 14. Emyaka 14 bwe gyawera mukakitange ng'agaanye. Agamba nti mugumikirizaako awo wenkomye agende afumbirwe. Banfunira omusajja yali muzeeyi, musajja yali aweza emyaka nga 5. Naye nga nze nina emyaka 14. Natumbuka nga ndabye ku mwami gwe banfunidde nakaaba amaziga. Naye nga amaziga tegalina kye gakomyawo. Kye nalina okukola kukkiriza genda mu bufumbo. Nentandika amaka ku myaka 14. Emyaka 14 egyo natandika bwe naweza emyaka 16 nenzaala omwana wange asooka. na yengo omusajja nkuba omusajja nvuma omusajja nangira buli kintu nge yandibadde ngo omukyala ate balinga abaleeta omupakasi kyokka nasangawo mukazi munnange nasangawo mujja wange omukulu naye ng'omwami bw'avaawo omukazi antigomya kyokka nga muwa ekitiibwa mulabanga mmange nga ne bino be bagamba mbu mukazi mujja nga nze sibimanyi okusinziira ku myaka gye yalimu nga mutwalanga maama wange anzaala era nga ne bw'aba antumye ekintu nkikolangako akikolera maama wange teekako okupakasanga ennimiro ng'omwami ansindika agenda n'apata n'emmimbi ne ngenda ne mpakasa ate akasente akavaayo kabeera kake naye jjukira ndiko omwana natuuka okubula olugoye lw'embikka ku magumba ne ntandika okutungirizanga ate mujja wange ye yankanyugiranga zaaleseewo nga nze zennyambala nagamba nti sirina kyakkola leka ngume ekiseera kyatuuka ne ntoloka mu bufumbo obwo nga mpezezza emyaka 19 ne nvaayo ate ne neekuba mu kibuga bwe ntuuka mu kibuga yenna ekibuga sigamba kibuga Kampala okutuuka mu kibuga eky'emukono ne mbeera awo nabonaabonera emukono awo teri atammanyi ennaku yannuma nga sirina gye ndaga kyokka mu kudduka nadduka kiwalazzimye n'omwana wange namulekayo ng'omutima gunnumira omwana ate ne mbeera nga ŋŋamba ne bwe naagenda ne mmonona muliisa ekimmusuzeewa ne nfuna omwami omulala omwami oyo yampasa kuba naye yannonda ku kkubo naye nga kimu bibiri ng'agamba gwe atamanyikiddwa wa gye wava gwe nalonda ku kkubo nkuyisa bulungi nakwiwonyaawo okusula nga nangiranga waakwebaka nakaaba naye bannange nga akyagenda mu maaso mukwate ennamba y'omukyalo ono
3: eyateero 0748 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
2: bannange ennamba eyo njagala mugikwate bulungi kuba naawe ali ku rediyo saa zino tomanya esobola okukuyamba bwe naamalira emboozi eno ng'otegeera lwaki nafuna ennamba eyo era lwaki mbadde ennume nga ennaku ennuma okuba nga sigaba nnamba eyo kuba nange baagimpa buwi ate ennamba eyo ne ntaasa ebintu bingi njapulezenta bwe mmala okufumbirwa omwami oyo nambonyaabonya nagenda ne neekuba mu bbaala ne ntandika okukola mu bbaala nga ndaba ne buno obufumbo bwe nfunye bunnemye naweereza omwenge mu bbaala teekako abasajja okumanyiira buli mutamiivu aba ayagala akukwateko ate buli wantu waasanze bw'ogaana nannyini bbaala abatakola aba alina kukugoba naye jjukira si bye nnakuliramu baagala okuteekako okukukaka okwambala obugoye obukunukidde naye ng'ate nange saabimanyiira nakuzibwa mu ddiini wadde nali mbonaabona naye ate baali banyamba okunkuza mu ddiini naweereza omwenge ne nkoowa ne nvaayo ate ne ŋŋenda mu wuteeri bwe ŋŋenda mu wuteeri nayo naweereza emmere neefuukira emmere essuwaani zanjosa n'olumu enva zanjiikako naye ng'ate nnina okutambula ebbwa bwe lyampitirirako nga ligaanye okuwona engeri gye nali ndikozesa ennyo ate bangoba ne bagamba bakasitoma tebasobola kutunula ku bbwa ne balya emmere naye ng'ate jjukira mu wuteeri omwo mwe nafunidde ekisago ekyo naye tebanzijanjaba okwandibadde ng'okunzijanjaba ate bangoba bugobi nagenda nkaaba nga sirina waakudda kuba mu wuteeri omwo mwe nali nsula ng'olunnyuka ate mwe njala ekiriri akaliri kange ne neebaka naye kati olwangoba nalina kudda ku kkubo nenzira ku kkubo ne ndowooza nzirewa katonda nannyamba neebaayo eyampa okumukuumira mu nju ennyumba eyo baali bagitaddemu oluggi nga yeekeera nti ayinza okuba tannabatuuka girongoosa kugiyingira ng'ababbi bazze ne bajjamu oluggi bwe yansaba omukuumira ennyumba nasanyuka yambuuza nti nkusasula essente mmeka namugamba nti nedda ŋŋenda kusuliramu bwereere kuba nze gwewonyeza okusula ku kkubo nabeera awo nenjiiya ne ŋŋamba kati ono bw'anaalongoosa ennyumba ye ate naddawa mu busente obutono obwo bwe nasomberanga banneiba amazzi n'okoleza engoye ate we nafunira kyansi ne nfuna akasente akasente ako nakasonda nintandika okufumba mu obuji natembe yobuji nefumba obuji nentambuzanga buli wantu ku maduka munanywa ku buji gwerero bwenfumba obwamata encha nfumba obusera lero bwenfumba amata encha nfumba obusera lwali lumu enaku katonda teyerabira nomuna kubagamba muna kawama yerandiza yekka naye ngolina kukuteko munange tusoba kubeera unoganda ogenda kwerandiza we nafunira omuwala twali tukola naye mu bbaala nali ndi awo mpereza buuji kuduuka lye nalingabako buuji nga bambi omuwala ate yali azeggula lugoye yantunuulira n'agamba nti gwe nkumanyi sikumanyi ne mugamba nti nze nkumanyi twakolanga naye ku bbaala bbaala nenjogera ne ngimubuulira erinnya n'agamba nti naye lwaki ofaanana bw'oti ne mugamba munange embeera yalema emirimu gy'okola mu bbaala nagitya naye gwe ogifunyeemu ngonyirira ng'omuwala ye naye naanyirira essimu gyakutte ya bbeeyi nga ntya n'okumusemberera ne ngamba nti oba singa nali nsigaddeyo mu bbaala nange singa nnyirira ne mugamba bbaala yeekuwadde bw'eti n'agamba nedda ndindako mmalirize byenkola ngenda kudda ku bbali ngenda kunyiza n'agamba oba ndagirira gy'osula ne mugamba nti nze gye nsula ne bwe nkulagirira tugenda kutuuka kuba sirina linnya nkuumira bukuumizi muntu nju ate ne nannyini nju tannagiyingira kale tannamanyikwa omuwala oyo n'agamba nti nedda kale nkuumira awo teyasooka okungamba nti bw'oba oli wasiwasi obuugi bwo bwonna mbuguze totya nti bugenda kuwola bonna ngenda busasula naye beera awo mpulira ekintu ekinkutte ku mutima nga nnina okkuyamba bannange natuula ne wansi ne ngamba nti wadde tompe sente ziri awo kasitonguzeeko obuugi bwonna mwana muwala yankwatako n'aziza emabbali naŋŋamba nti munnange ensi kwefaako gwe bw'onaatuula obutuuza awo nti okuuma oba ogenda kukola mulimu olyoke ove mu eyo embeera embi tekigenda kusoboka ate teri agenda kukumanya nga tolina ssente teri agenda kukumanya nga tolina linnya sooka ofune erinnya n'ensimbi balyoke bakumanye n'abo abeewammwe boogamba nti baakusuulawo balijja nga bakunoonya kasitoona akwata ennamba y'omukadde nakayima era obwedda ky'ova olabanga mbagamba nti ennamba eno mugikwate ennamba gye yampa ya mukadde nakayima
3: eyatero 0748 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
2: ng'akapapula bwe yakampa bwe nakateeka mu kaleega naye nga ntuula ewaka ne nkaaba amaziga ne gampitamu oluusi nga n'ekyokulya tukirina nali ndi awo kati ate nzirayo ku buuji nfumbye bulungi obuuji bwange ng'embuzi z'emikono bw'ozimanyi zajja ne zisamba esseppiki y'obuuji

0: Emutiyeni 0771 21 16 77
1: Najiri nga akapapula bwe yakampa bwe nakateeka mu kaleega. Naye nga ntuula ewaka ne nkaaba amaziga ne gampitamu. Oluusi nga n'ekyokulya tukirina. Nali ndi awo kati ate nzirayo ku buugi. Nfumbye bulungi obuugi bwange ng'embuzi z'emikono bw'ozimanyi zajja ne zisamba esseppiki y'obuugi. Sinnafuna simu kwenjiko ate n'akaseera ke baagimpeeramu ate bye bansibira. Mba tuli mu kkomera olunaku lw'enfaayo. Batutadde nga ndaba mukwano gwange bwe tubadde naye mu kkomera ye olwamuzibula wano okumuddiza ebintu bye mwalimu essimu nga mugamba essimu eyo kuliko eya time ng'agamba nti waaki olwo nkozi obusibe mbumazeeyo ng'agamba nti nedda kuliko eya time naye ngenda wala ate obudde buzibye osobola okunsuza ne mugamba tugende bambi nagenda okutuuka naye nga neeraliikirira ngamba ngenda musuzaawa bwe naatuuka nga nayo batugobye nga bangoba dda bambi nagenda okutuuka nga ennyumba yali yampa aw'okusula nga tangobanga nasanyuka nga nengazeeyo ewaffe bwe twatuukamo ne mukwano gwange ne mmuwa amazzi n'anaaba ne mmwegayirira ne mugamba mukwano mpaako keeya tayimu tugezeeko ennamba eno nagamba ennamba eyo lwaki ogyagala nnyo ne mugamba nedda katugigezeeko nangamba ginsomere
0: eyateero 0748 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
1: ne tugikubako nga teyitamu nga eyitamu naye nga tebagikwata oluusi ogikuba ebuukako bubuusi ne ngamba kuba mukwano gwange oyo yali yampa n'ennamba ye ne nziramu ate ne nkubira mukwano gwange ne mugaasimu gye wampa awamu ekutuka bukutusi n'agamba nti nedda omukyalo oyo abeera bize simu ye ebeera bize kanya kugikuba buli lw'onaagikubako kasita enaayitamu najja kukukwata naye olaba teyitamu oba olaba ogikuba ng'ebuukako kububuusi tegeera nti ali bize ayina baakola kaba mukubira amasimu babeera bangi ate n'ebyakolako nabyo bibeera bingi
0: eyateero 0748 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
1: bwe naguma essimu yayitamu bwe twagiwulira ng'ekaaba ng'evuga ne tugamba ati oba taatukwate kuba baagambye nti abeera bize era ogwasooka teyakwata ne tuddamu ne tukuba ogwokubiri teyakwata ne tugamba oba muze ekisiraane nenaki eno munnange gwe nsabye essimu nga yaŋŋamba kimu nga mbuuza kimu nti ye namba gy'ofiirako yaaki nga mugamba lindako tulabe nange simanyi baagimpa bubi nti yalina okunnyamba ne mugamba giddemu n'agamba ddamu ogisome ne ngisoma
0: eyateero 0748 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
1: bannange omukadde nakayima yankwata bwe yali yakankwata yangamba nti ng'olabye n'amaziga agakulukutira ku mutima ye ng'olabye n'ekisiraani naye olunaku olwaleero ekisiraani bwe kigenda okukoma muka kitaawo yakuteekako ebintu bingi muka kitaawo yakuloga ne mugamba nti otegedde otya nti nakula ne muka kitange n'agamba nti maama wo yafa ng'olina omwaka gumu era tomanyi wadde ekifaananyi kye okulidde mu kubonaabona ate laba bw'okula n'ogenda n'ofumbirwa mu bufumbo eyali mujjawo bannange nagamba nti omukadde nakayima alina nga ndaba oba mukwano gwange ate ye yamukubidde essimu n'abimubuulira ne mugamba nti maama kyekyo ne ng'akanzikirize ndabe ki kye baŋŋamba omukadde nakayima n'agamba nti kati ogenda kubanga oyambibwa ku ssaawa zino oli waka ne mugamba nti munnange ndi wano wensula naye si wange n'agamba ekyo nakirabye dda nti w'oli si wuwo era

0: akuwawo kumawo naye mubanga tono ne yakuwawo kumawo abadde agenda kugoba kuba bukyoyingira mukuumira munju tafunanga sente zijimala atenga bwekyali nagamba omusajja yakuwa ennyumba yagizimbira mu mwezi gumu naye gwe wakagisulamu emyezi n'emyezi tafunanga sente zijirongoosa ekitegeeza abadde agenda kugoba ng'alowooza tolina kye wasimba mu nnyumba y'obutagimala bannange nakaaba mukyala pulezidenta buli lwenzijukira olunaku olwo lunyungula amaziga njagala tumbuka kaaba ennaku yanva buto
1: eyatero 0788 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
0: bwe namukubira nangamba nti yingira mu nju wadde siiyo nenyingira mu nju nangamba nti osogoba ozibiriza amaaso go fumintiriza mu mutima gwo kiki oyagala nefumintiriza mu mutima nendowooza ekintu kyajja kimu kyakugaggawala nemuddamu nemugamba nti maama wange bugagga kuba nange nga ndaba mbonyebonye nga ndaba sikyasobola kubeera nga sisuubira nti ndibeerako nga bwe ndi kati naŋŋamba nti ky'oyagala ky'otaddeko ebirowoozo byo kikoleddwa nagenda okutunula mukyala pulezidenta soba kugamba ki kye nalaba naye kye nalaba lyessanyu mu bulamu bwange
1: eyatero 0788 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
0: buno obugagga bwange ntandika obukozesa iye kuba namala nentyamu nengamba nti munnange ebintu ebiseera ebisinga kijja bwe kityo ate maaso eyo nekikuleetera ki obuzibu neziramu nemubuuza nekkananye nemugamba nti munnange tewali kintu kyonna kyonjagalako kirala nagamba sirina kyenkwagalako naye ne munna ali awo muwe ennamba eyo tomuwa ku sente zo
1: eyatero 0788 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
0: bannange omwana muwala yasanyuka ate yansinga n'okusanyuka kuba ye yali takisuubira takirowooza nga nako tamanyi nako nti nina ennamba eyo ku bbanga gye twamala naye mu kkomera mukyala pulezidenta kwe natandika okulaba obulamu bwange nga bukyuse era saawa zino mbadde ŋŋenda mu nsi zeebweru okusuubula ŋŋenda e china ŋŋenda e dubai ndeeta makonteina na makonteina nina amaduuka ag'enjawulo nina amaduuka e kampala mu kibuga nina amaduuka e mukono nina ebbaara
2: ddamuko enamba isimu tomanyi omuntu ayinza okubeerayo nga ayina ennaku emulimu omutu kagamba nga abulako tabwesi kuba buli muntu ayina ennaku kati jali eyo weekwata enamba y'essimu eno
1: eyatero 0788 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
2: ate nno Rita kyenkulabyeko kyako olina omutima omulungi kuba tosobola kugamba nti kangende ku rediyo mbeereko n'abalaba enkowoolera omulanga guno abantu omu bagamba bakweka ebyo obugagga bwabwe bye babujja kizibu nnyo omuntu okugamba nti munange nze najja wano sente ze nnina naye gwe ndaba olina omutima omulungi okujja ku rediyo atleast oyambe oyo ali wansi ayagala okwetta ayagala okwegamba nga bwavu bumuli bubi ebizibu biri bingi naye oba si bwavu kyaka mukadde buli kimu akisobola si bwe kiri
0: buli kintu omukadde akola ku bintu ebyenjawulo kuba waayita emyezi esatu ne mukubira essimu naŋŋamba nti tambula ojje nalina okugenda okunaaba ekyogero nga wayise emyezi esatu
2: ngaolwedde yakuwa sente nogenda kunaaba bwaki
0: ng'olwedde bwe embeera yange yatereera nagenda kunaaba kyogero naye natuukayo nasanga abantu abenja ulo banabali bazilesa abano kwebaza simanyi bafu no abana edyo banabali baze bajanga simanyi bawe ya bawange yangoba ebintu byali bingi naye nga ateto sanga wali nanaku checha singo kunewu unyisa tosanga wajide kupichi pichi tosanga wajide mukagali
2: okujake kwa yoka tinjitia kubanga yeba
0: kubabuli abagenda yo tuba abaya malada okututereza na yo genda yo na kunaze chongero
2: namba ya mukade na kaima
0: enambe ne bade numiriza nga seba katulo nga sijigabide kumuntu nga ndaba nino kuyamba abantu banji
1: ea chero 0 msambu nyamu nana chinana mutanu chinana munya abiri mutanu mtenieri 0 msambu msambu emu abiri muemu kumina mkaga nsambu msambu
0: mchala presenter kati mumaka gata atanzo mwana
2: tugamba bachu kila dala
0: ne mama wange eyalita njagala tasa la wachi ntunga sinatuka kuberi yone kubanyina ze yali ayagadde okutunda ettaka bamugana ne bamugamba Rita nga tatuuse teri kigenda salwawo nze gwe balaganga amagombe ga maama wange kwemba ngenda nkabira amaziga ate nze saawa zino nzala mulira famire kale bananga abazadde ze mbakubira omulanga totulugunya mwana kubasigwa omuzaala tomanye nkya agenda kubeera atya bazadde bannaye kuba kati nange nafuuka mukazi muzadde nina abaana naye tofumbiza mwana atanaba kwetuuka kuba munange nse bwe nazaala omwana asooka okuzaako era byali biganye ogenda ogw'okutuuka mukadde nakayima ye yantereza n'agamba nti nedda omukyalo ono gye baakugaba okusooka gwe wafumbirirwa bbaawe yakusiba era kyovola baakomaku oyo omwana
2: toddangamu kuzaala
0: nali sadda mu kuzaala naye kati ndina omwana ebyana byange tobirabye kuba nina abaana abalongo babiri bwe nteekako n'oyo omu n'olubuto luno lwe nnina nendabanga embeera tebadde ki tebadde mbi abaana bange basoma omwami wange yagenda nankuba embaga kyenali susuubira nga ndifunako n'omusajja ajja mu myaka gyange kuba nasookera ku bufumbo bwa kikulu musajja mukadde
1: 0 msambu nya 8 85 84 25 MTN yali 0 msambu msambu emu 21 16 nsambu musambu
2: chabanange ebyo byebigambo n'olulala temuva ku radio afinganzi n'olulala nja kudda n'ebipya mbeere bulungi mwendaba
3: eno bwebeera mmere
4: twabafuma ne tujobeza nga tukugabula ekyo kyennyini kiwetaago

0: tia umurunji awuliriza jeba likuno joko zeko te sabiti eno jitulubika anga tuunzika mukama murunji obulamu achabu tuwazise ndi muzukuru wa mviri ndaula Albert mu studios Reverend Henry Mwali ateka tulamuseko era tukulembere mu lunaku olwaleero nga tugabanyiza ku ebyo mwoyo bya mutise Reverend
1: mbala musizaako nnyo mwenna abatuuliriza abaagalwa ekisa n'emirembe gya Katonda gyagabirawo bonna abamwagalira abamutya gibeere gye muli twebaza Katonda atuyisiza okutuuka ne kaakano mu sabbiiti eno tubakulisa byonna bye muyiseemu okuva we twasimba okuwuliziganya n'okutuuka kaakano tugamba nti Ebenezeri mukama akyatubedde ne kaakano twebaza Katonda olwa byonna mukama byatuyisizzaamu byatuwaniridde mu kukola kwaffe n'ebigambo byonna bitulabise nga twongeddeko omutindo ku nsi mukama gye yatuwa twongera kwebaza kisa kya Katonda ekyo ate ne tumusaba atubeere ow'ekisa nga twazika n'amagezi ge n'obulungi bwe n'okumanya kwe ne mu sabbiiti eno tulyoke tutambule nga Katonda bw'ayagala twebaza Katonda olw'abantu mwenna abawuliza radio Buddu naye okusinga byonna kansosowaze kino abawuliza ekigambo kya Katonda kubanga kya muwendo era kya nkizo era tetukoowa kukyebaza olwa airtime ono mukama gwe yabeera director wa radio Budde eno ate n'awaayo omuwendo ekigambo kya Katonda kituuke ku bantu mukama yeebazibwe njala okulamusa kubeerwa amabala CDC Compassion Project overseer omusumba Richard Kajimu PD n'abalala bonna abayizi baffe abakompassioni nga bwe mwegatira mu kitongole ekyo mukama yeebazibwe twalina mmwe olunaku olwokutaano ne mutukola bulungi ekigambo kya Katonda ekibuulirwa ate ne tulabanga waliwo okuyiga okw'enjawulo mukama waffe yeebazibwe twongera kusaba Katonda ebyo bye tuyiga ate tubiteeke mu nkola tulabike nga tuzimbibwa ate nga tusobola n'okuzimba obwakabaka bwa Katonda ng'olwaleero we nabasuubiza abooluganda tugenda kusaba naye era nga mbagamba mweteeketeeke tugenda kuyiga ku bintu bya famire Katonda nga bwe yatuteekateeka ate tulyoke tumanye ebigambo ebisingako awo tulyoke tugende nga tuzimba ku ekyo buli lwe tunaabanga ne puroguraamu eno waakiri ddakiika ttaano nga twogera ku nteekateeka ey'amaka okugunjula okulabirira n'engeri efaanana bw'etyo ate mukama atubeere kubanga twalowooza nti ate okuddayo okuzimba ekkanisa ng'eva mu maka ate nakyo kigambo kya muwendo katusabe tukwebaza Katonda ayinza byonna bw'otubedde n'enkyaleero n'otuzuukusa otuwadde ekisa okulaba ekitangaala eky'obulamu tulyoke tulabe okwagala kwo bwe kuli ate tukweyagaliremu tuyinzise ne mu lunaku olwaleero mukama okukola by'osiimira by'oyagala yogera naffe okusinga byonna tusaba oyogere naffe ku kigambo ky'amaka n'okulayirabirira okwagala ku Katonda affe kuleka okutuukire mu ffe nga tuli balamu ffenna ate era wabeerewo n'okweyongerako kw'omwana w'omuntu ng'abaana bazaalibwa ate nga bagunjulibwa mu kukutya yogera naffe tukwegayiridde atutya mu Kristo Yesu mukama waffe
0: amiina
1: kitaffe yali mu ggulu erinnya litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byagala bikolebwe mu nsi ng'ebikolebwa mu ggulu otwere emmere yaffe ya leero osonyiwa okwonoona kwaffe nga ffe bwe tusonyiwa totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina abooluganda baagalwa tuli mu sabbiiti ey'okutaano olw'okuzuukira nga luwedde essaala eri ku lupapula lwa 15:8 katusabe ayi mukama omuva ebigambo ebirungi byonna otuwe ffe abaana bo abawombeefu okussa mu mitima gyaffe ebirowoozo ebirungi era n'okutubeera mu kusaasira kwo okubituukiriza ebyo kubwa mukama waffe Yesu Kristo amiina abooluganda nga bwe nabasuubiza sabbiiti ewedde olwaleero tetugenda kuyingira butereevu mu bitundu nga bwe byateekebwateekebwa okusomebwa ku sabbiiti eno naye mujja kutukkiriza kubanga ekkanisa eriwo okujjukiza abantu nti Katonda bwe yali nga atonda ensi eno n'ateekawo n'ekifo mwe yasisinkananga abantu yabasinka nanga mu maka. Kale no, amaka kigambo kikulu nnyo. Amaka olwaleero getuze okuyigirizaako. Obubaka buno nga tubuyisaawo bwetuti tujjukire gavumenti ya Uganda nayo eri ku mulimo guno ogw'amaka.
0: Wow.
1: N'ebitongole ebigiyambako. Olwaleero njagala okulondayo ekuba okunokolayo ekitongole ennaku zino ekikola wano ennyo mu Greater Masaka bwanandawula ku bigambo bino ebyokulaba ng'amaka gatambula ate nga gagenda maaso nga lwo n'okweyongera kw'abantu ate nga bali mu mirembe. Ekitongole ekya Bama oba kitwalise nti Babies and Mothers Alive nga kikubiriza nnyo okulaba nga abaana abazaalibwa ne bamaama ababazaala naddala mu kiseera ekyo eky'okufuna embuto n'okuzaala ate n'okukuzibwa kw'abaana nga babeerawo nga balamu. Kati tunagenda wala njagala okujjukiza abatuwuliriza. Katonda bwe yakola omuntu Adamu n'amulaba ng'awuubadde nnyo oluvannyuma lw'okumuwa omukisa okutuuma ebintu by'ensi byonna bitonde byeyali atonze. Nti bwe yamulaba ng'awuubadde nnyo mu lubereberye essula esooka yatonda, mu ssula ey'okubiri n'atonderamu omuntu. Ne bwe yalaba nga omuntu alabika ng'atali bulungi n'amukolera omubeezi amusaanira yeekaawa.
0: Weewaawo.
1: Katonda atandika amaka. Ennaku zino tuwulira abantu tebakyayagala seetingi y'amaka. Tulaba abakazi nga ye anoonya musajja amuzaala mu mwana. Si kubeera naye wabula njala kufunayo omusajja anzaalamu omwana. Mpulira mbu n'abamu beetega n'abaako omusajja gw'alowooza nti wa bbeeyi n'amwetega amufuneko olubuto. Naye nga tali mu seetingi eyo yaki
0: y'amaka.
1: Ekyo nno si kituufu. Katonda yatutonda tubeere mu maka omubeezi nga tali bunaayira wabula ng'akuli kumpi. Omubeezi oyo Katonda yamwagala abeere omulamu alime kufa. Naye ennaku zino tulaba bamaama bangi abafiira mu ssanya. Waliwo abafuna ebizibu olw'obutalabirirwa nga bali mbuto. N'abaana bangi abalwadde ne bafa nga baakazaalibwa oba ekiseera kitono nga bali mu lugendo lwabwe olw'okukula. Ffe mu kkanisa tugamba nti omwana bw'azaalibwa waliwo ekyawandiikibwa ekitugamba okusiga ensigo mubuulize essuula ey'ekkumi n'emu. Nti siga ku makya siga n'ekawungeezi kuba tomanyi kigenda kuva mu za ku makya oba zaaki
0: za kawungeezi.
1: N'abaana bano nga bazaaliddwa toyinza kumanya kinaavaamu. Bonna Mukama alina omukisa ogwabwe era alina enteekateeka yaabwe gy'abayitira. Twasaalirwa nnyo ku lw'abaana abo kuba kino nja kukyogera butereevu kubanga omusango gwasalwa dda. Okerubi yasala emitwe. Essuubi ery'ensi eno okufuna abantu ab'omugaso eryabo ne lirabika nga likomyawo. Tugamba ng'ekkanisa tukuba omulanga mwenna abatuwuliriza tulabe bamaama kubanga bamaama bano bye baleeta abaana mu nsi nga balamu kyokka ate era nga n'abaana be bazadde balamu. Ekitabo ky'olubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omusanvu lutujjukiza nti Katonda yatutonda omukazi n'omusajja era n'atuwa obulamu. Bwe twali tuteekeddwa okulabirira Mukama eky'enjawulo yatonda abasajja okubeera omutwe gw'amaka. Balabirirenga ab'omu maka gaabwe. Bwanandawula ab'omu maka abasookerwako okulabirirwa be baana ye mukyala. Ebigambo ebyo nno bitujjukize kinene nnyo abooluganda. abasajja abasinga obungi ennaku zino obuvunaanyizibwa babusuula okakasa nti musajja omulabira ku kirevu naye si ku buvunaanyizibwa. Nkubiriza abasajja mwenna tujjukire obuvunaanyizibwa bw'okutondebwa kwaffe. Mukama nga agamba Adamu nti genda olabirire ebirala by'entonze era n'amuwa obukulu obw'omutwe gw'amaka. Mpulira mbwe ennaku zino omanye ettaala ya tadooba abasinga obungi abakuzeeko myaka bagimanyi abato be batagimanyi. Ettaala ya tadooba bw'efa omutwe kino ekya wansi tekyaka. Naye n'amaka agalimu omusajja atafaayo ettaala yafa omutwe. Amaka agonga ettaala yaago yafa omutwe mangi nno ennaku zino. Taata, mufo ky'okusomesa abaana, mufo ky'okubajjanya, mufo ky'okubaliisa, mufo ky'okubambaza, okubalabirira, adda muwalagi. Nga tutandise kampeyini eno ey'okulaba nga amaka gabeeramu ebimala byonna era n'emirembe era n'okutambula olwo obulamu bulyoke obeere nga bujjuvu, bataata ffe mmuli. Ffe tukulembedde ekigambo kino. Katonda tusooka okumulaba ng'akolera omwana w'omuntu ng'akolera mu maka. Amaka be gakyankala, tetuyinza kubeera na ggwanga litebenkedde. Tetuyinza kubeera na bwakabaka butebenkedde. Tetusobola n'akatono okubeera n'ekkanisa etebenkedde. Ki kye twogerako kaakano? Kwe kulaba nga ekkanisa ejja bammemba baayo mu maka. Obwakabaka bujja bammemba baayo oba abantu abakola obwakabaka bava mu maka. Eggwanga lijja abantu abakola eggwanga mu maka. Kakati smallest unit eyo oba ekitundu ekitandikibwako eky'okubeerawo kwaffe bwe tutakifaako ako kabi kanene. Ng'eggwanga linaagwa abakulembeze baggwamu ensa. N'amaka nga ganaagwa omukulembeze gwe taata naye ne maama muggwamu ensa. Awo eggwanga liba liwedde, obwakabaka nga bugenze, ekkanisa ng'egudde, amaka nga gaweddeddewo ddala. Njagala okubajjukiza Oluzungu twasomayo olutonotono ku ssomero be baatuweerayo fiizi. Naye nja kunokolayo akagambo nange ke nnakwatayo. Omanyi byonna toyinza kubiggyayo bwanandawula. Baayogera ekigambo kino ne bagamba nti charity begins at home. Empisa zitandikira waka.
0: Sano bugunjufu bitandikira ka.
1: Ewaka waliyo essomero. Essomero eryo nga lye kkulu ennyo era gwe musingi oguzimbibwako ebirala amasomero amalala be gayigiriza. Naye ennaku zino essomero lya waka ligenda ligwa. Taata ye headmaster nga takyalabikako wabbalirirwe ne maama deputy asiika chipusi ku kkubo. Obudde bwe yaliogeddeko n'abaana be kawungeezi nga bavudde ku ssomero tabalaba. Kakati abaana bali mu kibiina temuli musomesa mu ssomero lya waka eryo. Tuzo kubiriza olwaleero mbiyita bbali na bbali tusobole okubaako n'ebigambo bituteekateeka abantu bategeere omulamwa gwe tuliko. Tuli ku kigambo eky'okukomyawo ekkanisa mu maka. Kyokka ekyokubiri mu kkomyawo ekkanisa mu maka nga tujjukiza n'abantu obuvunaanyizibwa bwabwe n'ekyo Katonda kyagala kibeere mu maka. Ku kino tusika omulanga gwa gavumenti okuddayo okuzimba. Omanyi gavumenti yateekawo parish development model ng'eddayo kuzimba mu maka. Bintu obugagga butandikire wansi awo ku smallest unit. Ekyo kyaddayo era kubiza nnyo nti sente za parish model zikola projekiti ekolebwa ewaka nyingi ezifaanaganako bwe zityo. Oli ng'atandikira waka n'akola. Kale n'ekyo kye tuliko ng'ekikulu ennyo ddala mu bulamu Katonda bwe yatuwa abooluganda. Mu maka Katonda ateekamu abantu bano basatu abalala bajja luvannyuma. Omanyi amaka tegatandika na ssenga na kkojja. Ne jjajja teyaliiwo. Kakati bajjajja batera okugamba abazzukulu mbu nvandiirwa. Nabo mu kutandika kw'amaka baali nvandiirwa. Kale nno gatandika amaka ne taata ne maama. Naye mu kaseera katono nnyo ne tulaba omwana. kati olayo tugenda oba tujja kuba twogera ku bantu abo okusinga basatu tata mama n'omwana kubanga nayita jajja niko bayita jajja alina amuyita mama oba tata n'olwekyo bwe tunayogera ku abo nawe jajja tukutwalidde omu ne senga alina abamuyita mama era naye ayina gw'ayita mama ndowooza obiraba awo bwe tunaspecializinga ku bantu basatu tata maama n'omwana tujja kuba tumaliriza bulungi kale nno amaka twagala okugalowooza nga katonda yagateekamu abantu abo basatu omwana ayingiriramu atya mu maka nga katonda asoose n'atonda ababiri omwana enyingi ajayingira mu maka katonda kwe kuwa adamu ne kawa omukisanaga nti mugende muzaale mwale mujjuze ensi baye bagazaala bikerere oba bikopo
2: baana
1: kale nno n'abo abaana initially katonda ye yabateekera ddala mu nsi kubanga katonda yawa omukisa kyonna okubaawo abaana nabo bimu ku butonzi bwa katonda ebirabo egundi sam zabuli beyogerako nti abaana birabo ebiva eri katonda 12:29 nti ebirabo ebiva eri katonda mukama byawa era bwe busika mukama bwawa abo abamwesiga famire bwe twali tusomako bwana ndawula mu SST kati babikyusaamu ko lubaye retrace 1 lubaye 2 naye gyebiri eyo bagamba nti it is the smallest unit of all the basic unit of life kyekitandikibwako we tusanga tata maama ate n'omwana buli family member awo ateekeddwa okuba nga alina omugaso
2: obuvunaanyizibwa bwe
1: obuvunaanyizibwa bwa taata kwe kubeera omuto gw'amaka n'alabirira bano bonna obuvunaanyizibwa bwa maama naye kwe kubeera deputy kuba oli bw'abeera omutwe maama n'abeera ensingo ensingo eyo bwe teetikka mutwe teguyinza kutambulira mu bbanga kyokka n'ensingo okutali mutwe ekyo nakyo kiba kiwuduudu kaakati buli omu alina obuvunaanyizibwa kyokka n'abaana bye baleese mu nsi bavunaanyizibwa n'okuzaala abaana bannaabwe continuity ekoleki ebeerewo kaakati awo nno we tugambira nti abantu bano bonna kye bagwanidde okubeera abalamu era amalawo obulamu bw'abantu bano bonsatule oyo tali mu kwagala kwa katonda taata kimugwanidde okuba omulamu ne maama kimugwanidde okuba omulamu n'omwana kimugwanidde okuba omulamu biki ebifuula abantu bano abalamu awo nno olwaliro we tuyinza okusooka okutandikira ekisooka katonda omuntu atalina katonda newankubadde nga alabika ng'omulamu mu mubiri asobola okuba omufu era nabategeezaako lumu nti waliwo bye muwulira naga nti ogenda mu ofiisi eyo ofiisi alimu mufu nnyo nga si mufu katono naye nga muki mufu nnyo embala ye n'engeri ye ebikolwa bye bye bimufuula okubeera omuki omufu taata ng'onaabeera mulamu oteekeddwa okuba ne katonda nimulumba taata balina ssente naye tebalina katonda bw'obeera nesente tolina katonda toyinza kwawukana nakubeera na mize ate tegizimba maka gigazimbulula kale nno ekisookerwako taata maama n'omwana muteekeddwa okuba ne katonda ekyokubiri mu maka okubeeramu nga muli balamu muteekeddwa okuba n'obuvunaanyizibwa ekintu kyonna bwe kiggwamu omuwendo obuvunaanyizibwa bwe butuwa omuwendo bwana ndawula ekintu kyonna bwe kiggwamu omuwendo mu luzungu bakituuma sukulaapu mu luganda kye kipampagalo ekipampagalo bakikasuka bakisuula tekikyayina mugaso tubuulira abagenda okufumbirwa n'okuwasa nti nywerera ku mulimu gw'obubeezi bwe baba bakutonda obeera omubeezi beera omubeezi naye waliwo abafuuka akamba akasala oba akabiriiti akakoleeza oluyira mu maka gaabe bennyini omukazi bwe baba bakutondera kubeera mubeezi beera omubeezi naye okimanyi nti wali abakazi kati ng'ate bafuuka bambega b'abasajja nga mu maka agago gennyini gwagalya wafuuka mubbi wafuuka mubbi buli koolaba okasukula okabba wabaaki mukazi ggwe tokimanyi nti gwe wettidde amakaago tokimanyi katonda ajja kubonereza weta ago kuzukuka oyinza okubanga ononya bakuloga nenga goyi bonereza no msajja natuko kwanukule ebikolwa abyo nogo msajja atachaita de 10 waka ochibe abana okubera wakanga muli mu mirembe muteke do kubabo buvunanyizibwa na ye omwana obuvunanyizibwa ava mu baby twaga shutandikirawo obuvunanyizibwa batata obusoka tata avunanyizibwa okulaba nga mama ali mu mbeera nnungi emusobozesa n'okuleeta omwana mu nsi bino nja kubyogera butereevu tekifuula taata si kwe kuwala mpa ekitanda abantu abamu bemala okufunyisa abakazi embuto nga basuuleyo gwa naggamba tayinza kumanya mukazi we ng'ali lubuto nti ali mu mbeera ki tayinza kumanya nti omwana ali munda ali mu mbeera ki tayinza kukubiriza kigambo ekyo n'akatono ye abeera awo abo nno babafunira ekigambo ky'oluzungu babayita ba community husband zinnume ya ku kyalo abanyankole ne babeeta empa ya sharp mbuzi eringa erinyira obulinnyizi n'etambula n'egenda ennaku zino basingle mothers bayitiridde oyinza okugamba nti baba batwala ku nnume kubanga ennume y'embuzi yetaba na buvunaanyizibwa yo bwe bagitwala n'eweeka nga bazza embuzi ewa mukama waayo enkazi nga ye neesigalawo aneekuuta mulevu naye ennaku zino abasajja abakuuta omulevu bangi bakola gwa kufunyisa ne batambula ne bagenda ng'ekkanisa tuvuddeyo tubajjukiza obuvunaanyizibwa bwammwe mukomewo eka abooluganda mukole obuvunaanyizibwa naddala abo ababadde tebabutuukiriza ng'okitegedde nti omukyalo ono ate nga naye wazaalibwa mukazi bw'omanya nti ali lubuto twagala okubakubiriza kubanga obulamu webutandikira faayo musobole okuzaala omwana ate ng'omwana mulamu awo nno bwe buvunaanyizibwa obusooka bwe nja okwogerako bwataata obulala bujja kujja mu maaso ne twagala tutandikeo ku buvunaanyizibwa buno obusookerwako ng'omwana ajja mu nsi faayo tetunoonya ssanyu lya mubiri naye tulabe ne ku ebyo ebinaavaamu era tubirowoozeeko ate tulyoke tunoonye obulamu obulungi bayibuli erina ebigambo bingi byetuyigiriza bwe tuyinza okutambula mu bulamu obuli productive nga tuleeta abaana mu nsi kyokka weewaawo nga twongerera ddala ate era n'okubakuuma nga balamu ate n'amaka gaffe nga matebenkevu njagala okujjukiza bino wammanga kubanga bino byakujjukiza bwana ndawula
2: weewaawo
1: abasajja abakulu abo bamanyi ekyokukola n'abakazi omusajja beerawo mu bulamu obusooka
2: presence yo
1: ng'omukazi ali lubuto fuba okulaba ng'obeerawo okubeerawo okwo kugenda kuwa maama ono courage oba obuvumu n'okweyongera mu maaso okutwala obuvunaanyizibwa naye obugenda okusomebwako wano obuvunaanyizibwa bwa maama bwe buno maama katonda yamutonda mu ngeri ye era n'omubiri gwe nga bwe guli nti asobole okuleeta omuntu mu nsi omuntu gw'oleeta mu nsi nnamba emu muteekeddwa okwetegeka buno obuvugwa mubantu
2: babiri
1: kkowe lya mirundi ebiri taata oteekeddwa okuba omwetegefu n'ebijja ne maama oteekeddwa okuba
2: omwetegefu
1: okuteekateeka n'okulowooza ebigenda okujja mu maaso kigambo kya muwendo nnyo olwo oyinza okweteekateeka obulungi gyasooke tuwumuzeko ku taata tujja kudda naye maama okubirizibwa okugendako kwa ntinento waakiri emirundi ena ku mirundi munaana
2: tebakugobangayo
1: waakiri bw'oba ogenza emitono nnyonnyonnyo waakiri ena naye kyaligwanidde maama okugenda emirundi munaana mu ddwaliro ng'oli lubuto bakebere
2: balabe
1: buli mwezi ayina
2: okugendayo
1: kubanga bwana ndawula fe nga bannaddiini tufuna ku mukisa ogumanya ku lipootisi eziva mu malwaliro batutegeeza nti abantu bangi abafiira mu ssanya bafa olw'okubulwa omusaayi kubanga tebaamira mpeke ziza mu musaayi bavaamu embuto olw'omusujja mu ddwaliro bagaba eddagala erigamu omukazi olubuto okufuna omusujja omusujja gubajjamu embuto bafuna nabuguma ne bafuna ebizibu bingi naye ebyo byonna omukazi ng'abadde agenda kwantinento tayinza
2: kubifuna
1: okimanyi ggwe ampuliriza oyinza okubanga yeggwe mutemu w'abaana baabavaamu olw'obugayaavu bw'olina Katonda yateekawo abasawo ku lw'engeri eyo nti abawa amagezi alabe ng'omwana w'omuntu asobola okwongera mu maaso ku lw'obutabanguko obwajja mu nsi abakyala njagala okubakubiriza nti obuvunaanyizibwa bwo omusajja atali lubuto si yajja okugendayo ate si yajja okumira eddagala ekyo nno bw'otakikola kiviirako ggwe kennyini okufa kubanga kyangu ggwe ekyokufa naye n'okufiirwa omwana oyo gw'oteekateeka
2: ekkanisa n'ogigufiiriza omugoberezi
1: ate ssebo bwana ndawula n'okufuna omwana mu nsi ssanyu ddala
2: kyonakyo kirabo eri okuva mukama
1: nabagambye nti bebitegeeza nti abaana bye birabo ebiva eri katonda era bwe busika bwa mukama byawa abo abamutya era abamwagala ebibanja tubigulana ku nsi naye ekirabo kiva eri katonda eky'abaana n'olwekyo tuteekeddwa okulaba nga mukama baakituwa akituwa mu sheepu ennungi olwaleero tulabye abaana bangi nga bazadde bali deformed nga balema balinako ebizibu birth defects nyingi zebajja nazo naye ekimu ku kivaako ebyo bakyala butagenda kwantinento omwana naye atafuna ddagala bulungi limuzimba mu mubiri ng'ali mu lubuto lwa maama we n'afuna ebizibu eby'enjawulo tubasaba ba maama obwo obuvunaanyizibwa bwammwe obuvunaanyizibwa namba bbiri ekkanisa ne gavumenti n'ebitongole ebirala byonna ebiyambako gavumenti n'ekkanisa okutuukiriza obuweereza bwayo tebivumirira nnyo ba mulerwa kubanga be baasooka mu kigambo kino naye bayina obukugu obutamala nti wabeerawo naye obukugu bwabwe bubulamu
2: bwe
1: babeera nga embeera etabuse ate ogenda okulaba ng'omukazi aweddeyo ng'ate bagamba nti bamusindike mu ddwaliro omukazi agenda otuuka mu ddwaliro ng'obulamu bw'omwana bugenze ng'ate n'obwe buwedde gavumenti ekkanisa n'ebitongole ebirala byonna bikubiriza ki abamaama ekisa ky'okuzaala bwe kituuka omwana kirabo kiva eri katonda kizaalire mu kifo ekituufu genda mu ddwaliro olwaleero omanyi bwana ndawula bwe tugenda ne tusoma eyo ebyobuweereza bino abantu balowooza nno nti ssebo tuba ku bayibuli yokka bo bagamba bino ebirala tebabimanyi wayo tulabikiddeko mu kkowe lino kiyinza okwewuunyisa banja ga nti ate kaakati sina kye mbadde kubanga mbategeeza nti ekkanisa etandikira mu ki
2: mumaka
1: kaakati bamaama tubasaba mweyongere okuzaalira mu malwaliro gundi statistics zitulaga nti abantu abafuna embuto baba bangi mbu olumu bagendako ne kwantinento kuba tubeerako ko n'enkiiko n'amalwaliro ga gavumenti ago juzi bakimanyi nnyo nti twaliko awo emulago twaliwoko era bino byebimu ku bitusikaasika okujja okubaako n'ebigabo bye tubagamba nga waliwo okulumiriza okw'enjawulo abamu abakazi bagamba abasawo b'emulagaawo balaga jjavu naye babaleeta bava mu bamulerwa nga omwana yakooye dda nga n'omukazi aweddeyo nga sibulaga jjavu bwa musawo
2: nga n'okunywa eddagala teyanywa
1: n'okunywa teyanywa oba oluusi omanyi buli muntu yenna afunako empewo ku mutwe nga yeeyita mulerwa ng'agwamu akalogojja atandika kunoga ddagala nti lino nnoga lya lubuto abamu libanywa eryo erizijjamu sigamba nti lyonna egganda kyamu naye waliwo eddagala abamu nga bo bayaaye waliwo omusajja omu yagamba nti ye akakodya ak'okunoga eddagala erinywebwa abantu mbu akwata embuzi n'agikwata omugwa n'agitwala ku ttale buli kikola kyeryako mbu kiba tekitta ng'anoganga agatta tamanyi kye kiwonya talina kye naye n'atabula byebyo ebiragalalagala bye bagamba busimaa biwonya endwadde kikumi mbwe mumbw eno ewonya endwadde kikumi kwegamba n'omubuuza aliolabye yeeyazirwala zonna abantu balalumu ngeri yabwe ne bakusanganga nawe obwongo bukowu bakola ke mikolo ne bakunyaga tubakubiriza abo luganda bamulirwa kikiseera kakati bakome tugende mu malwaliro kyogenda okuzaala kya muwendo kyokka naawe obulamu bwo bwa muwendo ebiseera byomala ewamulirwa ne be n'abasaawo emu eyinza okuviirako akabasa kireeta n'ebintu wakokkendira ennyimbe bazikoza ssente bw'ofiirwa omwana lumbe bw'ofiirwa omukazi lumbe abasajja tubakubiriza nammwe buvunaanyizibwa bwammwe omukazi tomukkiriza genda mbamulirwa mutwale mu ddwaliro mu kiseera ky'okuzaala tukubiriza abasajja okuwa support bakyala baabwe mu kiseera kino eky'okuleeta omuntu mu nsi support esoboka mutegekere wa akasente bw'alala tuuka okuzaala kanasasula eddwaliro mugulire ebyetaagisa mu kuzaala abamu tubatuukako nga ne mateneti omukazi ng'ali lubuto nga kumpi ayita bwereere bayina ennyambala abasawo gye babalagira okwambalamu n'omwana afuna okwetaaya ne bugumu oluusi nga babaana lingi basobole okuba nga beeyagala mu bulamu bwabwe naye waliwo abasajja ekyo abatakifaako mbasaba yemu ku sapooti gye muyinza okuwa bakyala bammwe muzaale omwana nga n'omwana ajja n'emirembe mu nsi abakyala muteekeddwa bino sijja bigenda wala nnyo okumanya bwe tugenda kontinentu lwaki ngambye nti bwe tugenda ennaku zino n'abasajja tugenda era batusomesa weetuli ffe tutera okuyitayo nno bwe tuyitayo ne basomesa era nze ngira ne mubuuza nti owaayi kontinenti owagendera bwereere tuwabikwata ate ne mujjukiza nga ndaba awo aba mubeeramu obubonero bye bakutegeeza nti kano nno kabonero kabi ng'omukazi ali lubuto bwe kajja keegendereze abakyala tubasaba n'abaami obubonero obwo nga buzze twanguyirwe mangu era tunoonye eddwaliro erituliraanye tutaase oyo ali munda kyokka n'obulamu bw'omukulu ekigambo ekya kyetujja okwogerako wano ennyo kwe kulabirira abaana caring for the newborns abantu abasinga abaana babafaako wano nga baakazaalibwa abamu nno ekibatta omanyi kino ekibuuzo kikulu abakyala njala okubabuuza omukazi ayiga ddi okuloga omukazi ayiga okuloga ng'azadde omukazi bw'azaala obuwangwa bulina obusolosolo bwe butuleetera okukola n'obungadira n'obujogolijogoli omwana bw'ozaala muwala era kino kosooka okole bw'oti sooka ogire bw'oti sooka ogire kwegamba bakugamba ebigambo bingi nnyo bayinza n'okugamba omuwa by'otateekeddwa kumuwa omwana nga mutabeera very delicate era teyetaaga kuyingirako kawuka konna naye osanga bamusiza ebiragala ebimu nga na si biyonjo ekyogero kirungi nga weekakasa kinoga naye abamu babalogera na mu kyogero ennaku zino tuwulira nti tubagamba bujje tubanaaza ebyogo simanya tubanaaza ebyogero bonna babonaabona mu nsi tebaabinaaba omukisa gwa katonda gwe gugulawo ensalo zaffe zonna ne gutandika ebigambo byonna ebituufu naye ekyogero nze nakiyigako bwe nti omanyi masters degree yange nigina mu contextualized pastoral ministry ndi mu context eya Afirika ne culture ya Afirika ne Christianity oba n'ebyeddiini ekyogero ekyo omuganda yakiteekawo okugaba endwadde ez'olususu eziyinza okubeera mu mwana olumu ng'ekyogero kino n'eziba munda zikisikayo nezifuluma endwadde ezo kyokka n'okugumya olususu lw'omwana ono mu nsi empya gy'aba akoze eki
2: bakigera kibuguma kyokyamuko
1: kiyina okuba nga kiva mu kufumbirwa nga kugamba obuwuka bwonna buyidde kaakati nga tekinnawola ate nnyo kuddeyo kugwamu bulala nga kikyabuguma ne balyoka bamunyigamu si kikyafu abagenda okukyafuwaza ekyogero bwe bakiteekamu obungodiiro obungi teekamu ensogo bwe ziti kati luno lumunywesenga alaamiriza bw'ati abasawo bakugambye ti omwana tatekeddwa kulya kintu kyonna wadde okunywa wakiri ayonsebwa amata ga maama emyezi mukaaga egisooka gwataka logo joka kutto omusa kadataka logo joga kakwatirawo ku musa ensoggo buloga no muna zawo mfumite ensoggo gwaliyo nabyeka nonywa amazzi gona abyemu kukagana abye mate gokola ki kwegamba njagala okujukiza nti nabaana bano tujja kuyiga nnyo ku bigambo byokubala birira mpola mpola tujja kuleta nga yuka slot kamuka mu dakika 5 uli lwa sande kakati abaana bano beetaaga okulabirirwa nga bato kubanga ekyo wetutabalabirira kibaviirako okufanga bato ddala ne balyoka ate batukola bubi tujja kulaba ku kigambo kya obubonero obukyamu ennyo mu baana abo nga baakazaalibwa naddala tuyinza kukola tutya okubwewala olwa n'okwewala ebiddako ekigambo ekirala ssebo bwana ndawula buno obuvunaanyizibwa bwa maama ne bataata posti n'entokeya ng'omukyala ono amaze okuzaala
2: alabiriddwa
1: atya onsaasire okukozesa ekigambo kino ku muntu nti waliwo bamaama betusanga nga yazaala omwana naye nga yenna akunjubusa ng'olubwa olutaliiko mukama waalwo nga mu butuufu olusulumuweddeko
2: aliwo musokolemu ebyen
1: postnatal care oba okulabirira bamaama nga bamaze okuzaala nga teriiwo wadde n'akamu oba n'obuvunaanyizibwa bwa bataata ekyokubiri ne bamaama bennyini nammwe muli bantu bakulu muteekeddwa okwerabirira ekyokusatu mu ekyo tujja kwogera ku kigambo ky'okuddako mu malwaliro tugende mu malwaliro eddwaliro postnatal care eno egabira abantu bano ebintu bya mirundi ebiri ekebera ku bulamu bwa bamaama kubanga aliwo abafuna ebizibu nga yazadde bulungi ne balowooza nti byonna biri bulungi
2: nayitawo
1: akaseera katono n'agaana okuwona kubanga aba n'ekiwundu munda era asigala ajjanjabibwa balina okukebera omusaayi munda guweddemu tegwefukutiddeemu kubanga ebizibu ebyo biteera okubaleetera ebizimba munda naafuna obulwadde obuyinza omutuusa n'omulongoosa n'okufa kakati bamaama abasinga obungi naddala ab'omu byalo eyo bwamala okuzaala ne bamugamba nti kakulike ng'apaaluuka ng'ensenene talidda mu ddwaliro mu ddwaliro tulina amalwaliro ng'ekkanisa bamaama bwe bamala okuzaala bwadda mu mwezi ogusooka ye kennyini abuuzibwa ebibuuzo omanyi ebibuuzo ebyo omubuuzo waayi mu ddwaliro bagenzi bagambye batya bali tebalina kye bankoledde bambuzaayo ebibuuzo takimanyi nti ebyo ebibuuzo bye bikulu ennyo nti kubanga enziramu gy'obiddamu yeyamba omusawo okumanya oba alina obujjanjabi bwe yeetaaga okukuwa oba oli bulungi kati oba oli bulungi obadde oyagala kujjanjaba ekitaliiwo ye yakubuuzizza kutegeera ngeri mwokola ki mwoli bwobanga oli bulungi yensonga lwaki teyeeyongerayo naye oba olinako ebigambo ebitatambula bulungi ajja kweyongera yakuwa obujjanjabi bw'aba takusobola ku ddwaliro eryo akusindike ku ddwaliro erikola ki
2: eriddako
1: ekyokubiri postnatal care eno eyamba okukebera ku baana bano progressi yaabwe abato omwana asobola okufiirako ewaka oba n'okugongobalirako ewaka nga tomanyi naye buli womutwala mu ddwaliro banguwa mangu oku identifying ekizibu
2: ne bapima obuzito bwe
1: ne
2: bapima obuwanvu
1: ne bagema
2: era ne bagamba naye omwana ono tulaba yeesibye
1: ng'azimbye obutama omufuuyisa empewo
2: luli yayina kiro bbiri
1: kati ayina bbiri kitundu
2: nakati akyayina bbiri bwawabako bbiri kitundu bagamba nti waliwo akeeyongeddeko ne waliwo yalina bbiri bagenda okulaba ng'ayina emu n'egundi nga mwenda
1: nanti bamaama tebaagala kuyonsa mbu amabeere gaabwe gajja kufuuka sitookisi kati omusawo ng'ayogerako naawe kale nno ebigambo ebyo byonna ab'oluganda bibibeera nga bifaananabwe bityo tugamba nti tukomewo tunyweze ate obuweereza bw'amaka tutandikiddeko ebyo ebitandikirwako ate tujagenda tulaba paka tunaazimba omuntu okutuuka ku ssa eri omuntu agasa era ow'omuwendo mu ggwanga mu kkanisa mu bwakabaka ne kifo kyonna omuntu mwawerereza. Tujja kutambulira ku nsonga ezo 8. Tujja kulaba abakyala okubakubiriza okugendako mu antineto okulaba nga bazaalira mu malwaliro agamanyikiddwa ate era galimu abantu abakugu wali eyo abantu abeegiraagira naye nga mumwe atalina bukugu. Twagala okulaba ku basajja nga bawanirira abakyala n'abaana. Tujja kulaba ku bigambo ebya obubonero obubi mu mbuto n'okubakubirizanga abantu okuddako ku malwaliro nga bamaze okuzaala okulabirira abaana abato n'obubonero obubi obwo obuli mu baana. Olwaleero muzikirize omulamwa ndowooza nga tugwanjudde bulungi. Tujja kutambulangako mpola ate tusobole okugenda mu maaso naye nga tubajjukiza nti obulamu butandikira mu maka ne Katonda mu maka mwasooka okulabikira. Tunyweze amaka gaffe tugakuume nga buli omu ekigambo ekikulu atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Omuntu yenna aggwako obuvunaanyizibwa afuuka ekitagasa. Iraga nti olikasajjasajja kiggwa atalina buvunaanyizibwa. Buvunaanyizibwa ate bwonna aleka kugambako nti nze nkolako bino ate bino sikola ki. Sibikola buli mukama kiyakuyitira okukola nga gw'omusajja kikole gwe yakuyitira okukola ng'omukazi naawe kikole ate amaka gagende mu maaso. Twagala kubagiriza sabiiti ennungi mukama Katonda abatukuumire era abatwagalire mubeere bulungi. Katusabe essaala nga tumaliriza ate nga tuyongera okwegerera Katonda tukomewo obuvunaanyizibwa bw'amaka tubukole ate bugulumize Katonda ye kennyini. Katusabe. Oli mulungi mukama n'ekisa kyo kibeerera emirembe gyonna. Bwalabikira mu maka ku ntandikwa bwatonda omuntu mu kifaananyi kyo n'otonda Adamu ne Kaawa kyokka n'obawa omukisa bagende bazaale baale ng'olowooza nga abantu bo bagwanidde okubeera abalamu ate n'okweyongera mu nsi. Bwe tuzaala nga bafa era ne bamaama bye bafiira mu ssanya n'abasajja bye batatwala buvunaanyizibwa tuba tetuggyeyo ekirooto ky'obulungi n'okusuubirako eri omwana w'omuntu. Tusaasire mukama bwe tutatambudde bulungi era otusaanyize. N'ebigambo bino ng'ekkanisa yeevuddeyo okubimama omutwe okubibuulira era n'okubiyigiriza leka ggwe Katonda otukulembere. Okwagala kwo kulabisibwa emitima gy'abantu bo ng'ogigonza era ng'obakomyawo okutandika n'obuvunaanyizibwa obusookerwako kubanga bitujjukiza toyinza kulembera institution endala nga n'amaka ago gakuleme. Toyinza kuba muntu wavunaanyizibwa mu gavumenti nga naye amaka ago tugavunaanyizibwa. Tubeere mukama obutabuuka buvunaanyizibwa obw'amaka tusooke tubukole ate tulyoke tuvunaanyizibwe n'ebirala by'otuyitira mu nsi eno naye tuwemu emirembe tukwegayiridde. Okwagalako kulabiswe mu maaso gaffe tusanyukire okubeerawo okwo gw'ogulunza otenderezebwe tukusabe nga tuyita mu Kristo Yesu mukama waffe.
2: Amina.
1: Mirembe gya Katonda egisinga okutegeera kwonna gibakuumenga emitima gyammwe n'amagezi gammwe mulemenga okuva mu kumanya Katonda n'okwagala Yesu Kristo omwana we mukama waffe n'omukisa wa Katonda Kitaffe omwana n'Omwoyo Mutukuvu bakeko wakumi ogubeere nammwe gubalabirire gubeere ku maka gaffe ate gubeere n'okunteekateeka eno gulimu okutuvaako kakano n'emirembe egitaggwaawo.
2: Amina. Ku 9:8 9:5 Radio Budu Radio ey'omuntu wa bulijjo. Mazima obadde mulungi gwe yatandise naffe ku ssaawa ziri 12 okutuusa kati obadde mulungi. Fe tukwebaza nno tukwebaliza ddala kubanga otukolera kyamakulu era mukama tusaba ekyakikubalire. Ndi muzukulu wa Nviiri Ndawula Albert. Sirema ate okutumira ku mama wange ne mwanduri Kasoni Lutaayaawo esettaala taata wange Joseph Namukago Ndawulaawo essenya ogamba otya mukwano gwange manyi mukama Katonda yajjanjaba era ajja kunyiga mpola ojja kutereera bandabire bonna abali ewaka tuddemu ate tuwuliziganye nga mukama ye mubeezi manyi abessenya settaala kaso tusinkane ate ku yeekaalu ya mukama awe essenya olunaku olwaleero mubeere bulungi mweraba.

0: Ke sawa wanok radio buddu Esawa edimwe yokumacha budde bwa kumalili webale kuuliriza radio buddu Yongere kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza bukumamu Eno ye health tip wanok radio buddu
1: Omukyala nga tonnafuna lubuto, kakasa nti weekebeza endwadde ez'enjawulo, naddala ezo ezitulira okugeza nga kabootongo, hepatitis, kino kijja kuyamba omwana wo okumuzaala nga mulamu bulungi, ng'endwadde ezo taziyina, singa banakkebera ng'oziyina, ne bazijjanjaba nga tonnamuzaala. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde health tip, wano ku Radio Buddu. Batweli jeko nenga tetugoka batweli jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabili mweta nga faba tudde waguru wazo
2: radio buddu eno ye radio yo muntu wa bulijjo
0: akadde kano kalira anje guse sunday special sunday special Tukukumino muziki obukumuza Obukunyumisi ze Sunday Uwane Sunday tujitandikira musanyu Sunday special Ukufa kusawe

0: Sen de kutsal sula çıktı çıka bu kubiye bir bunan esakıda mısa mı yaşa. Ama ne kanka sen de kanka fabrik çok. Vay diyor bu deme çamadın. Notu musafı mı nane mutane musafı bir bir bunan ne kuno ti musafı tanu biri. Çende bunan açanı mı da tanı mı tanı. Ama tu atu sekunda kuyum fabrik yok. Sumule sande notu sumule sande no. Ama tariya gamba yok kuyum fabrik yok. Hello.
1: Dige dige.
0: Wansı bu.
1: Wabare kuweleza angu.
0: Wabare jeo kumila kuyum fabrik yok.
1: Eri java anju kunju.
0: E furuma.
1: Nikiria nyo wa
0: Azam
1: ni stede. Agafona sabiro nga amani stede.
0: Ego.
1: Ikune omuli sinjiro.
0: Nibagaba chaba isinjiro.
1: Sinjiro ntugamboro nyankore ruchiga onure.
0: Bwashesha kurunji.
1: Ashesha ti munonga achoma ndiho.
0: Ego bambe.
1: Yaman, yaman.
0: Aya bas. Bande baba isinjiro wa jetu wakuna munonga. Hello.
1: So DJ.
0: Wanji.
1: Alex kwa disco, disco ni amani.
0: Wabareje kuminako.
1: Unaituwa kidiwe ni musane ndagwe.
0: Ezebo.
1: Sana tuliku hudu FM.
0: Mwewele kwenka mwuri za muna angeru sana ndagwe. Banda bide nyo kulisa radio mdela.
2: Salongo.
0: Wanje.
2: Agamba te salongo.
0: Kiri ya boso gama chagwe.
2: Wale kutuweleza kwendi. Maneja chiliwa kwendi.
0: Kari boso wale kulisa maneja chiliwa. Hello.
3: Baba baba baba baba.
0: Baba baba mkwanjo.
3: Kutuweleza baba.
0: Okulisa baba.
3: Mkaka tuwapena fena tulikubwa na baba.
0: Mazima.
3: Kwetuli tugende mu maso baba.
0: Nkale baba bande vile. Hello.
1: Tupabije Uganda.
0: Wanjisebo.
1: Agamba atolikiria.
0: Nifiti baba gambo chagwe.
1: Nisitake kauma vise tindika mwazi.
0: Yesebo.
1: Kibia tuwa tumbu deda.
0: Nkale bukana nge kauma bande vile nye kamwazi wanji.
3: Tupabije.
0: Wanjisebo.
3: Kwele zoro mkwano kwa flankechi wenda.
0: Agamba cha flankechi wenda.
3: Wenda kwa jipungu deta nafe kwe tuli.
0: Nkari mkwana Frankechi wenda banda vile nyo kujisa radio mde lao.
1: Super DJ.
0: Wanji.
1: Ngare kuweleza.
0: Uwele jie kumilako.
1: Anasumu lana. Deni keka wani mulezi takoji.
0: Ezebo.
1: Tandise na awe.
0: Nkari mkana ngore kujisa. Hello. Wanji sebo.
3: Kesma chukurangi.
0: Tawari mkana ngore gambo chagwe.
3: Anape tu wakazi ukatu wakazayo kati mkisa mkeno.
0: Mkulikee yo munange.
3: Anende woyavuzi sabije.
0: We wao.
3: Yasima utafaka sumeza.
0: Mkale wakana ngore kwa kakuliza. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Wela kuweleza.
0: Wabali je kumilako.
2: Nje Derek Danorize.
0: Ezebo.
2: Na dene rembo kwa maokola. Ndandise na hao.
0: Mkale wakana ngore wanji.
3: Wakajambia.
0: Wanji sebo.
3: Agama chalamu spabiji.
0: Kili ya wala?
3: Anzo siku vako.
0: We wow.
3: Anzo ande special juku unju.
0: Juku unje furuma.
3: Zebu ex maireze tive dalemi yaga.
0: Ezebu.
3: Anzo natateko dasane special paka waliku unya.
0: Mwabale kuliza. Agama cha zala toto. Mwabale kuanga kuli. Zala toto ngambi kwenye. Atuse kwenda kuyo mtuwabili joradio mdu. Chizena kaliza ngambi ya kwenye nyon. Njikore de. Ah. Tugende paka. Sawa zubila nyezo kumacha. Alexi dati kilumbu gulaka yogambo cha ngambi ya kwenye nyon. Agama cha Ronike. Ronike kabejia kasambia robita kuli kwetuli nyo tutumbude. Kalibaga Julius omkoma zisaba koma zikasabu kenge debia kabanda kochi. Ngambi ya kwenye nyon kuyo mtuwabili jo. Tewa Richard yenda iga robita kuli yogambo cha mnyuanya ngambi ya tugende blood kwenye nyon. Ntadi kuyo mtuwabili jo radio mdu. Rastamani percentage ngambia kwendi nyo kuyo mtuwabili jo radio budu. Wabali kuhulidiza. Tusubi ya Frank Enjenu ugambo tia. Ngambia kwendi salongo. Wabali kuanga kulea tadeke mtuwabili jo. Chizena kalinzi chechimu. Alex Dati kichechimu. Wabali kuanga mjitumbu deyo mtuwabili jama chama runche. Agama tia joje kukatale. Bwake debulu unji.

tambula vena mvula mvula. Okay. Obuyimba busatu obusunsudwa weekend basajja bakulu benina olunaku olwaleero. Era ng'obuyimba busatu nga bw'ogenda okubuulira butambula bwe buti. Akayimba akasooka k'ogenda okuwulira abakayita Wendy. Wendy bamuyita Zavi wamu ne Liquinane. Liquinane wamu ne Zavi. Akayimba bakayita Wendy. Ak'okubiri k'ogenda okuwulira bakayita Kadanke. Bamuyita DJ Mavius. Ak'okusatu k'ogenda okuwulira bakayita Chikona. Bamuita isima gadgets. Katigua uliriza bulungi no ngamba nti wange kojja nti wanji akukamta wana nyo.

Awulirizo mulungi oli credit yabuddu eyomuntu wa bulijjo chenda momonana akatonyeze munana chenda mutano akatonyeze tano namba batufunira ku www.credit.fm.com mitala wa mayanja ne ku mitimbagano jonna abali Kampala kuchenda mutano akatonyeze tano ne mu bendo bendo lino kuchenda munana akatonyeze munana mbaniriza nyo mprogramu tumusinze yoluna kulwa lero esawa zizino zili nya nedda chika mukaga zeza kayita ko tugenda kutambuza programu yantu musinze kutuka wali ku sawa 5 nze sabufu matia mweleza wa programu eno ngabulijo neba zo mukama atusiza fena kuluna kuluno nga tuli balamu era fena tuongere okumuwa etendo nejitibo sasi de komwe na bafunye bizibwe byenja uluna dala musabiri je tukubye amabega mukama tumusaba ngabulijo atuyambe fena abayise mbizibwe byenja uluna abali munna kwetagambi kadala misira bino walu abafiridwa babwe walu abawuliriza radio tumusinze eno ngamuli kundiri nga program tumusinze yafuke sala yamwe tuongere okuba kwasomo kama bagumye abona mumbera ezenja ulo program yemu era tuongere okusanyukira kaba batuse kukule ryenja ulo mukama nga yabasobozisizo okutuka kubitibwe byenja ulo olabade ne mikolo musabiti eno abala mafunye sakramento tukuvu ilia matrimonyo. Abala mafunye ebirungi, ebidala. Abala omuka mewa tuusiza kuwebi obi mbade muyayani la ebanga liona. Na mwetongelo kubebaliza kwa omuka maa atabata naba kutuka kuwebi mwagala. Temu kwa mumanyi. Mbili joo tubene suvi. Atenga tusabu omuka maa kubanga liona ya atuwa. Atebu abaga mintu naba kutuka kuwebi wachino. Ila wila mugumikiriza. Kuba ye ya manyi songalwa chatuwa ate ya manyi ne mukasera katekedwa okutuwelera omukama akolera mu buddebwe mume naba kedde okugenda masinzizo agenja uro

0: Auliza mulungi oli kuredio budu yeyo muntu wa bulijjo program tumusinze. Auliza tumaze okufuna amasomo gaffe nga bawulidde. Mukadde waffe Reverend Father John Miyingo atwega seko. Mukirize asoka babuzeeko. Chokabwa amalo kutubuzaako agenda tutwala mu vanjiri direct. Je tunava ato kweyongera yo sebo tusanyuse nnyo okulaba.
1: Ngana babuliriza ba radio yaffe radio budu. Mbala msiza nyo mninyamu kama wafe Yezu Kristu na mbeba zabiyo na jemutu sake ngalo. Era nsanise nyo kubira wama na mwe. Olwale nunga tukendo kwe bulili ya kuchigambe cha Katonda. Kusande no yomu kagambo dwe wa mazokera.
0: Amina. Sebo ujide amasomo tupali tumazo gasoma. Sebo tuwali muvanjidi.
1: Wama kama wabili na mwe.
0: Na wabili na we.
1: Ebigambo by'evangeli ya mukama waffe Yezu Kristu ebivudde mu Yohana.
0: Ayi Kristu ogulumizibwe.
1: Yohana omutoko 14. Akanyiri aka 15 kwa bire mulumu. Mu budde buli Yezu yagamba abayigiriza be nti obanga munjagala mukwatenge ebiragiro byange nange ndyegayirira kitange n'abawa omuwolereza omulala abeerere ddala mu mmwe emirembe gyonna. Oyo ye mwoyo wa mazima ensigwe tayinza kufuna kubanga temulaba n'okumumanya temumanyi naye mmwe mumumanyi kubanga asula mu mmwe mwabeera. Sijja kubaleka nga bamulekwa, ndidda gye muli esigadde ebbanga tono ensi nga tekyandaba naye mmwe nga mundaba kubanga nze ndi mulamu era nammwe muli babalamu kulunaku olwo mulitegeera nze nga bwe ndi mu kitange nammwe munze ate nange nga ndi mummwe. Alina ebiragiro byange n'abikwata oyo yanjagala ate anjagala nekitange alimu anjagala nekitange alimwagala nange ndi mwagala nemwoleka. Abooluganda ebyo muwulidde bigambo bitukuvu.
0: Katonda yebali awuliriza oli kuredio budu ey'omuntu wa bulijjo. Kiriza tumale okugenda ke wakitunze gomba katono nnyonyo tukomewo ayitwete yekere njigiriza mukadde waffe jatulete doli kredio budu eyomuntu wa bulijjo.
2: Tugunda tuluguma tugunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirensiyo na eno ye radio budu radio yomuntu wa bulijjo.
3: Abakazire health products bale sengiri eche unyo eyinza okutereza obulambo bakuletedde kaze lemon green tea drink gwe basogola majani agachiragala enimu ekigaji ogononga guyamba mukurany suppressor kokoro halaje okumala mu butwa musayi ko kuzibukule misuwa. Balina kazire orange tea drink gwe basogola michungwa zikaroti amajani agachiragala eranga guno gwongera amanyumba sirikala abo mubiri wenywele kazire products ozebuja obulambo.

0: Esawa, wano ku Radio Buju. Esawa, zidi tano ezo kumacha. Budde bwa manyuka, webale kuuliriza Radio Buju. Yongere okukuma obulamu bwonga bulungi, ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buju.
1: Omukyala nga tonnafuna lubuto, kakasa nti weekebeza endwadde ez'enjawulo naddala ezo ezitulira okugeza nga kabootongo, hepatitis. Kino kijja kuyamba omwana wo okumuzaala nga mulamu bulungi, ng'endwadde ezo taziyina singa banakkebera ng'oziyina ne bazijjanjaba nga tonnamuzaala. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip, wano ku Radio Buju. No bebé la mede.
2: Solo fuma de tu

Binji byo tumanyi, byo ulira obuwulizi mawanga agenjawulo, okwetoloola ensi yonna, mwetu ne mugwanga lyo. Kati tula uliriza omanye, tukwaniriza mu pulogulaamu kalimagezi, okuva ku ssaawa 5 ez'okumakya, paka ssaawa 6 ez'omutuntu, wano ku Radio Buddu.

0: Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million shillings. Terms and conditions apply.
1: Uchauliza program tugunjuke, umetoyo ngelele ukumanya kubicho mtu vya inokula, ukubeda mgunjufu, uwanuku radio hudu, radio yomu tuwa ulijo.
2: Tuko miyo, tuweyo ngele maso, no kugunjuka, tugunjukide kumulama guabana, obo kugoru vege mumaka, chiva kuchibu, labe mochobu chirimu, era chetuchaliko, chetugendo kutunulilo lwalero sagala, oguke kumulamwa ku WhatsApp ya fe na weweleza ako kati obubaka bongo obudde bukyali tujja kubusoma kumulamwa guno abaana songa kyezivya viride ko okugwa olubege eri bazadde baabwe nobasanga waliwo n'amaka gujjo kutuuka mu mwami namugira ngera kwa edda kikanga tano malirize
3: nso
2: nga n'abaana nga tata taina mwana gwaso bala kutuma amala kwegayira mukyana mga mukyala ngambira jumoyo agena zikire yobu ya nabuli ingateja gamba juma antigendo jeye nyana azijeyo techiri yomu amina mgezi
3: yechiri sagara kugamba echikulu chiri inti ama kage njini nzabana umwano kuguru beke ate kukubwa na intandikwa kwa afwa tuinza gamba nti umwana ya zaribwa kitawe aina kitawe nenyi na bali mmaka babera bategera gana batesa nungati ato mwana nasaru nakati zekati kanguru veke ngendeno ikiti kisoboka
2: chiba mumu kono guwabakulu
3: kusaidi zombi ekirela ate zinzo kubanga nebikura bio muzade na dalawa saji kubanga ndi muzaji na dalawa saji na yunga ye kanalu zara kubango waliwo mwami amakaga mugi na manya umusajia zadabana bazadabana musamvu miyo umwami simanyi kuyatandi kila sama yanaka ni mwana hawa tumwani mwana mwange nomu
2: ngo mwami ya chitandise
3: kakati nga nao inzo kwe unye nozaro abana
2: musamvu
3: kakati noga nti atimuli mwana no mwange no mu
2: ndabana bona sibange
3: nga oli naye obo mulisa nga mulisa amwambaza na nyumba ya kizimba
2: era na chaturanga abana bawulira
3: yaita nabantu nabakunganya nabagani banai never nyinane nabagani bakana
2: ze banabana sibange
3: oba
2: ine nsonga kuyava
3: eyo naye sikigana naye obudde waliwe chikula chokola chinzo kupe chitufu nukikula mbudo uchamu nimu wantu waba chamu kubanga bumaru kukita abana noganti banabana sibangi kakati atenge ichimu kucho awomu kubana kubaga ndi sibabu ya mufumbiza abajo kwanjula baya anjula uwe kakati umwana webu atandi kukuchawa chitawe ainesu nga wabanga siwa mizi wabuwe miza ganti kali na yeze simanyi sina ikitange mulala na asigala naira asigala mulaba bulabi amulabira mu amulabira mugundi walako
2: kubanga gwokitaddemo omukono
3: kakati ayinza nokuganti kakati atebwe natwala ye ekintu kino ananga nti okirese wongani wano naye ate kanguwe nti abaana abambu basigala baganti fwe tetumanyi tetuina kitulaga fwe tuzaliddwa wano kati embiranye eyo eriyao ekendezo bwagazi
2: obwabana erigwe
3: kuba kati abana abo musambu be bamala okwegatta babanga kugamba abali mubanga kozi bayino kudewa nyawo nenyawe nayina nereka musobera
2: nabaga bana bayiza no mugamba abamu mama daruno yetata ti yoyo
3: atutwale jiwatuzala
2: jasi na walala jemba tuwa
3: kakati ya uluwonko ululaba
2: ngate na awe na njini mwole medeko simwe timuli bana bana
3: anti atepo mwale kuhita abantu nova nyonyole nsonga na wakandi mbuze nyamu abatwale jia mkame nyamu abatwale jia wazara kati hizo na jona jejimku echirale chiri wu nti kakati ingapu wakandi juma nyapu ngambira jumoyo antwali da obuyana bwange kati bwuli le chikambo obuyana bwange ngata bemogera bali mmaka au manya ntire nkola kana teri wo ati nkola kana iyo mirundi mingi waliwo nkola kana lwejja naye ati kisalira amagezi olime kuchiteeka muki murujjude kubanga wakanti obubuzi bwange nze bwembera onti obugundi ntegeera nti awa makati waliwo ntegeera gana irawo ye kubera bwangandi gweno gendo twalo enyana za kitao
2: kati kisho kubanga naye wagambye obuyana
3: bwange kati yao njau kana mwemu gojie koledde oba mwemu jie koledde china gambi kia abani tipajia kukwarubeke ukujia konga mwemu ina kimutade mwemu wabazade na inga jukida nti baba lagana ukubeda wamu baba baine chila kire chila gama nti ukukuza abana mwete kisi ukukuza abana
2: mwete kisi
3: kakati vino yo nabyo olaba bigira entake rakana obutakanya bomara okujja bale mwa okuzura tubujje otutya atene balowoza ndi baba baje kubujja ona na obampalana obabigambo obabikibyo nabyo nabyo enjo okulowoza chokange yotejja ompalana tula ote atina abana nabo baberemu wali kubanga omwana bobo okuze uli na muno na ganti tugende tujeyo mama tumulete tumuteke na jitumuzimbidi tata kakati mama oyo gojayo yabazala nani
2: ngobaga katumutwala umuleko
3: ikitegede kakati ona ani amuumuza
2: tata
3: eh
2: mama yagwa no kuumula
3: ani ono umulesa ani amuumuza
2: uli tata uli msajja mega na bibyo
3: anti au mulangira au injali ndi tata naleta mama wamwe tubadde bwe tutesa kakati gwena nawe mama bwogenda tekera ndi nawe tulina mugundi no ufumo to bumanya
2: mama nawe bokirizo genda na abana nange kangene po moleko
3: echo bakitegeza ndi abana kaba kwao kanyene baro bagende bali omuleko era omukyala bobanga dala domanyi omukaso gw'okuzaala n'abaana lwaki babazaala era muteekwa kuba kuzootya gwe naawe n'osiba n'ogenda n'olekawo balo ekiragano wakikuba n'abaana ekiragano ky'obufumbo wakikuba n'ani
2: mwami namugera kanku omuzeemu hajati mwami namugera azimbye ekintu mu byonna byayogedde ekisinza obukulu agamye nti olubege runo lubaamu n'omukono omunene oba lubaamu kajia katugambe bwe tutyo awanga mujia ne lusobola okutambula tambulira omwo waja tituwulire ku ndowooza zo
4: ngosiza
2: ekikowe
4: nkwebaziza nnyo abawuliriza abalungi mbemba z'okubeera nga mugyekuumiddeko balamula okutya Allah tukole bye yatulagira tuleke bye yatugaana tuwone nakuno kwawula mu baana era kiva olumu mu butamanya Katonda kaakati ensonga eno si nyangu eyina ebizibu byayo bingi ekisooka enneeyisa y'abazadde abamu yeviiriddeko abaana okugwa olubege abazadde abamu bakolera ddala ebikolo ebiraga nti nno abaana bajja kwawukana oba bajja kubakyawa kati ffeeno okusaidi yaffe ey'obusiraamu abaami bawasa wonna we baagalira ajja n'awangaala n'omukyala ne bazaala abaana ne bayita mu buzibu obungi ennyo kunoonya sente kukola kutya kati Allah wamala naziyingi waza omami alaba nti ayina okwongerako kubakyala oba ku mukyala kati bwamwongerako abaami bagwa olubege gwe yasooka n'omwami gw'olina abaana abakulu gw'otobye n'embeera yonna
2: musobozeseza n'okufuna
4: owookubiri oba waakusatu ng'akulaba gwe tukyali oli bbule
3: akanzikiriza nti akulaba bbule
4: ng'akulaba bbule okiraba akulaba okuze tokyalina mugaso kati ensobi je bakola abami abamu atenga banji bakula bantu okuze akendeza kubyate ko kuwa akulabanga waliwo bali abateko okuzirya
2: abakyali mukuliiso
4: ne yerabira je muvudde wamwe nga n'abaana bano balaba kati abaana bano jukira nti baba bakula omwana akula n'alaba abaana olwayo bagezi nnyo balina amagezi getu abagatusinza n'okusinzira bye balaba ku ssimu bye balaba ku ki byonna babiraba naye kati gw'omuzadde manyi okugwa olubege gw'amazima kusinze kuva ku baana basinga kukyawa bataata baabwe kaakati ensonga eyo abaana banyiiga ne balaba engeri maama waabwe gy'ayisibwamu taata takyamulabawo taata takyasobola kuyamba
2: kati ajati nkulabye nti wadde mwami namugera yagambye nti wabaamu omukono omunene naye n'abaana nabo basobola okukiraba
4: nebakyetandikira
2: baga nti taata ono nedda
4: kaakati omwana bw'akula n'atandika okufuna kasente atunule gye yava nga maama we yasigala ewaka gwebaaleka mu nyumba ne bamufuulanga ekifaananyi ky'ennyumba
2: ne bali obutula
4: afaayo okulaba nti afa ku maama we oba bafa ku maama waabwe
2: kyava amutwala n'okuwummulako eri
4: bwakuba nti eyawummula yakola nsobi yandikomyewo kaakati omwana oba n'omuzadde osobola okwabula ku baana bano nti nedda kati kino ndabye kyemunkoledde naye kanzireyo nkuume taata wammwe kubanga baami bano era kye basinga okuba nakyo bapaala ne bapaala ne bapaala naye era emyaka giyita ogenda okulaba ng'era akomyeyo gye yava kubanga gwe eyakula n'obeerawo n'abaana bo gwe wagumira ebizibu byonna abaana bano ekyo abaana kibaluma okulaba nga taata alina ku ssente naye tayambye maama omwana anyiranga nti nedda maama tofaayo akasawo ka sukaali kaako
2: ak'omuceere
4: kaako
2: ekidomola
4: kya butto kiikyo n'akokuluuzi n'akakuwa akenva oba n'agenda n'ekubbukya n'asasula
2: n'agamba buli wiikendi
4: bamuwengayo kiro bbiri maama wange alyeko kaakati omuzadde omusajja bw'akimanya ate nga ye akiika ensingo baana bafa ku maama waabwe yekka nze tebandabawo abazadde mulongoose abakyala bano be musoose okwagala temubafuula bisooto
2: ensonga gy'ozinga
4: ekisooka be balina abaana abakulu bano abaddira banaakuliza abaana batuuke mu kweyagala kwa bano ng'obaoliawo naawe tokyabiraba nga biggasa kati eyo ensobi eri ku bataata eyo bwekyo etutte bangi eyo eriddewo ekifo kinene abaana batunira taata waabwe bwayisa maama waabwe nga beerabira fe twakola kino fe twagendanga wano fe twalima fe twazimba edduuka fe twakola biki naye nga maama eyabikola talabwawo
2: n'abanyumizaayo kamu nga tuwumuddemu wano
4: kaakati
2: emmanyi obulungi
4: eyo ensonga n'ebeerawo kati ate abakyala abakyala mmwe abampuliriza bwe mubeera mu maka ne mubaamu abaana b'oyina nga si gw'obazaala naye nga baana ba mwami wo mubalabirire tobatematema ku makya wano kubakyali baana batunga otandika obbayisa obubi ekibi kyetulina oba kyetutategeera tutulugunya abaana abo mu mbeera etetaagisa ng'ate oludda olulala olinga abatege abateekateeka bo babeere bulungi mu maaso kaakati abaana ano bw'oyitira obbatuntuza obutabafaako obutakola ki bamala era ne bakulira mu nnaku eyo ate nga be bategedde ekyokukola ng'ababa obafuula bali ku mmeeza wano tebafaayo be bali obulungi abakyala bazibu omukyala asobola okufumba emmere nga kawunga naye ye n'ateekako ettooke ate era ettooke eryo n'alifumba n'aligamba soba ne nja kuliira mu kisenge sijja kugira ayitayo omu ku babe
2: ku baana be
4: bali yae chitole wadayo igane negundi mgamba je kati habana mga nungababi laba bamba nya fetulide maogo ne mama na habana bebali de mchere fetulide maogo ne mama na habana bebali ya toke bebali de sabana bakula kati mbele ili tuwela bila anti habana habana bitu isobu bi bagenda kula
2: neba kulide mumbele yo
4: mumbele ili kuyo mchala niwela bila anti habana unoba jia kula
2: atoke doko esa anga banobe wagendo isobu bi
4: bila wangu ndebe wangu bila wangu ebisele ebisinga siyo siyo gendo kulaba ebisele ebisinga kuikumi usanga kaba na musambunga beba isobu bi beba li obulunji kakati noloza anti abana bago urubege nze tebanja gala nze nabaku zira bachara
2: mgendo kula angabuli kalunji
4: bakulati kata abana vena kuza abana vena miola kubambutu abana nakulati nienga wabakuzotia
2: bajukirachi
4: ya mavegachi wabakula atebu abana ya ina abana anga bakulu asobolo okubala gira nebatulugu nyaba na abana bata ina mama wabu mnyomba
2: bulonji nyo
4: nebatulugu nya
2: akandazi wakale etanga
4: ngakali lwa mchisenge
2: mje
4: iyo
2: nebagalawo
4: niva butu dukuru juliro uwe na muwe bifi bibili ono na muwa chimu na ina omchala gwe nalimanyi yaliyo kubaka kitange ya kuwa angeva na tunuri lenye mangalaba nene na ajijamu na kuwa intono ngalaba chakwa de chifikusuani yote chikusanira
2: na chuo mrala
4: na chijamu na guna kuwe chikusanira anga chichitone chisinga yo kakati embera abachala jemu kuzamu abana abatali bamwe Allah wa bisera bwebye yongerayo Allah asasula abana abano bwe matulugunya nebabera bulungi nebatakujukira
2: ate na uliriza njagala kumutegeza jati titwogera kubana bokanti tata ne mama bibazala ne abana
4: abakulide wakanga sibabo
2: kubanga eranzi jukide nti waliwo mama emeya nyumiza nangama ati ye yagoba ekigambo bakozi waka
4: techo
2: kubanga omukazi ayagala abana bajjanga bato yenga awulira ayagala omwana ona amuyisenga omwana we bwamala okumulaga nti oba kyalesa guzengo yibo nabagulide nga omukazi abamwagaza
4: atenga kyekitekeko
2: nenga ate omusajja yesi kyaliko era namuga nti bwe kibanga bakoza bajja wano tetugenda kubayisanga
4: baana baffe
2: tozo omukozi wa
4: kale oyo muwadde credit kubone wakatonda tayina musango mwimu abawuliriza abo abakozi be mukyunya natatula ku lujjiriro ne muli enyama n'omugafumba mukene gw'obolya mujja bisasulire wakatonda
2: atayinza no bisasulira ku nsuku
4: ali ne kumusasobola bikuwira
2: kibinyo
4: kibinyo kakati ekirala eranga nkyali kubakyala abachala tweise bulungi bobera mu makanga gwenna nnyini go kiriza anti buli ajja mwali mbuvu nanyizibwa abo
2: gomuvunanyizibwa
4: ako togera kubana abakutula mbubate babazadde ne yeri ya abana abajjanga mwana wa mwanyoko akuyita senga ita tata we bawo koja akola chi abo nabo mubatulugunya nnyo mwate sobola kula na kujukira atebo osanga omukyala ategedde nti abaana bonna baana ato oyeye yagala musi kyotayinza kukiriza kubanga zimanyika abagenzi abakoze hijja naye nga baana baba babwe be baba tutte ngate mama kati abo bali wembeli nti mama watambula n'olekawo abaana ateje wagenda tewadda mabega bachara tu siri wala
2: bulungi nnyo
4: nuleka abana mu bufumbo je wafumbirwa n'ogenda n'otadaena kumanya bali kuki rabo nyina lwenje ugende ngabane abazadde bana abatu wa abana betukuza n'otadaena n'uta mulaba makobwa afanana
2: bazadde
4: bubu nga ate si mufuji ali mulamu ninga tayina na kirozo kigamba nti kangende ko je nasa abaana bano ndabe bwe bafaanana ekyo nakyo kibi kati abaana bano bwe bayisibwa obulungi omukyala ye n'atasosola gwiyobozi alusigala tebakulabawo Ateba atata nila biduwa kwa genzo yunguru batata jimtero kola. Mubana be muzadde murunda mu abana be mulaganti muba agala.
2: Nubalundamu. Bulichisero
4: hii. Era nibalabika. Nibalabika. Nchoyo mwogera kwa.
2: Ayo mwana wa daddy.
4: Mwana wa daddy.
2: Ngano mwana achimanyi.
4: Atera batera kusinga kwa galabu. Abataina ba mama ba we munju.
2: Kubanga era
4: abalaba anti babula mukati yena afuka tata ne mama. Kakati aba abana gwe yabakuza oyinza okusigala ngo olumu anti abana bansosola. Ninge nsunga yava ku tata wawe. Yabalaga.
2: Gwe mukoro ku mwami namugira gwe yagambye omunene ogubera wo.
4: Abazane bali naga abana bange nze mulabaze nya mwenze kitamwe.
2: Temufayo.
4: Kati abana bano nobateka mu mtimo ogukyawa mama abona abakuzizza ngolaga nti banja ulo agenda waye jango mpereketo jango atide kunsawe yange
2: tugende
4: ulwa musima mu ebigambo abazadde abasajja baletera n'abana olugambo baba buze bifa waka naddalanga gwabuzo omukyala si yazala abana babali maka.
2: Busibira wani ajjawo.
4: Busibira uchi mama mwabawe mmere. Kwigana abateka mwembera. Iyo kubaba ambega ba waka. Ngabe babe gebi mbubulirwa. Echu nacho chitemye temye mwabana nebaguru bege. Kakati. Neva nanga bachala la tusasiri. The dini ya fenu watu gamba anti. Umbaka ya gamba sallallahu alaihi wasallam anti ya bachala mchirize nyo kwega ilira katonda. Nukusadaka kuba mu mugendo okusinga muliro olw'empisa ze tulina embi. Abakyala abaana bano bobanga oyina abaana oyinawo abaana ba bbaawo lwaki mu kifo bakyo tosangulamu ebikiki ebirimu n'ogamba nti bonna baana bange
2: ne bali botozaala
4: ne butazaala bonna efuka baana era nobayisa kimu.
2: Era nokawulira danne bobolese kapani nokamutula mukyenga
4: nga balaba
2: kwako
4: ogenda kufuna emirundi ebiri ngokuze ofune byabana bo atofune bano botazala tebone bakuwa nnyo nokusinga
2: bazala
4: kubanga boba abalaga nti mukazi ono yampisa bulungi tiyandi yanga kukanda banne efe tuli ya kubintu enaku zino umwana liye navawano
2: atenga sibana bamu
4: gasibana bafe. Ninga gamanti tuwa inache watuli yako. Zanyina no mvubu kari aila andika tikucheyo. Nenda kuzo ya nkubile simu. Nanga madane ndo za pira oma wajati salama. Ninga anida kutendeke mtu alejo. Kumi liya kukakoko ya kubasmati. Na kakoko. Ngajuki de. Kativi nebio kulia vitu ya mazamu mumaka. Abana noba memere. Abana noba wa maogo gwenuri etoke.
2: Kasukari no katera
4: mwa. Kasukari no katera mwa babo baliba nyo biswazi.
2: No kutaka nyo la koda.
4: Atene tuko la kajanjo. Msajja wabaa ono ulaganti omwana omwagala. Taina buzivu.
2: Kwa lugu gwe manyi. Abana bali tibachimanyi nti banywa kusukari. Nenga ababe abatera mwa. Nenga chakola amuleta mchikopo omutali jiko.
4: Checho.
2: Kati uo mwami na amu tabuli rao. Soko litegwe mkuoleze. Kumbi atabula
4: chisukari munda.
2: Kati abana bonga baba nyiti bonaba nyo chai mochi.
4: Mama.
2: Nega ni mwaka na katoka kawakoli. Anyweko. Oh na gino kula nga bumo. Kati unja waka ho. Mwade wachi mwete.
4: Kubanga amulaze nti anyo sukari.
2: Na chizula kati ono mwala cha baba kanti ubange. Bano abalala banywa sukari.
4: Allah.
2: Olo lukonkoti lutandise.
4: Olo temye. Bagenda kukula bagaga wali bakwera biroza abana batebanda baona bakuza na bakuza. Abakyala tutunire nnyo enkuza gye tukuzaamu abaana. Tuyawula mwana okubalala kuba bonna nate bwe baba musajja oba mukyamu nnyo. Kuba bonna taata waabwe ali omu.
2: Ali omu.
4: Ebintu yabigula awaka. Oli mu makage. Ate nawe bukyenkya ne gakulima n'obalikawo. Nabo ne bafuna omulala abaddamu. Kakati ebintu ebyo bitemyetemu emu nnyo abaana. Abaami mwekyemba kuutira ennyo. Abakyala bano be mwasooka okwagala temubafuula nnyo bitagasa. Mugenda kubona abona munsi muno. Kubanga abakyala bano abasooka okubeera abakyala bammwe ddala baba balina abaana abakulu. Abaana bano abakulu era bwe bafunira sente nebaziteekateeka bano abaana abato bano oba saawa zino omwana akola ng'ate omukyala omulala ali mu nasale bw'osuubira n'agenda okukula afune sente nga taata akyawoomerwa ennyama. Naye oba okuze kubanga naye embeera gye muyisaamu abakyala nga mufunye bano abalala eruma. Era temunenya abaana kwagala nnyo bakadde baabwe abakyala. Kubanga omwana ayogerako ne maama we ku ssimu. Maama oli otya? Wasuze otya? Munange nasuzeeyo bulwadde bunnuma, kitaawo mugamba tafaayo, sirina sukaali gwe nnywa.
2: Ali mu kunywa bunywi mwenge.
4: Kitaawo ali kunywa mwenge, watanyode mwenge ali mu bakyala. Sente zivaano ziva wali.
2: Omwana akakawulira.
4: Omwana naawulira naga, mama wange ali mu mbeera eyo. Kati olw'okuba batimba bbula naga nti gwe osigadde mu maka gwe mukyala w'amaka. Kati amaka ne gakufuukira ekizibu. Gwonoge mwanyi omwami n'azijawo n'azitwala n'awa abakyala abalala. Gw'olongosezza olusuku n'ajja ettooke n'alitema n'alitwalira oli atalimaalirye. N'okola kino ninga bano abaana b'omukyala gw'oyisa otyo bakulaba gwe taata by'okola osuubira bagenda lwaki tebaagwa olubege? Era bwekuba nga abasiraamu asobola omuwa hijja gwe n'akulekawo mwana yawadde maama we hijja. Songa yandibadde era teera mbutufu alina kusooka kuwa maama. Kubaffe batugambe ne waffe nti yagala maama emirundi esatu nga tonnayagala taatawo. Bwekiri mwagala emirundi egyo maama bw'omuwa emitwalo ena taata muwe gumu.
2: Kyova olaba ebiseera ebisinga abaana bano bwe bakyala ewaka mwana asobola okuwa wano mwenna naga taata nkuwadde yeetaano awe maama nkuwadde yeetaano bwemuba muwabawerekera manyi mu abakazi ate muwerekera mwaka ensusu
4: kyekyo
2: n'akunyuula yekkumi
4: n'akunyuula n'alikuwa
2: maama
4: naye wakatonda ffe mbusaamu teyina musango kuba maama ono ayita mu bingi taata byatama ndi okimanyi ti bukyekyo omwana n'akaawa omusajja naga nti fulumya omwana wo
2: aja tikampu mule
4: fulumya omwana we bweru awoggana nakugoba mbuliri
2: onono weru aba yagagomba ye waswa agagaye nti mwebale nnyo omulamu ogwo naye ebisa ekisinga okubireeta ebyo ne bataata abamu abakolera ewala abatadda waka nammwe muvaako ekizibu atumiddeko ne maama we Nakate Jennifer nti yeebale kumukuza bulungi
4: bambi
2: ono wange owandiise bingi muganda wange justice for naye kale kandabe omulangire bwe kutuweereza nze Shakira Nalongo tubi ono ali Saudi Arabia engeri gy'oli e Saudi Arabia kambusome abasomesa bange bonna mbalamusizza nnyo ndabira Jati Salama ndabira Mwami Namugera mbakaliza olunaku olulungi akati ku mulamwa ekireetedde abaana okugwa olubege ku bazadde kiri nti fe abakyala ffe tusinze okukyayisa abaana baffe bakitaabwe kubanga ffe tubeera n'obudde bungi
4: mubaana
2: ebigambo bye tubagamba kwe batambulira taata abeera mu kunoonya ssente zirabirira waka ye naye mba nsaba mbadde nsaba fe abakyala bannange taata bw'aleeta kasente ewaka oba zaakulya oba za school fees bambi tugezeeko okulaba nga abaana baffe tubabuulira gye ziba zivudde tuleme kubaleka mu kizikiza kale Shakira tweyanze ono ye Juma ebiza kuweereza salaamu naga nti abazadde abatoogera na baana baabwe y'ensonga osanga omwana avumaganya famire ne kabira zaabwe lwa butaboogerako naddala mu by'okukola empisa embi bikyalemye naye abaana beetaaga kukuliza wamu kankomewo katono temuva ku Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo pulogulaamu tugunjuke gye tukyalimu leero tuli ku mulamwa ogw'abaana okugwa olubegi eri bazadde baabwe.

0: tuli banji abagende de munsani na yati na bachala bayine be bakoze atefu abami Katonda yatuyamba olumfu tufoma nyige tuti okuswala kakati ebiyo na benda bisura abana ki olubege tuti okuswala oyinza kutoyinza kusa omusajja bosanga nga waje tayina ba itanti ba sekibot bosanga nga ali mbana bi mulugunyamu atoyo mufu
1: Allah.
0: Zemze, ulisimu bala na mbasajja. Kubanga, amanyi kabana, kujaka abana kubono no bono. Biba gamba, bibono na buchi, bono nyingaba tuwaga amanti, nkolera abana bange. Ntegekera abana bange.
1: Na abami bomulembe kuno. Baza abana babwe mbwamu.
0: Anti.
1: Na mbulire nsobi za mama we.
0: Hey.
1: Ningo okute mwana, umbulire nsobi za
0: mwana. Anti, wenda wakambi yao.
1: Ochilaba.
0: Hey.
1: Kale kidibwe kiti
0: ekigambo
1: mama ona akola bwatyo mama ona akola bwatyo
2: ate bawali wona ensobi barize twali gambi abana ne wali wate ensobi
0: banga
2: botaniko gambo omwana ante mama omwenzi iyo malaya jolaba
1: Allah
0: olaba
2: ninga ate babibagamba
0: nebo yogere kigambo kigambo ku mu mwana no mufulumize kigandi mama omwenzi mama omwenzi kisirani kikirinyo
2: baba mucharo kigambo omwana ntata omwenzi abera mubakazi
0: kakati evi mwemwe njini mungireki mwemwezuli la magazi mwerongosi na ye chukule chiri uo tinobu fumbo kwa njini wetuokira ko habana mwebagu hilo bulubegi na wubwa buli yao
2: yege yege
0: buli yao chikambo chiba teki zine chidayo
2: chireke buli yao buli wabuli chirebe rebe
0: ngo mfata na ziki hati
2: buli eno buli
0: eti hati wano eno taina kwa njimia na hii tipa mulizi tipa mulawa
2: hali yao mwule sao
1: chichi
0: chirebe ngo mfata na ziki kakati nopu fungululi
2: teya ziza jete ya zego mluja uliriza sadi muna kaiba agai tipa nange mwebale nyomu lamwa na yulu nakulwalira luweleza ko mama we nasubu gafarida agenti ya mukuza bulungi nyo eranga amulagira okuwa buli muntu mukulu ekitiibwa we bale kukajukirako mulangira ba kuweleza no sali farida alikasijagirwa wali akuweleza salia salamu
1: hajati alaikum salamu rahmatullah
2: ne mwami namugira na amulamusa
0: sibo nange ne yanziza we bale kuuliriza
1: mama
0: we bale kuuliriza
2: naga na enna abazadde abachala tugenda kunenyezebwa nnyo kubanga ebiseera bisinga fetu vako bulichimu wanga bao boba wa musanga na abana be ati wachi obo ya galo kuba mwao kwa wachi o ya galo ba mchai se
1: checho
2: nze na chita munga ndi muto
1: nesi
2: sobola kutulugunya mwana ye nane baba anga si wange
1: kubaya chida ba
2: rani no mwana omulema gwenda birira nsaba Allah
1: ansime
2: na ye kwede konga haba chala chiverife unagente abasomesa bange mwebale kutusomesa bulungi nze Henry Wisdom Mugerwa na yenze ndowoza chivunde kuba chala abasuse okwenyu myako ngabe bakamalabyo na waka ekirala ne batata abagala obuyinzo obuyitiridde na
0: kitufu
2: katoda ono sadadi pro emirembe ndagwe na yaya galiza kwa mama we mali ya muke emirembe olunaku olurungi na hemu eba lenyomu la mogo ba mama vete leze hajati nzize uo
1: yesevu kakati nsoga zinunga vitu ziraba tuchirabi enti saidi zona zivo enchamu ekigambo ekirwa abantu abakyali abafumba abawuliriza mutuleko mukafubo mabidi mwerongose mpisa bula bantu kize nti omukyala ayagala okujja kubaana tulako naye mubuzi mama w'abaana kiki songa kyeviriddeko okubira nti no abana tibakyanfaako bapa kugwe weka
2: gobalagira
1: ne bawukati mbadde nsaba tuloka musoke mutuleko babiri mwesotinge
2: mwengaba
1: kulu n'abakulu kubambu tufu chile chintu tuchila bange chumu za nyone si chirungi
3: na ate chinji
1: ate chinji chikuliva
2: mwusi chinji
1: esawe mu tata ya leto obuzivu esaidie mu mama ya leto obuzivu kakati abana bano bagenda kula gatubono unye gwe baagala gwojja okuyita mu nno gw'osulusudde mu abeere bubi ate mwenna muli muntu omu kati ekisingako fa abakulu tusooke twerongoze bwe mumala okumanya lwaki ensonga gwe lwaki wagamba omwana bwoti gwe lwaki
2: ogonanawe
1: okola bwoti kakati munenanga sijja kudda olaba ebintu biba bitono nnyo ate ne mbisonjola kati abaana atuli bulungi ne taata wamwe talina buzibu naye ng'ensonga esinga bano omukyala ayinza okufuna ennaku nefuke naku tomulabirira tomwambaza ate omukozesa nnyo awaka emirimu gyonna wagimulekera ate takulabyeko kakati akoleki abaami mutunule mu nsonga ezo temwerabira ne bwoba ofunyeyo omuno omupya omuto oba mulungi atya daye mabigo jjukire nti naye ono ye maama w'abaana bange abakulu bwe banaamanya kyemukola nange bajja kunjawo abaana bamu babira banga tumugambye namugamba kugenda okulaba omwana apokera bintu maama we nasimba naga nti nze buli weekend oba buli mwezi kugwako nyina ogendako mukyalo ndabe ku maama wange kakati omusajja agenda okutuuka ewaka okutunda mu kisenge nga buli kimu weekiri era omukyala bw'afuna ebintu ebyowaka nga bino ebiri tayinza nakudde kulowooza ate oba abasajja tebakimanyi omukyala bw'afuna bye yeetaaga nga abijje mu baana oba abijje mu baganda be oba abyefunidde akola gwe omwami manya nti gwa naawe akusuddemu akufuuye mu ŋŋombe
2: agenze kwerabira
1: akwerabira n'omwerabirira ddala ng'atali wate nga waali kubanga obuvunaanyizibwa bwo wabudduka naawe omukyala bw'obeera nga gw'oleesa obuzibu mu baana tunula mwolabe omwami ono omukolera future kimu maaso okubeera nga omwonoonedde abaana bonna obatemyeteme tebaagala kumutunulako
2: ate ngaabaana sibangaate
1: abaana sibakikaakyo
2: balina
1: kutula ne bateesa no bwe kiba bwe kityo gamba bbaawo nti nedda bw'oba tolongoosa ngenda kubibuulira abaana omusajja atya aga nti owaayi tantabula nabaana kanongooseemu katono
2: kankireke
1: kakati ebyo byonna tubirabye
2: Rose Kasense bodyguard wandawula
1: yo bannango naye oyo bodyguard nze omulimu njagala gumujjako
2: yegwakuuma mu mativu owulidde akayana era
3: tulinabodyguard
1: oyo nze nalaba byakola tebiri omuntu ali wala alisanga
3: bamufubamanye enteekateeka
1: Bajirina.
2: Karaudi yo matovu akugambye nti ali mu nyendo.
3: Karaudi yiri ya kikatoliki.
2: Karaudi yo
1: matovu. Nali uliranga kedda. Kati ndiye unyiza nti mbadde ndo.
2: Ndoza wali uliranga mbazanyi ba filimu.
3: Baga tu ya kikatoliki.
1: Yani go bayita Karaudi.
3: Zeve zibanji nyeko.
2: Ali mu nyendo.
3: Yali brother father Karaudi.
2: Agaye nti kumulamwa nze ndoze kiviiriddeko abaana okugwa olubega ensangi zino be bazadde okwongera okwogera obutakkaanya bwabwe mu lujjudde lw'abaana ekyo kiyinza okuba nga kye kiviiriddeko omwana n'okutandika obutawa omu ku bazadde ndoza kye waligambye matovu kubanga oli mukoddomi wange oba obutabawuliriza kubanga taata bojja maama n'omuyisaamu n'empyawo abaana bali awo saabanyumiza emmere gye nazira ewa mukwano gwange eyayira omukyala obutunda nga yakatandika otugabula ku mmeeza awo oba anyweddeko ku butunda ng'awulira sukaali tiyanoze bulungi naamugamba bino biki ononswaza n'abimuyiira kati ebintu ebyo bobikola
1: so okumuzza ebbali n'omugamba nti munnange akatunda tekanoze sukaali yongeramu kasukaali neno bubuyira ngaensi
2: oba nojja
3: nogaoyinza
2: n'okunywa kupa sukaali
3: nyongeremu
2: noga nti nubinduuza mulangira kozi wamma gwe tonywa sukaali nze nyongera kasukaali wano nyongeremu olaba bwokizannya
1: nekiwulikika
2: naye giraasi yagimumetta Saga nze bitu ya chisiru. Obrerugi ndi wako gero kula mchala mchisengi ya limumpi. Waliwe nsobi jako ze.
1: Nena abana angabala ba.
2: Matofu chayo gira chitufu nti. Obutakanya buwa mwa. Bulile mubuleta murujude yes. Mubana.
1: Baba jako ete mamu.
2: Bulete la abantu wabala loku gulu bege.
1: Atenga bunji.
3: Uyinzo kwechi.
1: Bunji.
3: Uyinzo kwechi anganga. Waliwe na amaka. Kumisaji na ukufuna ufunya kwa ukulia. Mchala mteke kirechi ukulia. Gana lulu taro.
1: Kakati butategekera bao cha kulia
3: ngalutelu
1: uba wafungirwa rwaa
3: kakati omwana oyo bwanalaba nga asinga kulumira gundi
1: nga anyatawe alaba talia
3: ani akitandise olubegolu
1: ngatira kakati
2: mukazi golu tandise
1: abazana jana ekisao cha KFC nga gatata munange kako welireko
2: welireko kakoka ako
3: achimanyi olina
2: Auli lizo chali kuledi ya hude yomu ntu wawuli jo chenda munana kaumuza munana abanda fabali ya mitala wa mali ya yanja www.radiohudufm.com mwebali nyo mwebali redala okubanga mtu gobelela bulu unji nyo tuwe yanzi gona ge mulangira mwebali kutuweleza nze mchala meya mulusozi chiweka lwamagwa abazadde be baletera abaana okugwa olubege kubanga nze nayawukana n'omusajja wange mwaka gwa 2016 nakati sirabangako yadde n'ekikumi ate nga mulamu gyali bulungi kakati waki omwana alabye nze nga nze mufaako nzekka omusajja yapaala dda n'ensi tagwe lubege
1: Sadi
2: ya mulika u
1: Atebio
2: vya mungi
1: Kachorai tulimu bili ya bili mukaga
2: Bili ya bili mukaga
1: Miaka kumi ya mukaza atoba na abana
2: Asoba na abana yika
1: Kakati babemu eda bajukile chitabo ya balika u Babemu bajukile chitabo ya balika nenya uwe nga ya atoba na bo Abana abamu mba nenye mpola Abasadi ya machisusa
2: Teyanza teyanze Nkoma uka tono ne simu zafe Tova kuledi yobudu

0: tukyagenda mu maaso n'okukuwa ebintu ebyenjawulo omuntu omugunjufu by'alina okkola ne by'alina okwewala wano mpogwa mutugunjuke eno yesawa eyokubiri eyapogwa mutugunjuke wano ku Radio Buddu. Tukunda tuuluguma tusindo koma tubwa tukidansiyo na eno ye Radio Buddu, radio yomtu wa bulijjo
1: omanyishe wetaga
2: ona.

0: MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Tukyagenda mu maaso n'okukuwa ebintu eby'enjawulo, omuntu omugunjufu by'alina okukola ne by'alina okwewala, wano Pogwamu Tugunjuke. Eno y'essaawa ey'okubiri eya Pogwamu Tugunjuke, wano ku Radio Buddu.
2: Kituufu nnyo, Pogwamu Tugunjuke tuli mu ssaawa yaakubiri, tumaze tujibulako ddakiika 30 zokka, naye tugiwunzike ate tujja kubaira tukusiibula n'okusiibula. Matiye Nabinoga abeebazizza nnyo nnyo nno n'agamba mwebale kusomesa ggwanga. Awandiise ebintu bingi naye kannondo bemu, agambye nti naye kayogere ku ludda lw'abataata lwakuba kirese mu bbanga ndooza mwami namugerera akwesize nti onookimalayo. Ake nti Hajjati yagenze n'agamba nti abaana abamu bagenda ne batunuulira gye nvudde wammwe naddala mu byenfuna kyekibaleetera okubakola ki. N'agamba nti enaaliyamai waliwo amaka g'amanyi ag'omwami baabeera ne mukyala we ng'ebyenfuna si birungi, ne bakola ne bafuna, naye bwe baamala okufuna ate omwami mbu n'afunayoko ku mukyala omulala. Omwami ono bw'amala okufuna omukyala omulala ab'ewaka ne bamukyawa, naye nga bino ebiri ewaka tabibaggyeeko, ne bamukola ki, ne bamukyawa. Kaakati bwe baamukyawa nti omwami n'asigala ew'omukyalo oli ow'okubiri nga yamulabirira, ne bino ebyewaka byonna ne babigabana. Era abaana omwami baamukyayira ddala. Simanyi mwami namugira akobooka kuba oyo
3: akomyawoandi era okukyawa okwo tekwali nzisikulaba waabo ngamba mulangira namukyawa ate ng'ebibye mbitutte
2: nga mubigabanye mwenna
3: ate ate baamuwa abawaka byonna baamuge. Kakati olaba kakati obuzibu bwe bugira eyo nayo elementi mweri eyo ebigambo kufuna we kakati oba ekyo bwe mugabana ebintu bino ng'oli ali eri kitegeeza nti okwo tekubadde kukyawa, mwamuwona ebintu nemugira ki nemubiga, kubanga mbadde nindidduka nti baamukyawa n'okuddawo nga tebakyali nnyawo. Bwe baamukyawa ne bagira ki nebeegabanye.
2: Mugerwa agambye nti naye n'abaana naffe ndoza alabika akyali mu kiti kya bwana nga tetunnagwa lubega eri bakadde baffe, tumanye buli muntu asobya tuleme kuba nakyekubiira olw'okuba tulabyeko sayidi emu. Mwebale kuweereza olwo ekyagambye nti kwegamba ekintu kino kubanga maama bageeta ata wammwe yafunyeyo omusajja omulala naye gw'omwana toyinza kumanya omukazi omulala, naye gw'omwana toyinza kumanya kyawaliriza taatawo.
3: Ate negundi okuwasa kwa kitaawo n'okugira ki
2: ate tibikwatako sibibyo. Mulagire bale kuweereza nze mutawe Patrick w'amasuuti wano mu Nnyendo. Omwami omu gwe sigenda kwogera weebale nnyo, yali akola safaari, yaleka abaana n'alekera omukyala enju ez'abapangisa, n'agamba omukyala nti enju zikulabirire n'abaana bo naddala mu kusoma, kaŋŋeene nga tteka ebirala. Omukyala n'akkiriza, naye buli budde omukyala akuba essimu anti mbwe ayagala fiizi, era ekiraga abaana nti kitaabwe talina ky'abayamba. Abaana basoma naye ekyamazima fiizi ziva mu nju, era omukyala azifuna bulungi. Era omwami yali asazeewo nti enju zidde mu mikono gye, omukyala ate n'akigaana nakyo. Ne gye buli kati abaana bakyawa kitaabwe. Hajjati, mbuuza lwaki abakyala muli bazibu bwe mutyo?
4: Ono
2: yakubuuzizza mutaawe.
4: Abakyala ndoza nayogera ku sande eri eweddeyo abakyala tulina obwagazi ku basajja bungi tuli waggulu nnyo kati ate bwakulekawo n'afuna omulala tekyandibadde kibi naye tebajjukira akuviirako ddala n'agamba nti bw'aba akubba ng'akulowoozezza ayinza okugulayo ekinyeebwa n'akuweerezaayo ne naye nga tayinza ga nti omukyala kamugulireyo ekyennyanja akirye.
2: Owaayo oddusa ate buddusi.
4: Ze nnyina omukyala gwe mmanyi yalabirira amaka ga bbaawe okuva lwe yabaawo mpaka
2: owaayo
4: banatebasoma
2: sebo
5: Muli bulungi
2: eyo? Eee, tubadde bulungi mwattu.
5: Toka na yuanga, mbala msizaja tibuwa msiza.
4: Esebu.
5: Nesa wa fumbo.
3: Yesu.
5: Na inga wakazi kuosamu. Kena chako wa ulemu.
2: Wanji?
5: Chinacha ya ulema wala mbaka.
2: Eee.
5: Si wazala, si wabamu wadu wa mujaye, wana baba ula.
2: Tumajia kudamu haba kulu. Wanji?
6: Halo.
2: Kuhuli no kumpeo?
6: Baba Mulangira.
2: Sebo?
6: Mwebalo kuhuliza ulo njivotyo.
2: Mwebalo kuhuliza.
6: Mwami na mungira mula msizako.
3: Yesu.
6: Ajati salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
6: Ono marketing manager, bright star kalicho event senene. Awira msidamu msisi waja pati mkoso vachalo wafuza
2: kumulamwa
6: angiru kirewela direct kumulamwa
2: na
6: ya abantu abafumbo abakoze sa password yo koze sabana angaba ambega ata abana bebazala bebasingo kusiga weje nizo kulemera mu maka notanga mama anga yatuma abana ati babege chikabwe obori yao mwana angazali 14 zembo hata tumusanze negundi olusi bali ku nsonga ndala bali ku diru ndala baina bintu bya kufusa na olokuba nti abaana abasika mu ekitima kime ekibi nali ne kivira ko okuleta obutabangu ko awaka abazadde jokomu okwesigamya omusango ku muntu n'ofula omuntu omubi omuzadde ng'ogulaga maaso g'abaana olusi omuzadde ayinza n'okuba nga akola kituufu ate omwana akitwala nti kibi kubanga gwe maama wobeera wakirambika Sulaimani mchibi chikodomi ndina yo wana batumideka wa galanyi
2: munda bile nyo Sulaimani chikodomi munda bile ne mchala Joyce waka chai dereva madiga abalala wanji
7: wanji ya wanji
2: sebo
7: dinyago
2: uli nyabo wa manku ulite
7: ugazi otia seo
2: banange ndibulu unji
7: yeseo
2: uli otia
7: wanji ndibulu unji senda wanji
4: wanji nyabo sigamba mama nguriotie yo
3: nyao jebali nae mpuliriza bubaka wa mwe
7: unagera bebe gadi wa ndalila
2: Rose Kasense
4: Rose Kasense
7: Rose Kasense
2: na yenga aja tayagala kuja kumulimo
3: mzi wa mambu luwana ko olibote gadi
7: Ati ya kitasua
4: agunzi jasa kiwango mtu kwenye
2: nkuuma Ati ya burungu Masha Allah
4: Masha Ere mili mjoko la
3: ajisima Nae na mga
7: Mchichade Mchichade
4: Mchichade
7: Mchichade
4: Mchichade Nkali mukwano.
2: Tolina yo kalowozo ko tuwadde.
3: Bodyguard.
2: Bodyguard wanji?
7: Wanji mlangira.
2: Nti tolina yo kalowozo ko tuwadde ku mulamwa.
7: Nda mlangira. Bade sinantereza ya mwe. Ndaka za kimbade ntofu ngamba. Alimpereje
4: kaka tunda kunakuwa
2: wama linda kukuvako kubanga
4: kanji kuwe
2: iyo genda jikuwa
7: kare mlanga ntukweni ntundi denema wango mchana matazi maria magazona kula wama
4: mbili banagi bude gadi atina yungi domo
3: atina wadomo chakumuli
2: asisa bude gadi wama
4: muwe namba yangu
2: jimuwe
4: njimuwe bodyguard
2: kwa hali ya vude ko
4: eri 0 msambu 0 2
2: mpola mpola
4: 0 msambu 0 2 kuminemu kuminabili anamubili
2: msambu msambu 0 msambu 0 2
4: 0 msambu 0 2
2: walidi ya bili
4: kuminemu kuminabili anamubili
2: ya kuleta ajati salama na nyondo
4: uno yazi tabi
2: tweyanze gomuru nja uliriza kato mse mfune ono wanji mwebali kuuliriza fulanko baba terira mu wanji toteredde fulanko baba chuenda tukufiri duanyo mfuna yo ono wanji
8: Hello.
2: Kwa hili kumpewo sebo?
8: Mlangira wabali kuhuliriza.
2: Mwabali kuhuliriza.
8: Ono mpini Ruega.
2: Ya Ruega balungi.
8: Balungi mkama wangi.
2: Kumula mwasebo.
8: Ima mpereza ya mwenye mbela kunga mbauli.
4: Mwabali kuhuliriza sebo.
3: Kwa lakiru ninyo.
8: Neko jawa ngoyo. Mwagala nyo.
3: Sebo tuyanze. Mwabali kuhuliriza.
4: Bane abakuva ku simu bambi nshali mu mulimu njigabye nje gabidi kamalo kola situkwata simu mu studio
2: tuyanze geo mulunja bane simu musoke mpozi bobote ka ku kasente kasekateke ka kokote ka wogana mulandambala musiza nyo ono yiruchamu zidewo
4: coffee
2: farmers cooperative society chana mukaka Weda nondi bize nyo na yo mulamwa siku gobelede bulungi na imwe bale kutugobelede
4: mugamba atuwe kusente weda alimumuanyi
2: mwe bale kuweleza bulungi nze waswa Yusufu webu kakata kunya mulangiro chimanyi nti abachahala bafe baba manyi no kututuma manya getuita gani kinemu ngabali na abana babu anjo gaimbwa imbwa ya wan ekomiyo
4: ni baneja te utetuba tulikoze bubi nyo
2: ndi bali
4: okuita tata wabani imbwa
2: ati simanyi imbwa ya wan ekomiyo mama
4: Allah
2: imu kama katonda wange mukama atusasire nyo mulangire bale kutuweleza waswa wenowelwa abayaka gomba agamenti bambi mungu abatere mu baraka ne mwe bale kutusomesa bulungi nyo tumideko chibirige Obadia erwaba ya gagomba kale we bale aberwaba ya gatuba tumide assalamu alaykum wa rahmatullah
4: wa alaykum assalamu wa rahmatullah
2: tusimye nyo mwe bale nyo mwe balire dala omulamwa mbuli chintu chonna mu kisunsula bulungi ono Saddam Mikita mukirumba wali Masaka ku New York saluni nono na gamba ye Matia enabino gakomyewo kakati nekirala mulangira tata ya kulembera amaka nayo osanga amaka agamunga mama ya kulembera yalagira buli kimu nga n'obumu kubuvunanyizibwa bwa tata
4: mama
2: yakolewa mama kakati abaana ne bakula ngo kusinga balaba mama ya baberede wo
4: ebyo nabyo bingi nabyo bingi
2: mami namugera
3: wanji
2: kansoke nzirire ddala wo mama bwaba wakayingula kenya mabana kebasise mama ye yakalesi. Bwaba waka fike ngege kebalide, mama ye yakalesi. Sukuru fizi, mama ye atodde. Mama bwagenda mukatareyo naleta ye kitishati nakiwa mwana ngengo ezikwate bulungi sente si kyaziraba. Wagenda okulaba tata ajata midde. Mama akera kumacha na agende yajarejeseza ya akera na akola. Tata na asiba mubudiri uwa na asiba mumwenge. Aba na ube baguru vege. Uwa nenya.
3: Sijia kugandi mba nenya.
2: Atena tuja gama
3: toba nenya. Sijia kugandi siba nenya. Kuwanga. Uyizo kusanga. Nzomanyi sagara nyate kuholeleza basajja. Na yawa saji hawa singo uonji hawa kwa gamba bagi ena ni nivira vira jukila kila yoke denga andandi kanti ubufumbo ino ubufunanyi zi wawo wawo ila mubanga utoja kutukiriza ubufunanyi zi wawo ufumbo buleke wachi njokila wendi toja kukama nti ulimufumbo ulubeki rujia kukua ila tutu inza kuruwa ula rujia kukua mubikorwa bia faba abazara abana ulubeki rujia kukua mugundi mutari bufunanyizi ulubeki rujia kukua mutamanya bufumbo chechi kakati kantukireda na kutofa tofa yogede vigami ya nabu ituride na akanti wanoke mwanyize zize kubanga akwata akasero na agenda tuwali mwana amugoberera tuwali na mwaka nti hili wakito gena na kitao hili hivyo nabiyana bila ubutalibu mbukanya ubuli mbakago nubutesi genga nubuli mchi mbakago china yogide kia makapa kata wa mku kanya kutesa kutegika hivyo natujabiraba na ya atuwa buzibu wetulina abazadde kwenyumya kati na bana bange munda bana oyo nyamwe bana bange munda ba wikitamwe eri rizubu ya mubya mwe babiri makaga mwe kati bono biteka mwa bana
2: ibula chalenga ku smartphone za abatumide wano Old Plaza abagenti mwe bali nyo omulamwa kano kali bali wa ibula
3: kibadde maliriza kweka
2: ngati nekano madinja galanka kugambire dda umalirize rumu waluwa gami na ganti yo mchala we alikuka wefuwe waku mchaisa bana
4: nga chikula agendele
2: kubanga mbubu waluwa woku tuke wakobo kubalaba asanga abana banyivu nyo nga ne mama wabu mnyivu wilabo naba kanya chimunti ya basula wo abali mbakazi balala naba nabachimu gamba
4: iyo yendo zenchi
3: hali kakati ya wali uvuzivu kakati mwababili ovuna njizibobu nububaba gamba abana banu manyanti tupatu bono mba mbono na bono kwa gamba simila omu singi umufu dinabia nabia yoganti abana tipachamula abana wakira chiti kubanga okwela gakunu luwachi uwela ga tibugu ze nkeji uruwale
2: omuchala
3: luwachi ubi gamba aba umuami luwachi ujano ganti tumanyindi nze njinimu atoka njinimu basira buwasire
2: Anati hizo kulaba anga Oba njini mba bukutuwa lako
3: Baide soka la chiba bukutuwa lako Kakati kwe mulangira Ogeze na mulichibu Echibuza na ukichibuza Abange kati chino wechiri Ati chino Na wakandi baje kutuwa lako kwa njini
2: Abulanze mnizuchetu lobba gamba Ntelobba gamba anti wano wange Mbawele la mwekugenda kusoma Na mwemufune wabu
3: Aubazimba Na hivu wakati kituli kukweso makuno kakati ulaba nama wade school fees nyamu ya kozeji
4: obuja uba muamu jula kumutu
3: kakati agu si agu sike maka ila uja kubu atine weya ula ya ula enja ule ilimu yoka nti kubango mwana afunye wafunye ajakulaba tata nemu si mwagunju futalimu
2: tuyanza gesari rona diarimpu gwe habeba zizanyo na baganti mwebali hajati
4: wanjisebu
2: gataka ucho gatako muda
4: chika kakati nzichie ngatako chienda vye mubuli ingeri yo na mumaka na yuge de maka kumi omusambu guli nebizi bino vitu gede kumarelo
2: mumaka kumi
4: omusambu guli
2: ndave roba wade matono
4: Hey, nedda kale kata.
3: Anti anonya agatateredde.
4: Agatateredde gali musambu.
2: Nomunana ndabaga.
4: Kale nomunana.
3: Ayagala kubongeza.
4: Eh. Eche tuba tukola. Bobo chaka kasanti bwe mungamuche kasanti muri bafumbo. Mulongose.
3: Yes.
4: Ebimu mubyesonyiwe. Omushala bolaba ngomwami akwitiridde kutakoleta kyo atengo inayo omwana akuwa sirika bera ne mizo manyeti kasito mwana angenze
2: nzanyamba
4: muzibu wange nawo omwami mulabe nga bomulaba temuyomba tumu atero omwami bomuwo budde no tamusojja byakola amala ne yekuba obabu ababa dapu mabaji abogola kuru asirika visiri sinayena akutunulia kwa gane mufu ni mirembe jo ate chisoko wala konti tuba tukula tuwe yongela waguru katibu wakula angu ina stress yeyobu fumbe ya make yebi zibwe yebi atubi tademu na habana oinzo kufobu bi tunonye mfaya fenunji
2: enunji
4: nga tweso nye bizibu bya maka twewe bitibwa bekibaki kwitide ko muyite ke bali omgenti munnange mbadde nyina akasunga kenjagala kunnyonnyolamu bola banga alimye ngomuleka
2: mafeko
4: kwange eliya tabuliro eliya kulaba nti omubulire so bijja kuloba oyomba yenga yakitwala buyombi songa obo ino byomugamba atereze kati bola banga kiganye muleke
2: mafeko.
4: Hey. Nibi abana bana atabana mwe namu abayamba abakadde bamwe mu nkukutu era mu kikole mu kukutu nga omutategedde nti bwo yamba kubera kijja kuba kibi maso goli gota yamba kuba bonna bakuzala mukolengo vya mugago mama bomuwe na tata muwe yogu mama nyenti na ujuri mama yingo
2: naye mu nkukutu mu kose kalunji ajati
4: kalunji kakolera ddala zesinza nakawa kanyatuba kajja mudini kalungi nyo kubanga mama era tulabi nobyo nabye tuogera era batata bebayina obusobozo obusobola okulumya mama nabayiranga yeyagala nabayiranga gwakuleseo kati era mama ba, abana bano batuvubiriza bingi
2: kugaba ngabamazo
4: kubana bakubiriza
2: bingi
4: kubanga era bwaleta sukari nga tata tamwete date nga makayo lumanya tata ja kunywa kuno sukari abatadde wa makaga terere mama alime kuwanka wanka mama alime kuva mbigambo byogera mama alime kubera anti yazula te yebaseru echo akasitaka butowe kali tunasika kadodo abate binkedde naye batata namwe mukendeze omuntu mufula anti kisani ko babaya bako omuntu wo muleme kubalumya aina omukyala bambi kati yalwala niyo omukyala yali yategeera obuzibu bwa bawe yenga yasalawo kutoba ayozango yembantu asobola okuwerera abaana ayozango yembantu asobola okugula kasukari kaki niko omuzije yafukira ddala ataina kyafaayo
2: nga wali
4: mwali bulungi kwegamba mu bintu abami bibakola ne bikusobera songa nafa abakyala mumbi tukole ebisoberwa abantu noga nti omukazi omulamba oyo kyakoze naye tubeerenga tusaba Katonda atulungamye ate mu abatannabufu na tembuyingira nga tembutegedde tebumuyingira nga
2: tembutegedde
4: kubanga bono obutegera biro byonno jjabira banga byangu bono banga obutegedde tojja kulumwa nnyo nebino byetutomera obutomezi n'otomera n'omusanga n'otwala n'okola ki era bye ebizibu ebiriwo abaana nammwe temunyigira bakadde bammwe bwabanga olabye mu ensobi eri awaka bw'oba osobola girongosa girongose ate tugenda ku muzadde omu n'omubulira nti nze nga bwe ndaba nze nga bwe ndaba aye nakyo kisobola okuleetera obuzibu ate kufa abakyala omukyala bw'aba yakyayo omwana nga ayagala kitaawo ate kiyitira kubeera akajanja kafa akabakyala kayitawo teruli nga basajja omusajja ayinza okuba nti omwana kale naye nakitwala nga si kinene ate fe abakyala tukuliriza yabo mwana achanda mwana alaba
2: ukitaka era koko yogedde njagala ngoumba umba walio mwami yanga anti omukyala ewe wakaya mwagaza muwalawe
4: subhanallah
2: kubanga omwana ono omuwala buli kimu yakibuuliranga nga taata we buli kizibu kye yafunanga kati nga abala bali mu kafubo kati mbulumu yamusanga omwana amugudde bwati mu kifuba nga amukaabira mu kifuba amubuulira n'alyoka amugana ye taata gundi nakugamba dde omwana oyo gyali kutuusa kati mutandise n'okwogwira mu bufuba wane wange
4: Allahu akbar
2: n'akimwatulira naye musasajja yaŋŋamba nti kati nkolere ekyomukyalo namugamba sirika namugamba sirika
4: tokibannange naye omukyalo alimba yekirowooza bubi
2: ate mmwe kibaluma nnyo nga bakibako
4: bwe kiba kikoleddwa maama ate ye ayitawo n'akola n'effujjo era kati ng'oyo bwe yaliko effujjo eritetaagisa kubanga eriyo abaana aga nti nze tonjogerera ku taata yamanyi obuzibu bwange bannanga abakuba ku
2: simu teyanzizza mu studio ate amala kusaala
4: ate era mmala kusaala sigisaako
2: mwami namugera wumba wumba tuve
3: neyanze
2: n'akatalekeka kamu
3: akatalekeka kigambo kyabazadde nti abazadde bino byetwogera tuinzo kubita ndi vya kiita mulujja na yenga chichimu kufunanyizibwa katonda buwa tukwasa munsi uvoli mukazi uvoli musajja kasita wanganga nota andi kukuzara ufunanyizibwa bubela chenkanyi uvolonze mulonde uvowalude uvowaingiza kakutando uzale ufunanyizibwa
2: chenkanyi
3: akati binene na ensobizi nezikolebwa nga kati ndi kubaana kubanga omwana okuvwa ku misomo ngo ogenzire ograduatinzi noga ndi musipiki ojja kubanga ati
2: abantu
3: boyisi ati
4: n'omwana
2: si yaba abayise abazadde be bayita abagenyi baabwe mujje mutujagulirizeeko omwana yafunyedde
3: ensobi zonna gye ziri naye mu lujjudde luno nojjoyanjala amakaaga mu bugonda n'ogateekaawo ate nga mwenna we muli obwo bugunjufu noga nti eyo muze mbuunyisaayo n'olwekyo
2: siibula
3: kyagala bategeeze ndi bino byona tubirina tubiraba gyebiri naye obusi ekyo si kibaatuwa okugunjula abaana baagaliza olunaku olulungi mbeere bulungi mweraba
2: tweyanze gehajati
4: bannange nze kamba we salaamu yokka mbaagaliza obulungi olukalala n'olunkubidde ntaddeyo enamba kwegamba kakatiolengeraaa
2: naye buli muntu atereka ajati soda sikumugamba bugaini ajati weba olukalala olunolibwe lukuterako enkumi bbiribbiri
3: ate kakati banabyogera bali bonna
4: nkubiriza abawuliriza abaffe ensonga eno nga bwe tube tujogere erabise nti nyingi mu maka tulongoose omwami bwa olina omukyala nga yaalina obuzibu leero gondako ate nze nabagamba abaami nti omwami bwajja nga agonze n'akulaga nti ensobi gy'abadde akola agitegedde abakyala twanguwa mangu okumanya nti ekyo kivuddewo kati naawe omukyala bw'obanga gwobadde omubi ku mwami otusobola n'omwawula n'abaana be kibi mugambe tata w'abaana si kyaddamu nsonyiwa tuddemu tutambuza amaka gaffe mu mbeera esingayo bulungi nammwe abaana bw'oba olabawo ensobi eri wakati w'abazadde bombi gikwate mu ngeri etaakukyayise mulala n'olwekyo mbaagaliza ebyo bye munjagaliza bamaama olwaleero olunaku olubadde lwa bamaama
3: ategenda kusimu naawe
4: bwe babadde bamaama mwefunire bye mulya bwebaba babadde mukoone lunaku lwammwe assalaamu alaikum warahmatullahi
2: tweyanziza nnyo tweyanzeege omulungi awuliriza nkwebaziza nnyo okubanga otugoberedde okuba wetwatandikidde wali ku ssaawa 7 okutuuka ku zino ezigenda okuwera 9 ebulaidasitikabu sitikitiki ziwere 9 nkwebaza okubanga atutambudde ffenna webale abateeseza naffe mwebale nnyo kiba kiraga nti tutambulira wamu nebye twogerako tubagamba nti bwe kibanga kikukutteko tukusaba okitereese tubenga ye pulogulaamu eno tugunjuke ekigambo ky'okugunjuka gwe kennyini gwe gwodda mu kasonda wali newe gunjula weka noga nti chinomba denchi kola buwenti nebuwenti kanchileke lao chinomba denkola buwenti nebuwenti kanchileke lao kusinzira ku programu jena ulide kusande nga pogela kumulama ne kusande jamu kama anga atu wado obulamu eranga byonna biri bulungi tujja kuongera tudde era tugunjuke tubaagaliza esande ennungi nange mbaagaliza akawungeezi kano akalungi abamaze okulya ebyemisana mu kuganda aloko mubeere bulungi nze tujja kusinkana wali kiro mweraba
9: Esawe bidiezo wetu zikomekeleleza. Tuso ubina nchi winache ofunyemu. Edo ize, tudingane sande ja. Nga tukule televila lebi kwata kubugunjufu. Eyo yebade sawe yokuwiri. Ya program tugunjuke. Wano kredi ubudu. Esawa, wano kredi ubudu. Esawa, zili muende zorwe gulo. Budde bwa matia banku. Webale kuuliriza Radio Buddu. Yongere okukuma obulamu bwonga bulungi. Ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
10: Omukyala nga tonnafuna lubuto, kakasa nti weekebeza endwadde ez'enjawulo naddala ezo ezitulira okugeza nga kabootongo, hepatitis, kino kijja kuyamba omwana wo okumuzaala nga mulamu bulungi ng'endwadde ezo taziyina singa banakkebera ng'oziyina ne bazijjanjaba nga tonnamuzaala. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
9: Eyo yebadde Health Tip, wano ku Radio Buddu. Batweli jeko nenga tetugoka batweli jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabili mweta nga faba tunde wa guruwazo
11: Radio Buddu eno ya radio yo mtu wa bulijjo

0: Okay, Johnny Black abati watu kwemba kwemba kikuba kaita Angela. Weba rekodi lizede chikesigari sa tuzatu za ukazi. Zibula yukwiri sawe kumi za kaongezo unakuruwa. Tugira mundiba ya Premier League bana fababi ya mizanyomazo kubula nkateba tu. Kenzo nga sanwe para para masifu. Weba rekodi kumina kumpiwa za radio budi ya mtu wabili jo nambe mu Johnny Black na kaimba ka Angela. Agambati ya baba iga. Na sports minister seno kweta masaka nkupuziza kabantu bechi jabwe mibanda bilo bagambe nituba gala nyo. Weba rekodi liza radio budi ya mtu wabili jubado gamboti ya sebu. Iga. Ataku zechi igasebo Mr. Tabukeda Gabi enti ukula bia abwele ili walaika tewamu wade kuka biskuit kubanga esonga za biskuit sebo ee igasebo ukula cha abwele ili waka utuse
1: Top 20 countdown. Ezo zezo wambiyo lwala masabiti eno. Tudingane sande janga tukuletelezi na bazukuta mwike yo.
2: All the hits.
1: Eyo yebade top 20 countdown. Wano ku Radio Budu. Radio yom.

0: MTN Uganda irunga mizigo ichitongole cha Uganda Communications Commission.
1: Empakaza chikopo chansiyo na FIFA World Cup bia bili mukaga. Zisembede iranga Nairo special. Akuwada mkiso kutasangi kambulamu. Ogo kugendo la baba zanyi baba kusingira. Buterevu kwa World Cup mu Amerika. Katikuba mwaka fana nyingo liku chisawe. Olaba Messi bwacha ngo mupira. Ronaldo nga kolo bujogo libwe. Mbappe ngo mupira kusambira kuspidi ya chizungirizi. Kosasa diyo mano mufirika. Ngabala gaka wowo. Bionango biota buterevu kuchisawe. Cholino kula changu, gule chupa bile za Nairo special, takula kadi ologo bedele na gidilo. E kutusa kumukiso kutabanga wambula mubo, ogo kwe wanguri olugendo lo kulaba walo di kapu. Ama teka nobu kwa kulizo, bigo bedelewa. Ngabiyo nabi kutusi wako, Nairo special, biyo mutongole, mkufujiri na mpaka za FIFA olo di kapu, bili abili mumu kaga.
2: Ochimanyi nti omwana alina ekintu kyayinza kola nga tekikwetaagisa nakola walala kuyita bantu nti mujje mulabe naye nga teyeetaaga okukangavvulwa.
3: Oli yaŋŋambye bw'ati nti abaana bano ba myaka 10 na abo baba kangavvula naye abirimu bakolimira bakolimira.
4: Sabiti yeyo chita yafunira mu kiyegu ekyamuziba n'obulago era buli yamusaasiranga yamugambanga kimu nti malaga leka mwana wattu abenge tebaloga batwala balamu. Mbu awonno akakyala kano we kamugambira mbu okuloota ennyama kyali kitegeeza bulwadde omukyala nakakande mukakiita omulala bwe yali amusindikidde. Enjogera egamba nti ontuuse Nalunga yatuuka Jjuuko. Nalunga yatuuka atya Jjuuko? Jjuuko yali Kabaka wa Buganda era Nalunga yakola ebintu bingi nnyo ebyalaga nti ayagala Jjuuko.
1: Uganda. If you don't want to create your Sunday, or cover Kusawa, Pakatan with Zechido, create your

pa Mubutu Sese Seko. Bibadi masa mpera nga wachiko gena mpake za World Cup. Elaya yali yateka huko nembera. Yabagoba Mugwanga. Yabagoba Mugwanga. Mubutu Sese Seko. Wanga bayino mpira kwebage na nebe unza mwao. Nebaba kugwe chinyua. Ate nebada mkwe wana. Abakongo. Na baga kati wageze wa bezu weda. Nga msamba Brazil mja kumulile Gwanga. Gwanga le mwemuva. Era Kongo mpira kwa bagu zanya tebaku wa nyingi. So. Abazanyi manyi unange pe. Pe manyi evi mkwebe uzi uwe tuina Mwafrika. Tukole ili nyo kusendo kusinga legacy. Gwanga. Abasajja b'abazungu bakolera nnyo omukululo. Omukululo kati ate betukolera nnyo senti. Kakati baba Kongo ni wakwadomu sajja yali abaweereza ennyumba, buli muzanyinga yamuweereza emmotoka. Bo bali bala tekimala nga bakalira kaka senti. Nibalyoka bewa bagolo zali mugolo zimwenda. Ate ne badda mukwewa na munezo batukubye entini. Nabaga kakati mugeze mu kikole nga musanya Brazil mujja kumbulira. Yukiro yali dictator mutufu. Mubutu Sese Seko nga chayukira chiminiinga. Kongo batelera mulayini. Kongo bakuzanya ne baga abanga. Soja tatufutula Mugwanga. Banyese club ya West ya Mugabe tola bweto olozi. Ero mpira bugense mukasika kwa club ya Arsenal. Karafiori. Lefu na gamba haa. Wali utatambude bulunji. Wali Mugwanga ya Denmark. Egiefa ineda chika chendo kule vyafa yore ero. Egefa wangenda bogere James awagenda sengo bahamuza baine dakika chenda kusawe mu bagenda kupera musike ne timba jita Bulombe kali no egef situation mweli situation ye nyinyi nyina sano jeri mu boli yao de cha sano chinzo utagwa lero ne egefa ino mukisogwa ngula liji lero singe kupa kirabu ya Bulombe mulije kwangira deni waka kubanga kirabu ya mitu jina liokoze 0-0 ngesamba kirabu ya Nosgiland so mpito kubadandi sisa wa mwenda bako za maliriga 0-0 chitegeza achi nti EGF singe wangulo mpira guno egenda kuangula ligi yae na wesoka okubamulu kumimune na ukinana mukaga kani nolaba nti wanabana baba bagenze nuwa mkisa sengo bangu za nebogere jemu satenga jemu seda jemu teka teke na bade mkone moment ita inza kweda birwa kugole jakupa kilabi ya Sancheski sotetumanyo bobo nke nko wana uhando linga jemu sa alikatebe alikatebe atenga ihamuza yatambude ne timu era mstandi zimwali baina embiranye ya amanyi EGF ne club ya Bulombe kubanga EGF yenyini nyinyi yalele meseza ko Bulombe chikopo mwalali Bulombe ngalaba bwati Bulombe ngalaba bwati EGF ne mune message chikopo kakati embiranye yabweyo tusubira nti ne Bulombe yizo mutakala kukiriza wayo which kopo bwetyo ngezanya EGF akaunga sikulu na kulwaliro nenga club ya EGF mpira actually ena yebili jona kumipira ebili ne wangula ko gumu egenda kupera champion wali chekwangira Denmark so okchanguya ba wangula ogwalero muda chika munana kutandika EGF ne Bulombe jukira ntige musigia vakatebe nate ko moment yabayamba ko kufuna goal number 2 ngaba kubakira bia Sancheski bena gabegesa ko kupera ngetambula kali no ze team zezo gweji zatu amanya gatule ngabo wose wode kubanga ataba Denmark babi atula ulala nyo Deka sasa gobo chitegede tugatula munja tula ya kizungu baba batula munja tula ya kidanish fiki kia seno another set piece for the Gunners bali eta ni bawoba omtwe mpira busaje irabu kujia kulai saja muna bauti irabu kujia uo kiambia wasite mpira jisikambula kulai chokama kule panos yaliko kwa wawe yejefude kizivu. Oh, sasa no set pieces. Ngape nawe tukimanyi nti babe era balala nyo. Ebadde great opportunity eri club ya Arsenal. Mavlopanos akujonga kugena mukatimba. Mavlopanos opira kusikambude kugena mukatimba. Kali no Arsenal no campaign. Bakate wagole sabiri musamba kupa ku set pieces omugate. Gatubaze okusimula free kicks. Ezivamu goal. Katino kuleta makona nebili ngange vyo. Arsenal golo sabili musambo mugate. Pakum set pieces. Bila wotewe tambula. Balinze pasmu number 7. Club ya Arsenal. Ne wawuwa mboxe. Another clearance. Nekudila club ya Arsenal musambi ese. Hebili ese. Nanyika paso kuninga kwa musambi. Awadile uskeri.

0: Tumula Mirembe, Munabudu, Hamani, Basude, Kayimba ndoza sikabinyo, era ayongera kulaga kitiibwa kyaba mama, kuruna kuruno olwaba mama, betukuziza omwaka guno. Mbanirizaako nnyo, ku 9-8-5-5-5. Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo, webale kubanga nnindiridde ku Sunday wedde tetwasobola kuwaya. Abavubuka era bazannyira waawo ne bazannya bulungi nnyo, ebintu byabwe eby'okuzannya mubimanyi bulungi, naye olwaleero ensonga bwe zityo bwe ziri. Nze Mulangira Kalema ateddewo, leero tugenda kuwaya nnyo. Saagala weebake tulo, kubanga katabo kano njagala tukasome nga tugenda tukakubaganyako n'ebirowoozo mpola mpola. Olwaleero tugenda mu ssuula ey'omunaana, ate nga tukyatunuulira ebisoko byaffe, amakulu gaabyo n'enkozesa yaabyo, engeri gye tugenda tubikozesa, bye tusobola okunoonyerezaako ne tubifuna mu ntetenkanya entuufu. Era tugenda tubabuulira amakulu gaabyo n'ensibuko gye byasibuka. Kale betyo bwe tuli, naye nga njagala kusooka kusaasirako bannaffe mwenna abafunye ebizibu. Tubasabira Mukama abagumye, abafiiriddwa, abantu kitalo nnyo nnyo ddala, bannaffe ab'e Kampala eyo abasuubuzi era wali mu kattiro k'amazzi ne ku lunaku lwali lwakuna, lwakuna enkuba yabaddamu n'ebagoya. Simanyi kigambo kyennyinza kukozesa, naye katubasabire ne katubeere ku kijjo omanyi, oba tugulayo ku biveera ebiwera ng'obeera nabyawo okubyekuumisa. Bw'olaba ebindabinda n'osabika asabikakokko, kubanga munnange ate ekyokukolera tewali, n'emmaali eyo eba nnyingi nnyo. Tubasaasirako nnyo nnyo nno ddala abalwadde, nammwe tubagamba nti Mukama asaasire muwone mu mbeera efaanagana bw'etyo. Bafunye ebirungi tubajagulizaako. Rase nofa mukodomi wange Sekirime Kyalisi, kakasango yinza obuteebaka ne DJ Mero Pro, kubanga ate mu ekintu kino kibayisiza ddala bubi. Naye kale ebyo bye bivuddeyo babi babuulidde, nze nno batamukedde balese bampadde omulimu ogw'okubaweereza Eric Clasico, mpiira ogunaatera okutandika wakati wa Barcelona ne Real Madrid. Nja kuguweereza ate ze nyina ebinema, era ab'omupiira wano timuvaawo, nja kulinnyangamu wali mbabuulire mannyagana nnema okusoma, n'aba mbabuulire shadi kuba nze sibisobola ebyo kubisoma, abatamukedde bulaba bisoma, naye nga kyekyo abwe bityo bwe biri. Njagala kulisayo bwe twabadde ffenna wali e Kasaana nga twabye olumbe lw'omugenzi mukadde waffe Mukasa Augustine, ebe twabadde nabo mukulikireyo ddala RDC mukulu badda nafadde naawe mukulu badda ono badde simuliraanangako nga bwe namuliraanye eggulo, musajja mulungi nnyo. Kulu badda musajja mulungi nnyo, webali nnyo kujja, nabaddeko ne Luweekula, musajja naye mulungi nnyo munyumya, mwebale nnyo, mwebalire ddala be twabadde nabo wali e Kasaana. Era njagala kuyozaayoza mukoddomi wange Lukwagomba Gatuzinde, muwuliriza nno wankuluze ya lulimi Luganda, naye mukoddomi wange mirimu gy'agikolera mu UK, kati simanyo bano ojukolera yo kubanga ategwe ba wadokule embere njwe yo ye yasikide che kitabwe kati simanyi wa makono gafugira ku remote kastera gundi zajja ente empuliziganya zajja mwebale nyo mwebalire ddala mukadde waffe vika general munsinya sengoba yatukulembedde mu kitambiro mwebale nyo mwebalire ddala ba munsinya kasule bonna babaddewo oh chinku kintu kyabadde kisava bulungi nyo na ye nga sina gena mbisoko bya lero waliwo mukule yambuzize ekibuuzo abo yandabye anade nakatuuka nibanga nti amulangira muzindalo gugo binogoma nyo birambika nembaga abanange ze seddira nchima tya era bela bela ko kumpimpi awo no mukuru nejagala kwebaza omukulu yakoze omulimu ogwo kusumika webale nyo webalire ddala era jajja Mugema yakiikiriddwa bulungi sajja oyo linnya nno linvudde mu mutwe simanyi oba ne oza mukoddomi wange lukwagombaaga yeebase olw'obuko okumpi bwa wiiki namba nga bateekateeka linnya ndyerabidde naye nga musajja oyo musese musese wakoledde ddala obuvunaanyizibwa mu nnono eyaffe kubanga olumu tubeera ku nnyimbe nga abasomesi tebaakoze na nsawo z'abasika naye ono buli muntu abadde yamutungidde ensawo ye ate ensawo eyo kintu kikulu nnyo nnyo mu maka g'Omuganda ensawo eyo tugeze aloogerako si yaluleeta mukulumbaaga n'amalava mu bulamu bw'ensi eno anaasimikwa ekifundi kw'ekyo ekya Mukasa wakati abaagenda okusikira mbaaga ekika kisobola okugamba nti tajja kuweebwa kifundikwa ekyo ekya Mukasa saate basobola okusalaga nti tukutewadde ebifundikwa bibiri ensawo eyo era gyatwala kati omukulu w'ekika taddamu kutunga nsawo ndala era ke kali ke nabagamba nti omukulu agenda okukola omukolo gw'okusumika ayina okutuuka obudde nga bukyali ensonga zino zonna n'aziraba n'amanya nzi kwasaganya ntya ŋŋenda kuteekako abasika bameka kale ekigambo kino omukulu ono yakikoze bulungi nnyo ekyokubiri omwepisikoopi w'e Masaka yatukola bulungi era kati wano wensabira nti abateekateeka okwabya ennyimbe mufunire ddala abantu abamanyi obuwangwa kubanga omwepisikoopi yagamba nti ebintu bino olw'okubanga byaffe bya nnono ebyokuteekako abasika babikolerenga wakati mu misa byonna tetuganye eno emikolo egy'obuwangwa egisooka zino ekirwawo ng'obudde bukya egya sesiriiza egyaki ebyonna bikolebwe naye ne wano abazze tubaddiremu naye nze madde nsaba kuwabula nti munaddala nga ennyimbe ezigenda okwabizibwa nga bwe twabadde ew'omugenzi Mukasa nga nnyingiko basika twabadde n'abasika ennyimbe ttaano ezabadde zaabizibwa mu nju eyo nze nsaba ndowooza omukulu w'ekika emikolo gino gyonna agikole nga mpaka obudde okukya kubanga ebimu tuyinza okubulwa obudde obubikola ate nga bibaawo gamba okwanulawo nnamwandu ekyokubiri okwanula baamulekwa ku kifugi okubabikka egyo gyonna emikolo giyinza okubulwa obudde obugikola singa tusalawo gyonna ogikolera wali mu misa kakati ate nga misa kintu kikulu nnyo tetaataaganyizibwa teyimirizibwa kumala kiseera kiwanvu era njagala kwebaza nnyo omusigire w'omusumba yabadde mukakkamu nnyo naawe akadde agati n'ekyo mukikulu mubimalirize bulungi neera waliwo ebiba byasigaddeyo kakati nze nga nsaba sebo mwepiskopi si sagara kumulaba mukamwa na inga ansaba nti emikolo jinojo nanga jimazo kukolebwa omukulu ona agendo kolo mukolo guo kusumika ajenga anyonyolebu nyonyozi tiabange omusikabu abasikira nyinimu oyo tumutera kumuliango wakati asikira omuchara oyo tumutera kumunju abalala abasikira wabana bwabo bo tubaterako ku nsisira y'omukulu w'ekika mu mulyango gwayo onnyonnyola ebigambo ebyo byoddanga bwe binnyonnyolwa tusobole okulaba nga tukendeeza ku budde kakati ngenda ku kibuuzo ekyambuuziddwa musajja mukulu yangenda nti mulangira omuntu akola omukolo gw'okusumika yandibadde na bisaanyizo ki era abeerani bannanga omuntu akola omukolo gw'okusumika abeera mukulu wa kika ekyo era nga tuteekateeka okwabyolumbe omukolo ogusookera ddala omukulu gwe tuyita ogw'okutambuza olumbe luno omukolo ogwo naguba nnyonnyola bulungi nnyo bwe tukukola nti osooka n'ogenda kati tugeze kati nga nja kugeza ku luno olumbe lutwabaddeko olwa mukulu mbaga tuzinde n'ogenda ew'omukulu w'olujja bw'abanga waali omukulu w'olujja ne mumutegeeza nga mmwe abaana nti tusaba tutandike enteekateeka z'okwabya olumbe lwa taata waffe gundi kati omukulu w'olujja asobola okunoonya awaawo mu baganda be n'abagamba nti mwe abaana temujja kusobola kutambula mwekka mugenda kutambula ne kitammwe gundi kakati ne mutandika okutambuza olumbe era mu kutambuza olumbe luno omugenzi bw'aba yaleka ekiraamo kiba kyasomwamu dda ne banoonya omusika era omusika oyo abali ku gw'okutambuza olumbe ow'olujja gw'alonze batambula bonna ayinza obutamwanjula n'obutamutegeeza nebbo beemuumuunyamu ng'abakulu n'abakulu kati oli taata onaga nti gundi gwe ngenda okutambula naawe nga tutambuza olumbe luno era emikisa giba mingi nnyo okubanga gwe agenda okutuula mu ntebe y'obusika kakati ekintu ekyo nga kiwedde bavudde ew'olujja bagenda ew'omukulu w'olunyiriri olwamme olwo olw'ekika buli muntu alina ekika olina okuba n'olunyiriri mwogwo ova mu nju n'ogenda mu lujja n'ogenda ku lunyiriri ow'olunyiriri ne mubimutegeezaamu n'agamba kaakati kubanga nabagamba nti buli we mutuuka ng'oyo ayongerayo obubaka ne buva ku lunyiriri ne bugenda ku ssiga bwe buva ku ssiga ne bulyoka obubaka obwo butuuka ew'omukulu owa kasolya ye mukulu w'ekika kakati omukulu w'ekika asobola okuba nga ebbanga lye mumuwadde kuba mugenda mumanya ennaku z'omwezi asobola okubagamba nti olunaku olwo sijja kubaawo kakati ye waddembe okubagamba essomo lino nga lizze naye ng'ate ndi wakugira ku bisoko bino kale asobola okubagamba n'abagamba nti mpandiikidde gundi muva Buddu nti tuli Buddu kubanga buli ssaza libaamu n'abaamasiga libaamu n'aboolunyiriri libaamu n'abantu abakola omulimu ogwo ogw'okusumika era omukulu w'ekikooyi aba abamanyi bulungi nnyo n'abagamba nti mugende ewaagundi mumugambe nti mulagidde ajja akole omukolo ogwo nzira mu ekibuzo kya musajja mukuru omukuru w'ekikabu abatasobodde asindika omuntu yegwamanyi najja nakola omukolo ogwo ogw'okusumika oba ogw'okussaako omusika omuntu oyo alondebwa ateekwa okubanga naye ayina ekifundikwa waakiri kimu oba bibiri ateekwa okubanga ayina obukulu mu kika ekyo ateekwa okuba nga ebyekika ekyo abimanyi bulungi ateekwa okuba yandibadde nga yeekuusaako waakiri kusiga ab'enju eyo mwe bagwa oba mu lunyiriri ab'enju eyo mwe bagwa naye ne bw'abanga tabyekuusizzaako ateekwa era okubirondoola n'abimanya kubanga bw'anajja ng'ateekako omusiko ono agenda kusooka alamye oluganda sigambye kulanya wabula ngambye kulamya ebintu byonna bye tukola nga Ssaabasajja Kabaka taliiwo nga tweyogerako tukiyita kulamya Luganda era musajja wa Kabaka oyiggulo yakikoze bulungi nnyo osooka n'ogamba nti basebo ne bannyabo nze agenda okukola omukolo guno nze gundi osooka na linnya lyo nva mu nnyumba ya gundi mu luggya lwa gundi n'oyogerawo bajjajjaabo nga baabo nva mu lunyiriri lwa gundi mu ssiga lya gundi mu kasolya ka gundi n'oyogera ku maama wo kati bw'omala n'olyoka obagamba nti ono gwe ŋŋenda okusumika olwaleero ye gundi ava mu nju ya gundi naye n'omulaga engeri gy'atambula mpaka ewaabeene kakati ekyo ng'okimaze n'olyoka otandika okukola emikolo giri egy'okumuteekako ekifundikwa egy'okumukwasa effumu egy'okumukwasa akatamukago okumukwasa endeku nga byonna bw'omubuulira omugaso gwabyo saagala kubiddamu kubanga bingi nnyo naye ng'ebyokwabya olumbe mbizize mbisomesa saagadde kutima wa musajja mukulu eyambuuziza kibuuzo ggulo okitegedde ebyo bwe biggwa omusika n'omutuuza mu ntebe ye awo wansi ne baaliirawo olubugo oba omukeeka n'oleeta era olubugo lubuga y'ono kati gwe twandiise ng'omumyuka w'omusika aba mukyala olubugo ye olulwe balumusiba busibi era lumusiba agamba nti omukyala omuganda yeesiba n'anywera naawe nkusibye onywere osobole okuyambako omusika nga mukulembera enju eno okiwulira n'omulaga engeri y'okwesiba n'omukwasa ekibbo ekibbo aleke afumbe nga emmere n'omukwasa akambe akafa akaganda akabaka akeweseemu bwe kati kwegamba ensonga ezo zonna bwe zityo bwe ziritoza musajja mukulu ndabika nga nkozeemu kubanga ate oli muwuliriza wange nnyo waŋŋaanya okwogera erinnya musajja mukulu naye waŋŋuumiise nabadde nkyanyumyamu awo ne Father Kiyimba n'oŋŋuumiika n'oŋŋamba nti nkulinze omalirize nange nnyina kye nkugamba kale omuntu akola omukolo ogw'oku saako omusika abeera mukulu wa kika naye omukulu w'ekika asobola okusindika omuntu omulala yenna era akulira ekika buli ssaza kyenva muwulira nga bagamba nti buli ssaza libaamu n'omukiise ow'omukulu w'ekika eyo amukiikirira era omukiise oyo emirimu egisinga obungi gy'egyo ate tosobola kukiika ku lukiiko lwa mukulu wa kika nga toyina kifundi kwa kati omuntu akola omukolo ogwo kusumika ateeka okuba n'ekifundi kwa kyonna. Ekifundi kwa ntegeeza ki? Ateeka okuba nga yasikako. Bw'oba tosikangako toyina buyinza buteekako musika. Simanyi oba ntegeerekese bulungi. Bwe kityo ebyo mbadde njagala okukikunnyonnyolako akatono ennyo. Simanyi oba waliwo abalina ku bibuuzo, mubibuuze nga sinnava ku nsonga eno, genda ku nsonga ndala. Ate olwaleero oli mu nteekateeka ey'enkuluze y'olulimi Oluganda ku leediyo Buddu, leediyo ey'omuntu wa bulijjo. Twogera kano na kali tulabe ensonga ezo. Kati omuntu bw'ambuuza nze ekintu ekikwata ku nnono ng'ate nkimanyi bulungi, mba njagala nkimunnyonnyole, naawe ate abaddeyo ofunira awo omukisa ogukigoberera okifune bulungi. Ate bannange bwe mulabanga ebintu nga bino, era omwepisikoopi w'essaza lino yakoze bulungi nnyo, kubanga abaana ebintu bino tebabimanyi, tebamanyi birambulula. Olumutu wadde tugende okwabya ennyimbe ne musanga ng'omusika baamutaddeko dda, kubeera amateeka g'omusika bamuteekako ng'obudde bukya. Ebyo byonna mwe abagenda okujja mumusanga yatudde dda wali, era ekibalaga nti oyo ye musika kwe kulaba nga bamusumisa olubugo n'effumu limuli mu maaso. Omusika effumu alina w'aba atudde wonna talikwata, alina ddisimba mu ttaka awo ne linywera bulungi nnyo n'atuula. Ndoza tukwataganye bulungi nnyo. Kansooke ndaba ono wangi. Mwebale kuwuliriza.
1: Nze Mugabi Brighton mu Kafumito.
0: Abo mu Kafumito balungi.
1: Mu Kafumito tweyagala, tetulina tabu.
0: Mwesiimye.
1: Mpozi mweyo.
0: Naffe mwetuli.
1: Kirungi. Kaakati mulangira kye mbuuzaamu. Mukulu w'ekika ye oyo gw'abasindise. Ye tasobola gaana ye kiri mateeka, kubanga basomuwa program nga baadde tebaamugambyeko ng'eggulo oba nga jjuuzi. Ye tasobola kujeemera oyo mukulu w'ekika ng'oluusi bamusanze ali bizi.
0: Kale tweyanziza tweyanzeege. Omuntu ono tayinza kujeema ate era tabeerayo omu. Naye n'ekirala, obuvunaanyizibwa buno obw'ennono sebo n'omukulu w'ekiko okugamba nti gw'ogenda okunkiikirira akuba eby'ennaku zino bizibu. Naye luli edda ekisooka mu abateekateeka olumbe mwe mulina omuwa entambula, alina obbasalira omutemwa ogugula ebintu ye by'ayagala. Jjukira kati ono omukulu eyakoze omukolo gw'eggulo nalabye nga buli musika gw'asumikira ne rubuga abateera mu kyebiri ebiri mu nsawo okutandika. Kati ezo zonna ssente muyina okuzimuwa, n'abeera nazo, ne mumuwa ssente n'agula embugo. Kaakati mulimu n'ebyonaako n'okwokufuna n'entambula ye mugimuwa, era mu bajeti zonna ezikolwa mu nnyimbe entambula y'omukulu w'ekika ebaamu. Ebyedda byo byabanga byakutambuza bigere, era omukulu w'ekika yajjanga n'abantu abawerako. Ennyama eba efumbiddwa, ensolo esaliddwa, omukulu w'ekika alina okufunako omukono oba ekisambi ekyo n'addayo nakyo. Kale kyabanga kyabbalirirwe omukulu w'ekika okutuma mu nsonga ng'ezo. Naye bwo yayinzanga ogaana n'agamba nti oba ninako obuvunaanyizibwa obulala, era n'amugamba nti naye kandabe ku gundi ajja tukolera omukolo guno bulungi. Kale ensonga ezo zeezo. Wangi? Halo?
1: Sebo, mwebale kuwuliriza.
0: Mwebale kuwuliriza, sebo.
1: Amanya enze yingini ya Kaluna Boeka ku Kiwangala mu Lwengo.
0: Bali batya abo mu Kiwangala?
1: Kaakati mukama wange njagala okubuuza ku bintu bino bibiri. Omuntu afudde ennaku weziwera nnya ne basalako enziiri n'okusala enjala. Mbadde njagala banyinyonnyole ku makulu ag'ebuziba ku kintu ekyo kyatandika kitya, kyaliwo kuva ddi? Ze Barunabba Ekiwangala.
0: Kale tweyanziza. Tuwe yaanze ge Yetu cha Amakulu agebu ziwa goto gasu virale ero Manyero chata andika na ye Echintu chino Chari wa kuvada Muve kumirembe jine jigenze Jono neka Waka akati Olwale ero mchala afiru omwami Baba tibadinabika naso kagendira omu saluni Atereze mviri Kakati olwalero tocha kwata kuluviri lwa muntu kulusala nkubulira nenge checho nachagenderera mu kulaga bulumi kulaga kunyolwa kulaga kukungubaga era ne baamulekwa beyo lekanga mangu wajanga nga baba bali bebasazeke mvibu nga buli mwana gola basazeke mviri ngoma nyamulekwa era bo laba ngo mtwenga tukuli mviri ngono olinda kulaba kakai muchiwato cyagenderanga mu kukungubaga cyatandika di echo njya kusoka ku kinonyereza nchikubulire wanji
1: angira
0: wanji
1: Mwebali kuweza tata.
0: Mwebali kuuliriza.
1: Kana yenia nidevozi.
0: Busela mundeva.
1: Onosio meja flanki kakindu busela mundeva. Muna kakindu.
0: Hmm.
1: Kana mwebali kutuweza vlundi. Niwa angirabani mwebali za mwebali. Kana mwebali kutumeka.
0: Kale seba.
1: Kana kutuigide kwenye programu yene.
0: Tue anzi. Kala we kakindu banda vile. Wanji.
2: Mkati wanda.
0: Sebo.
2: Mwebali kuweza vlundi wotu.
0: Mwebali kuuliriza sebo.
2: Televu yenze kaya vula nerea nabutuongwa
0: abe nabutuongwa balibatia
2: nabutuongwa tutina buzibu ya tenakamu
0: amina
2: wabula katitina muko kumusano mtonotono
0: mnaesi mubi
2: mwaka tawasingo uonji yujanyele yusinga vila nso kufamu ni miro
0: bieta agokala
2: abe mwajwata nso kwani ikiriza kari katulake tatukoze ubinakamu kati mkande wangi na muko chinyaga utangaze muko
0: esebo
2: ekiramo kino kisazibwamu nga omusikoyi lwa date bamusiime ngabe ekika kisobola okusazibwamu yanza mukadde wa
0: kale neyanziza kayawula nomboozi z'ekibuuzo ekizibu ab'ekika basobola okusazaamu ekiramo nga basinziira kubanga oyinza okwesanga ng'omugenzi we yawandiikira ekiramo ekyo omwana gwe yalonda ayinza okubanga yali takuze nnyo naye nenga ab'ekika bakimanyi nti omwana ono alinamu emize ekyokubiri kyovola bawali emabega nabagamba nti ng'olumbe lunaayaba emikolo giba mingi nnyo okutandikira n'olwokuna olwokuna lubaako okwalula abaana bonna ab'omu nju eyo kati abaana abo basobola okwalulwa ng'omugenzi omwana gwe yateekako mu kwalula wali DNA n'emugoba kankyogere bwe ndi onozale mujjo kitegeera awo ab'ekika basobola okutula ne bagamba nti aawo n'omusika ye tumuganyi wadde omugenzi yaleka amukoze eki amwogeddeko kakati naye bwe wabanga bagenda kulonda omusika omulala ab'ekika si be bakkiriza tebakkirizibwa kwerondera wabula omusika alondebwa abaana abawala ab'enju eyo bokka era mubaleka ne beerondera omusika gwe baagala n'alyoka ateekebwako kale ku nsonga y'empisa n'ensonga y'okumala okwalula abaana bano ne kizuulwa nti omwana ono yali tayalulwanga naye kizuuliddwa nti si wa mu nju ab'ekika basobola okusalawo nti ono tajja kubeera musika era okusalawo okwo bayinza okukuteeka ne mu buwandiike ate ne mu kkooti z'ensi zino ne bakutwalayo era gwe osobola okuwaaba gwe gwe bagyeko obusika naye ng'ab'ekika basazeewo baba n'ensonga lwaki bazisaze bwabawe ensonga mukulukaya bakye nsobola okugamba abechika basobola okuva ku kiramu kubusika ne bakola ki ne mukugaba kw'ebintu kwanga basobola gani baganti a engeri je omugenzi jagabyemu ebintu te si ya simba embere eno te ebadde mu kyekubiira ne bakkaanya ne baddamu ne babigaba tweyanziza wanji
3: budde nene
0: kwoli kwennyini
3: omulangira webale tuweereza
0: mwebale kuwuliriza
3: musawo Bosco Mukayanja
0: abo Mukayanja bali batya musawo
3: Mukayanja gye tuli omusana gutwoke
0: naye era nakakuba tukafuji bannange tusiimeko
3: eno tulina omusana mungi
0: ee
3: nkulize tubaganyo Radio Budde mwebale tuweereza
0: nkale sebo
3: nzeyikawa omutumidde n'abawagizi ba Seno bonna
0: bannange musawo
3: musawo Bosco Mukayanja
0: musawo yagala kundeetera ki era akaseno temukaleka iwanji wanji
4: hello
0: kuwali no kumpewo
4: mwebale kuwereza omulangira
0: mwebale kuwuliriza
4: amanya aba Owen wano mundeze bwemc alikembuza
0: ne Radio Budde ogiri kumpi
4: leti jagala nyo
0: ante ujiri kumpi jikendeze ko baba wanji uduse budusi made gambo kendeze ku Radio Budde eyo wanji
4: kulangira kulamusiza mu Yesu
0: nange nkulamusiza
4: musawo Bosco ko muuli jele roka kitwa
0: kitwa luli wali ndozo
4: mwana wazira mwewulirije
0: aha
4: nange mulamusize mirundi ejisinge birefu byango bunji
0: byo birina naye kababa
4: naye mulangira rwacho mwenda kiwangu rwacho yagala kunya mesa Uganda eno
0: nkale nkukomye ku chimpimpi
4: kibuza kye kubuza kichino
0: mmm
4: wanamara kuzali bane bantu makababa
0: mmm
4: jaja nantu matiwe ya ula
0: mmm
4: mubaloko naka ni mukanisa ni bantu ma Wilson
0: mmm
4: nemba tibe ya ula Wilson kababa
0: mmm
4: Mbaba bambuza kiwani ngamba ki amanya gange tibeya hura Wilson kababa mba muchamu oba ngamba ki erinya gange tibeya hura Wilson kababa ekitufu kya kiriwa
0: tweyanziza kababa tweyanziza
4: kababa mkota tarja bazi
0: kale tweyanziza kababa njagala okugamba nti omuntu yenna omuganda nze nkyogedde ku Buganda nga yeyogerako tagamba nti amanya gange wedo oyina kuba otugambye waliwo jjajjawo liyakuwa ekitali kibi era ekituufu kubanga omuntu yenna aba n'erinnya erimutuumwa ate n'aba n'erinnya ery'obwalule ng'amaze okwalulwa erimuweebwa bajjajjaabe kuba bamala okwalula bakubadda bakwetegereza ne bagamba naye omwana ono alinga jjajjaawe gundi nalyo ne bakuli kwongera erinnya ery'okubiri kati olw'okuba edda tewaalingawo ddiini kyovola nti omuntu yafunanga erinnya eryo ate yayinzanga n'okuweebwa ery'okusatu nga waliwo ekintu kyakoze ekyekuusiza ddala ku ebyo ebisinga jjajja oba omuntu omu bye yakolanga mu kika tugeze mwana muto bw'agenda ku kizigo ensolo azittira ddala naga mwana ono taabenga jjajjaawe eddungu yennyini ogenda okwekanganga naawe bakutumya erya ddungu olw'engeri gy'ottamu ensolo ku bizigo kale amannya ago ne bw'oba n'amannya kkumi ogamba bugambi erinnya lyange kati n'olyoka ogoogera gonna omuntu ali omuwana aba n'amannya ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda owaffe abasigadde tubeera na linnya ne bw'oba mulangira tosobola kugamba nti amannya gange nedda tuba na linnya limu katigana amalala gonna agagenda gakeyongerako ogwogerera ku linnya eryo ly'osoosa okwogera ery'ekika ate togambanga nga weeyanjula mu lugano noga nti erinnya lyange tugeze nga kababa bwagaye nti nze Wilson eryo erinnya siri erisooka era olaba n'ab'oluzungu bagenda ne bakuteerako wano nti sa neemu kye baba babuuza erinnya eryo eryakuweebwa ku kika gwani kati ni wanibete kawaba ni waka other names oba manya malala aonori oko urubula gona gorina noza neyanziza vosawe eno yomu jiriri dedala na chekole de wanji
5: wanmula angira
0: wanji
5: mwebale kuweleza
0: mwebale kuuliriza
5: kasabi mkumuwa kata mpereza si mpereza yosewe mkama wangi
0: amina sepa nenda na bawelezo mpira gwali yo Madrid wanji
5: mwebale kuweleza
0: kare sepo
5: mwe Charles Mulefu ndi wano kiliyanku yetu
0: bani muri mutya Charles Mulefu
5: wakuba wanko mechira ya ngoma
0: tumanyi
5: na yo
0: Echira ya ngoma tomanyi yo.
5: Mm.
0: Ate nontera kuita wa mawe echira ya ngoma.
5: Sebo nze ndi chiri yanku yege.
0: Chiri yanku yege chiri ruda wa.
5: Mbiri ziruengo.
0: Mbiri ziruenga au ngo ise kubajaba yegonza.
5: Chitegede bulonji.
0: Mtegede.
5: Mlangira munane sima nye mpelezae.
0: Mm.
5: Mweo genze neyo gira kudame.
0: Mm. Echiramo. Echiramo. Echiramo. Edame ribali ya kabaka.
5: Yes, echiramo. Nga waliyo ebiramo bibini.
0: Mm.
5: Na yasoka na wa yasoka.
0: Mm.
5: Atena atachimujako na umulala.
0: Mm.
5: Kata honi wabele kuontana.
0: Mm.
5: Ngoli afundi kasura kujana ababu nile chito.
0: Mm.
5: Kata o ikile chito fundo za mina genda mkoti.
0: Aha. Ne choku bili?
5: Esu.
0: Tutunulile na kuzomweze zicha asembieyo.
5: Chechibere
0: chitufu
5: nsini nye mkama wangu
0: tuwe ya nziza kakati ilako owechiri yanku yege kanso kenyo ngero katangaza mwako bakulu abakole ibiramo boba kechirame choku bili choko ze oligo wachibwa ni buwabanga ali wala kubanga abantu wabambasila deba kole ibiramo nebabi teresa wala nina abako chachu usiza obe mfuna yene yeyo ngera nga ino kudamu okugaba bino byafunye abigabira abaana be bowandike ekiramu ekisembyeyo buli kiramu kyobo owandiise ngobadde wawandikako kiramu oteekangamu akagamba kino ekiramu kyekimenyawo byonna ebyemabega waakyo akagamba tikabulanga mu kiramu kyo gwe ne bw'oli wandiika ebiramu ebiwere kumi ngogendo bichusa chizo butaka katako gena ngononya bebabiwa na ye kirame ekiba kisembye yo oteekanga kakagambo ku nkomerero yacho nti kino ekiramo oba ku ntandikwa kimenyawo byonna ebiri emabega kino kye kitufu okwewala okuleka enkayana mu bantu ate muyigo okulama omuntu bw'okola ekiramo tulooza nti obo genda kufa. Aha. Mumanyino kugamba. Mugiri ni mugiri senu giri senu mugambo. Abasajja abakulu. So sinatu kanze miaka jakola kiramu. No genda ufa. Ebintu byo abwana bone babibubako. Kola ye kiramu. Nibu wandike nyiri tan. Ze bintu byange mbigabibu yeti gundi ya nsikiranga. Chiwe de. Abatabimanyi. Ndoza njakule tayo nesomo wanerio kuwandike kiramu. Mbabulire ekiramu tukiwandika tutya tukikola tutya era tukitaa tukibina kubeera kitya tweyanzike njagala kanfuneyo babiri bokka ngende mu sawa ya feyo kubiri wanji
6: mwebale
0: kuuliriza sebo
6: mukwete mkatongo leza nkanda takati njagala zabaje kumideko bonabona kina kyengenda kuteesa mwebale kuuliriza mukama wangi
0: kale sebo tweyanze ge kansomene kububaka buno tugende mu sawa atenzi je na akatabo mpira gwa Real Madrid ne Barcelona na gogo guno kugenda kutandika so na tena dengu basubiza no guba weereza webale kutuweereza no sekanja kachi Scape Shoppers Center supermarket Rubaga wedda nakulinze okukwata muli empiki kitegeeza ki waliwo naba atrapa kubesimu ne bakuyita mwami mulangira ekigambo ekyo kitufu ndabange kitali kitufu kuyita muntu bitibwa bibiri ekyo kitufu kye masokerako omulangira kitiibwa kyange, kitiibwa ekyo tokigattako kirala kye kiringa bw'oyinza ganti mwami Saalongo. Saalongo naye titumugattako kawaayiro kalala konna. Saalongo abeera Saalongo. Kati nange saagala nnyo kukumbi biita nnyo kusukkaawo mundekere ekyo ekitiibwa kyennyina eky'obulangira w'okoma. Ekyokubiri, okwata muli empiki eryo liba ssa, essa eribeera mu mweso. Era essa eryo ndikwatamu simanyi oba Ssekanjya k'omanyi okwesa, naye abantu abamanyi okwesa nga babbi kati nga Yasiini ono dereva ku mbalala stage ne Maliki ayinza okuba nga atambuza bw'ati n'empiki n'agireka mu ngalo n'akwata n'awatali mpiki okulaga mbu ayoddewo ti okutte mu ssakkalu kati essa eryo liba kkalu. Bo omuntu atafunye mu kintu agati nakutte musa nakutte mulya mpiki nti ekinti essa nga kkalu. Webale nnyo webalire ddala. Tugenze kwani ono mulangira kwendi Tata Beyonce Butenga ndabira mama wange nti ayogeye gw'okutuuka ku lunaku lwaba maama mukyala Pito oyo saamuweereza yo nno leero n'akanankani nfudde. Kale Saalongo makumbi medi ekambulala kwendi ate Rugema kusaze Masaka abuuza singa bannaamira okuba omusika neŋŋaana nga sibwagala kiina buzibu ki? Oba ojemedde taatawo sisiina kye mbajja kugamba, naye abakulu b'ekika obawa ensonga, teekawo ensonga ng'ate tebayisaamu maaso basobola okuwuliriza. Sali Farida wano weeka sijagirwa byonna tusali tobirabangako bino ebyobusika bannange era abakyalira bino timubimanyi nabimanya. Mulangira Kalima webalikweze onono su bodyguard onoloze kasensero bodyguard wandawula Robert aluberito. Mulangira Mbuza nti omukazi bwafiirwa muzadde we bwaba mufumbo bwadde w'omusajja ondoza bwabadde w'omusajja amujja Masanja naye era omusajja bwafiirwa bamukola batya? Kale kyo byonna by'obuuziza sibitegedde bulungi, naye ndowooza ky'obuuza nti omukyala ng'afiiriddwa bakadde be yandibadde akolwako mikolo ki? Ekisooka, omukyala bw'afiirwa abazadde kanzije.
7: Esawa wano ku Radio Buddu Esawa ziri nyeze ekiro budde bwakawoza masiga webale kuwuliriza Radio Buddu. Banguka mulimi Oluganda uliriza program inkluze ulimi Oluganda wanu ku Radio Buddu, radio yomuntu wa bulijjo.
0: Tweyanziza radio yomuntu wa bulijjo kwoli nga ne program gyowulira nkuluze ya lulimi Luganda wetuli wetutyo mumbeera efaanana bwetyo. Kakati sani Lose bodyguard wanda ula sija gana kudamu wade nera chekusa nyone kuchetu wade tuogira kubyo nabi alumbe bia kufa. Omuchala wafiru wanga ino umuami echisoka umuami aja kujazike era obuyambi obulala bonoja kubu wagu umuami ne echikulu lwe rubugo o ino kujano rubugo o rukaru obaloti obabyombi nebo batolese sente ebyo byebiraga nti oli muko mu lujjomo. Ekyokubiri, ebyongoma zobireeta bw'omala okuziika ennaku z'okungubaga ennya oluggwaako ofuna ekita ky'omwenge n'ofuna gomesi wandibaddewo n'omuwumbo gw'emmere n'esseffuliya y'enva n'ofuna n'abantu nga baba bakuwerekerako n'oddayo eri ku buko mchitibwa chobuko ngoyamba debulu nje kanzu ebintu ebyo biebija mchala omu masanja tukuita okuja omu chala mu masanja elabu otuko omu vika kogo meseri nodamu no omu sasira no omu gama antiene kusangule nga amaziga nebali noba kubagiza nodamu noba sasira era noba gumia awo mchala no mujayo masanja echo ndozo chitegede bulunji era mwe abana abobu wale nsanji zino mwje woka nchiite kamanyiro abamu ulumalo kuzika bakadde bamulo kuwa munange omwami azene motoka ngodu kamisinde nganina kwezo kukungu wa gatozi mazeko mgezeo kukulaba ngenina kuzo kukungu wa gazi guwako atera nolinda n'omwami wo okujja okukujja mu masanja ekyo nkimaze lozi ndowooza nkuzeemu ate munaye toli bodyguard wandawula ono agambye atya ono agambye mulangira ono yidi egayaza weebale okubeerako ono abadde abuuza mulangira ekisoboka omusi ndowooza omusomesi asobola okuba obuyinza atasikanga kombo asumike mu kifooke tekisoboka era nkyogedde omuntu nga talina kifundikwa takkirizibwa kukola mukolo gwa kusumika oba gwa kuwa kifundikwa nsubuga Mike ebigada webale kubeerako abale kuweereza mulangira Kasagga Usman owessenya ono abuuza nsobola okutuuma omwana wange gwenzaala erinnya ery'ekika nga simututte wa taata wange ebyo ebintu mubikola nnyo naye bikyamu kale waakiri ekisemberayo ddala ekubanga kibi kasita empuliziganya yajja osobola okubira muzeeyi wo ne mukkaanya oba oyo ali mu kiti kya taatawo taatawo ayinza okubanga taliiwo nga yafa naye osobola omukubira akasimu n'omugaa muzeeyi twafunayo omwana ow'obulenzi ne mbadde nsaba onzikirize mutuume erinnya bwe nnaabanzize onoolikakasa muzeeyi oyo asobola okuweereza erinnya oba n'omusaba erinnya oba ye bw'akukkirizanaga nti kale mutuume erinnya n'omutuuma erinnya naye nga n'erinnya eryo omaze kulimugamba n'omugaa nti mbadde nteesa bwe nti nze kambawo ekyokulabirako ku nze natuma muwala wange omumbejja Maria Zaalwango saamutwala waka obudde tibwaliwo naye namukubira omusika wafe oyo ne muga twafunyeyo omwana ow'obuwala naye neegomba omutuuma erinnya Zaalwango kuba erinnya eryo titulirina nnyo ate nga linnya ddungi naŋŋamba ti ati wali buzibu nange erinnya ndimuwadde lyeryo nete tewetumiikiriza kumala ebyekika tubimanyi ojja kutuuma omwana ng'ery erinnya mu kika ekyo tebakyalituuma nga lyaliko obuzibuzibu kale ebintu ebyo si birungi mulangire bwe tuweereza nze mulindwa emwese gomba emwese wali ng'onootera okutuuka ekanoni muli mutya abemwese ntegeddewaawo bulungi nnyo mwebale kusomesa ggwanga nze Saliimu Kalibbala okuva mu Kalifani famire kala atumiddeko ne Naalongo mukalazi Godfule ebigada wekwendi onagambye webale kusomesa naye mbuuza singa bateekako omusika n'atasobola kulungamya bulungi bintu bya famire n'abantu b'omu nnyumba eyo kisoboka okutuula ne banoonya omulala nnyo oyinza okulanga omusika azze mu bintu by'omugenzi ali mu kubitundatunda ali mu kudibaga ali mu kubonya abonya ab'omunju bwasibono bwakolaki ekika basobola omuwaabira mu kika ab'ekika ne banoonya omusika omulala ne bawa okusinziira ku misango gy'aba alina mulamu lyava ku kiyono tikyakayiira Denesi ekigambo mulamu mubuuza ebintu bingi naye kale ekigambo mulamu chava kukubanti edda omusajja bwe yawasanga omukyala omukyala ono n'alwala yagenda agaje bazaala mukyala we okubategeeza nti oli mulwaddemu kati banaabe waabo w'omukyala kubedde tiwaalingawo bino byakusoma baafunanga mutoowe ne bagamba omuko nti twala ono omulamu agire ng'akuyambako ku mirimu n'okufumbira ekigambo mulamu awe kyava ono omulamu abazzi kuyamba oli omulwadde ku mirimu gy'ewaka era edda okukkakkana nno nga neddy alimuyambyeko ndowooza mwabiwuliranga abalamu baabanga bazibu nnyo nedda baaliyambangako ku bana abakulu baabwe lyono gye lyava tikyakayiira erinnya mulamu munywanyi wange ono okuva e Saudi Arabia Shakira Nalongo Tubi agambye alize katabo abe Saudi Arabia muli mutyamwe bale kutuwuliriza gye baleko enje bugomola kwendi nayiseekaawe bugomola bannange Katonga mwebale kusaba ne bamukola Master Gumisiriza Junior wane makukulu kwendi webale kubeerako mulangira bale kuweereza nsaba kumpa bulamu omujjwa yaani era ategeeza ki era nnake omujjwa kaakati ongambye gwe Patrick Kaliisa Kaliisa bw'oba ne mwannyoko oba gwe tuyita omuntu gw'ozaalibwa ne taatawo nga mukazi kaakati oyo omwana gw'azaala ewuwo abeera mujjwa oba kanki kumenyeremenyeremu buli mwana akuyita kkojja abeera mujjwa era omujjwa gwe tugamba y'amala ebibamba ewa kkojjaawe kubanga ye tabeera wa kika ekyo era tewabaako bulabe bw'agenda nabwo okitegedde bulungi era omujjwa ono ewa kkojjaawe asigala nga buli mulimu gw'akola gwonna guyina okumusasulwa buli mwana akuyita kkojja aba mujjwa ewuwo webale kutuweereza n'okutusomesa.

0: gafo otorwa nenga si wano ku Radio Buddu wano ku Radio Buddu buli sawe itawo tukubulira nti sawa za kawoza masiga sawa za tumbi katuna atrogena mu sawa buno budde buna tuchali mu kawoza masiga ezina dako zigenda kubera tumbi zigenda kubaya chiro tudeke tumbi au musawa mukaga bwebut Radio Buddu boboji uliriza bulungi ekigambo kye sawa ekyo kyo tuchikolera ddala bulungi nnyo Madrid eri ku kona lya kubiri lyereeta liri bali jemu nerigenda mu kona eryo kubiri kakati kati yao sikona no lya kusatu kati ku myaka jaffe guliwe twasamba ngedda awo yabanga penalty makona asatu nga baterezawo wali penalty nebanani ebintu biva wala kale gafo otolwa ennaku zaatuumwa amannyo okusinzira ku lubaale eyayiziye yasinzibwanga ku lunaku olwo okugeza olunaku lwa bbalaza oba luyite mande mu lufuutifuuti ffe wano nga mu Buganda lwe luyitibwa olwakazooba olwokubiri ye walumbe olwokusatu lwa mukasa olwokuna ye kiwanuka olwokutaano nagawonye oba nagawonye olwomukaaga wamunyi ate ku sande nga ye wangu naye olwokuba twasuula ennono n'obulombolombo bw'oyogera ku lubaale batandikirawo okukuyita omulogo ate nga tokkiririza na mu Katonda oli wa ttima ki eyatuusa wano okulowooza nti ebyaffe bye birina okufeebezebwa lwakuba tetumumanyi bumanya naye n'amannya g'ennaku ag'Olungereza era gakiikirira balubaale baabwe abaaba abamanyi eby'oluzungu fe amannya agaffe ag'ennono ne tugayita aga Sitaani agaabwe ne tugayita aga Katonda ku nsonga eno nkimanyi bangi bayinza okunnyiigira naye nga nange bwe mba nnyiigira wabula nga siina kyakubakola mu mutima omulungi nammwe nsaba munveeko buvi bannange gala Katonda buli ggwanga yalitondera obuwangwa bwalyo n'ennono era ng'omu mwasinziira okutulamula ffenna wabula abamu tusazeewo tudibye obuwangwa bwaffe tukoppe obw'abalala era nga tulowooza nti ebyo bye tukoppa bye biteekwa okututwaza mu ggulu ekyennonze nkiraba ng'omuyizi akoppa mu bigezo mu kibuuzo kya munne nga bw'ajjuza mu kikye naye ng'ate empapula z'ebibuuzo balina za njawulo ddala oyo omuyizi akoppye asobola okuyita kye baamubuuzizza sirowooza nti omuntu azaaliddwa ku lukalu lwa Bulaaya era n'awangaalira eyo okutuusa lw'ava mu nsi Katonda ayinza okumuvunaana obutassa kitiibwa mu nnono ye Buganda erambika ebika ab'ekika ekimu bwe batalina kufumbiriganwa kuba bo tebalina bika kyokka ate ggwe azaaliddwa mu Buganda bw'ovvoola ennono eyo n'owasa bwe mweddira ekimu nsuubira ne mu maaso ga Katonda oba osobezza kale ekyo kye kinviirako okulowooza nti ne Katonda atulamula okusinziira gye tuwangaalira wabula naawe ky'olowooza kisobola okuba ekituufu ekibuuzo tunaayawula ddi ekikyamu ku kituufu tusobole okukituukiriza bwe weetegereza n'amannya agatuumibwa essaawa ez'enjawulo okizuulira ddala nti twaseseetuka era ekituufu amakulu agali mu mannya ago tegakyatugasa wadde akatono abaasalawo essaawa ettaano ez'emisana bazituume mannyuka baakiraba nti omuntu aba yeetaaga okuwummulako ffe tukola enjuba ne tugisirisa era ne twetenda okuba abakozi kirungi ne twerabira nti ate ensimbi ze tuba tunoonya mudda tuzeeyambisa zonna okwejjanja by'ebirwadde bye twafunira ku mirimu egyo nga n'abamu zigaana okutumala ne twegayirira abazira kisa okutusuula omukono twejjanjabe olw'amakulu gali luddawa waliwo abantu abawangaala emyaka 78 naye ng'okuggyako emyaka mwe yali omuto ennyo nga gisigadde gyonna talinaako mwaka wadde ogumu ogwekutte gwe yeeyagaliddeko mu nsi anti nga buli lukedde aba mu kugomoka nakkuŋŋaanya mpiiya wabula ate agenda okuziweza nga tezikyamugasa anti nga ne byalya tebikyawooma waba alugera dda nti kakulu awoomya ttooke tibagamba kuba sibagamba kubeera bimpemempeme ebiwema ensigo naye bw'oba ofunyeeyo ku kasente weerowoozangako tumyayo ku mpuuta weeriireko mpozi nazo tezikyalabika itumyayo ku kanyama ne bwe kiba kyenda n'okifumba bulungi ebyo byange tebiri mu katabo oba omaze okukola ki okukirya eno Madrid baakugitta bussi wakati bagiteebye ey'okubiri mu ddakiika 17 Barcelona yazze kulema kale erinnya matyabanku eryaweebwanga essaawa 9 ez'akawungeezi eryo lyafa n'embugo ne zikukukula gwate enku zikyatyabibwa luddawa abakyayina gye muzityaba mbeesiimisa era nga mmwe maama biringa ebyolusaago naye bw'obirowooza ennyo bikaabya amaziga bwe nkugamba nti mattansejjere ziba 7 ez'ettumbi tekyandineetaagisiza n'okunnyonnyola nti ku ssaawa ezo enswa ensejjere kwe zaabuukiranga naye okukikunnyonnyola ne nteekeddwa kuba tezikyabuuka olw'ensonga nti n'ebiswa twabitta byonna nga tubiyiwamu obutwa wadde ebitabo ebitukuvu byogera nti obutonzi bwatuwa obuyinza okufuga ebitonde ebirala naye nze ndowooza ekigambo ekituufu kyandibadde nti kubikulembera so si kubifuga omukulembeze yeeyisa mu ngeri ya njawulo nnyo n'omufuzi kuba ye omukulembeze gy'aba ayagala agende naye gy'aba ayagala ayolekere ekyo kimuviiramu okukola okusalawo okutuufu era okulungi eri baakulembera naye omufuzi asobola okukulagira okukwata olw'ekyaggwe ng'ate yaakutte lw'ebuddu naye kale katukkirize nti tuli bafuzi b'ebitonde ebirala era tukyenyumirizeemu naye mbuuza obufuzi bwaffe tuli bwolesezaaku ki nga buli kimu tukisaanyizaawo ekibuuzo ekyo funa gw'okibuuza bwakubula kyebuuze bw'omala okukyeddamu okoteka omutwe mu nnaku eyitiridde kuba ekyo kye tusigazza eyo neebadde essuula ey'omunaana tebadde mpanvu nnyo amannya g'ennaku n'essaawa agaaziikibwa so ng'ate gaalimu ebyokuyiga bingi nnyo suula essanja wano leediyo Buddu mubiwulira matulutulu mubiwulira era bw'ogenda ate bwe tulikyali mu budde bwa Pasika mu kereziya waliwo emmisa eyitibwa ey'amatulutulu eyo ey'12 emmisa ey'amatulutulu n'ogenda obudde kasenda bazaana budde bwa kasenda bazaana ekiyubayuba ekyo nga kigwayo mayimbulambuzi mayingirankoko kinywambogo munkwale mu matutuma twabadde twogere wakeyo ne mukuru wange John Kisekawe bana nanga nti ye kati ze nkwalo tocha ina na wojulira wekabira ne wange nzenzi nayo ne nkofu nyina jenzi manyi awe wange waka politike nine wantu awo nga mwezili mpitirivu nebyo byonna bigenze bisanawo olwakiri kye yasoose okwogerako ekyokudobonkanya obutonde bw'ensi kale ensonga ezo zeezo oli mu nkulu ze yalimi Luganda ku leediyo Buddo ey'omuntu wa bulijjo eddakiika ziri 25 kamala okuwummulamu nga bwe nkuwa n'ekigambo kya Barcelona wano nti erina ggoolo 2 nga yo Madrid ne gyebadde egenda okuteeba enywedde eri mu kato Gonzalo ndowooza genda bamu amanyaago yagikubye eri mu kato oluvannyuma ne basigala ku 0 kankomewo.
1: Banguka mu limi Oluganda. Uliriza program Inclusive Limi Oluganda. Wanukuredio Buddu. Radio yomutu wa bulijjo.

0: kubanguka mu limi oluganda uliriza program inclusive limi oluganda wanu ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo
1: move mu mipiira gino eja seno nani simanyi nayo mupiira guli wano yeye niyo Madrid eno yaze kulambula bulambuzi kale nenga zichali goal 2 ku 0 Barcelona yeyine 2 Madrid yeyina 0 na yenga ye El Clasico ndoze sembyeyo mu season yeno mombera efanagana bwetyo byonna ku radio buddo y'omuntu wa bulijja abaana abadde ba buyamba buyambe eno muba munywanyi Javira Lukwago Lukwago Javira na kuyisekawo nyina gye nfubutukeyo nena maze nga siraba galubindi kumpi mpyawo ngambe era sikulabye kale kakati ate nentya n'okukyama wali nga nja kuba nsobola okukola ki okugwa mu kamwana engeri gy'oli mutabani wange n'engambo waayi kambireke ndeke kola ki kujja yeyo naye nga muli mutya abebuyamba byambeyo muli bawuliriza abangere n'abakutteko olw'ekkooki eyo yakujja tukisimbe mwawo kiroke nabe mu bufumbo okuva ku butonde bw'ensi namanyanga n'amanyaga ebintu bye biwerekera agafaafaagana kanjogerere ddala ku bufumbo nabo obwado bonkana mu nsi eyo gye twaziika abazadde ab'enjuyi zombi baabanga n'omukono mu bufumbo bw'abaana baabwe ng'era tosobola kutandika bufumbo nga bazadde bo oba ab'omwagalwawo tebamanyi kubanga ebiseera ebisinga n'abaagalwa baabalabiranga bulabizi naye kati ekyo twakidibya olabiraani nno munnange mutwakulabidde muwala wa gundi gw'oba owasa ng'omulabiraani kati ng'ogamba tamukedde mbu twakufunidde omukazi ngambe ku lulayini lwayina ku nsonga eno eyokulabira ababeezi abamu naddala ab'omulembe guno bagitegeera bubi balowooza nti omuntu yakakibwanga okugenda nayo gwe babanga bamulamidde naye bwekityo si bwe kyali oluvannyuma lw'okukola okukulabira omukyala oba omwami gwe bakwagaliza nammwe mwaweebwanga akaseera buli omu okwetegereza munne oba ddala omusiimye batandike obufumbo ng'era osobola okutegeeza amukulabidde nti oyo tumusiimye era n'otamuwasa oba n'otamufumbirwa nti oyo tumusiimye era n'otamuwasa oba obutamufumbirwa ebimu ku birungi ebyali mu nkola eno nti kyaleeteranga abafumbiriganye okuwaŋŋana ekitiibwa anti n'okukkakkana ku munno n'omuvuma oba n'okuba oba ofaanana oli ali mu kukuba bazadde bo abaamukulabira bw'aba bw'omuvumanga obusiru oba obuvumye bazadde bo abaakulabiranga ono obufumbo obw'enkula eyo kye bwavanga buwangaala ennyo kuba bwagendanga okubutandika nga buli omu amanyi bulungi munne okwawukanako n'ekiriwo kati mu mbeera efaanagana bwetyo kawuki ebbanda oli otya baaba munywanyi ndabira ab'ebbanda awo tamukedde tamukedde sebo nkola mirimu gyo tamukedde Barcelona eyina 2 Real Madrid erina 0 eddakiika ziri 3:02 zokka ze zaakayita nyinza n'okubuulira eddakiika Barcelona ze yateebeddemu naye mbadde wali ngeraageranya kuti okedde kakuleetera eggwala ti tukufunidde mukazi tali eyo kubanga abakulu basiimye mbadde ebyabo by'olulayini luli olunenenene lulayini lwaffe olw'abaabuzi olw'okuba nti luli mwatandikanga okwagalana ngababa zara bachimanyi buli omu yatekebwa tekebwa nga mu nsonga ezitalizimu okumufuula omukyala oba omwami ajjudde era ebiseera ebo basenga ne bakkojja nga baweebwa ebitiibwa bingi ekitiibwa kinene nnyo olw'obugunjuzi bwe baawanga abaana baabwe naye kati tumala gafumbiriganwa nga fembi mpaawo abanguddwa kubanga abali kubangudde ate bagenda okumanya nti oli mbufumbo nga wazaala nadda kale nga tebalina kya kukukolera anti baalugera dda nti akaakyama amamera tekagololekeka eno n'emikolo egisinga obungi egikwata ku bufumbo nagyo kati tegikyakolebwa kubanga omuntu agenda okuba nga agamba nti ŋŋenda kuleeta omusajja ewaka ng'ekyamazima bali mu baana basatu bana abaakuyambye ennyo kale ebintu ebyo ebisinga byonna byafadda wabuleera weesanga nga bakkojja ne basinga b'ennaku zino abasinga baasigaza bitiibwa naye nga tebamanyi buvunaanyizibwa bwabwe kuba nabo tebaagunjulwa nga bakula kale weebuuza nabo kye bayinza okusomesa abaana baabwe nga tewali mpozzi amajaani ku buugi olw'okuba nti kati ffe twerabira ababeezi tetulina bantu batukwasa nsonyi singa tuba tukoze ebitajja mu bufumbo naye luli weebuuzanga nti banampulira batya nga nkoze bwe nti olw'ekyo ne kikukugira okweyisa obukyamu eri munno kati tetukyalina busibu be tusonyiwalira ky'ova olaba ng'omuntu ava ku kasonga akatono n'adda ku mukyala we n'amuwumiza agakonde kuba akimanyi nti talina jjajja kumuwawaabira anti nga n'ewaabwe yaddukayo buddusi waliwo oluyimba nannyinirwo omugenzi Hamani Basudde lwe yatuuma Muwasenju nje ndooza ŋŋenda ddubawa Muwasenju bw'oluwulira omanya nti ddala kyali kirungi okutunoonyezanga ababeezi ekituufu oyinza okusisinkana amaka nga galimu abawala abalungi okuzaama wabula nga tebattamalya nga bw'omuwasa leero wayita mbale n'anoba waliwo wemmanyi kumpi oli buli myezi nga mukaaga bajja ne bakyala ne bamutwala mu mwaka ayinza okukyazaamu emirundi ng'ebiri oba esatu awo kumpimpi kiwala kinyirivu kiti tekiyinza kumalawo wiiki bbiri mu bufumbo oba ssatu awo nne bwe kityo ng'okumuwasa oba otengejjera busa ng'asaba oluwanga obulamu ky'ova olaba bekkaanyanga nnyo ennyumba mwe bakulabidde omubeezi omwagalwawo ayinza okuba ng'alabika bulungi era nga yeegombesa wabula ng'ewaabwe balina omuze gw'obusezi obutemu obubbi ebyo byatunuulirwanga nnyo mu nsi eyo gye twafiirwa anti akatabo kano omutwe gugamba nti ensi gye twafiirwa naye kati ogenda okutegeera nti munno awoomerwa nnyo ennyama y'abagundi bano nga mu butali bugenderevu naawe wagirozaako dda ate nga tokyalinawoddukira waliwo olugero olugamba nti ebirwa byerabirwa ebirwa byefuula naye byerabirwa luno lutegeeza nti naffe abantu tukyuka mu bintu bingi ekituufu osobola okufuna omukyala oba omwami nga yeeyisa bulungi kyenkana mu byonna wabula oluvannyuma lw'ekiseera n'agenda ng'akyuka mpola ate nga si ggwe omusobezza ensi eyo eyo y'ensi eyo y'ensi kyokka ate era osobola okuba n'omuntu ng'alina emize emiyitirivu wabula mudda n'akyuka n'afuuka eyeesiimisa kiki kyentegeeza okufuna omubeezi ng'ajjiddwa mu maka amalungi tekitegeeza nti olwo gw'oba omaze mpozzi nga weerabidde olugamba nti embwa engizzi ezaala enkolya n'olulala olugamba nti enda muwogo yezaala abalungi n'ababi ekyokulabirako ekyangu ebitabo ebitukuvu bitugamba nti ffenna twava mu Adamu ne Eva kyokka osanga nga muffe mwe muli abatemu abatega bannaabwe zibbomu ate era nga mwe muli na abantu balamu abayitiridde kyenva nkusaba bw'oba ofunye omubeezi nga mulungi mu mpisa saba Katonda amukuume bw'atyo ate baaba takwesiimisa era osaba eddunda amukulongooseze kuba byonna abisobola wabula era ne mu luno olugero nti lutwale nti lubaale embeera nga naawe embiro kw'otadde mu biro ebyo omukwano ye yali empagi enkulu okwatambulizibwanga obufumbo era n'eyo n'eba emu ku nsonga ezaaviirangako abafumbo okuwangaala kuba omukwano ogwa ddala tegukaddiwa ate era mpaawo kiguziyiza kati omukwano gwasikirwa byanfuna atalina nsimbi atya okuwasa ate ng'omukyala okukkiriza okukufumbirwa abasinga batunuulira busobozi bwo mu byenfuna ensimbi za mugaso nnyo ekyo buli omu akimanyi naye size ezirina okuba empagi y'obufumbo enkulu wabula zandituyambyeko buyambi okunyumirwa obufumbo bwaffe omuntu bw'afumbirwa olw'omukwano asisinkana okusoomoozebwa mu budde obw'emisana ng'apatikana n'emirimu egitali gimu wabula ate bwe buziba asisinkana essanyu erisukkulumye kuba aba mu kifuba ky'oyo gwe yeesiimira naye afumbirwa olw'ensimbi oyo emisana abeera mu ssanyu kuba buli kyayagala ayinza okukifunira ku mukeeka wabula bwe buziba abeera mu nnyiike eteyogerekeka nga yeebase n'oyo atasanyusa mmeeme ye weerondereko ekisinga wabula nga tonnasalawo era ne kino kimanye obudde obw'ekiro bwatondebwa nga bwa ntiisa era omuntu yandyetaaze okubuyitamu ng'alina omuntu amuwa emirembe n'essanyu ssaako okumubudaabuda wabula bw'ofumbirwa omuntu olw'okuba alina ensimbi naye nga takusanyusa era ng'emmeeme ye temwagala oba ng'eyeewaddeyo okuyita mu biro ng'owambatidde omusota ogw'obusagwa sikyagalira ddala mu kifuba kyo kola okusalawo ng'omanyi mukulu tamukedde eddakiika zigenze mwana mu bbiri Madrid tennayanukula zikyali 2-0 nsaba ntegeera obulungi sigezaako kugamba nti abasajja abalina ssente misota ekituufu oyinza okuba n'ensimbi ng'era akwagala nnyo wabula nga gwe omutima gwo omutima gwo ye si gwayagala nkukakasa mwembi tekuli alifuna ssanyu wabula bw'aba mugagga nga naye ekibagatta okubafuula abafumbo gwe mukwano ogwa ddala so si nsimbi ze mwe muba basanyufu ekiseera kyonna ensonga y'obufumbo eno nkulu nnyo kuba amaka gwe musingi ensi kwetambulira bwe tutyo tusaanye okubukwata n'obwegendereza ku lw'ebiseera by'ensi eno eby'omugaso mu mawanga amalala simanyi naye wano mu Buganda omwami gwe mutwe gw'amaka ate nga n'ebitabo ebitukuvu byempa ekitiibwa bwe bikyogera era omusajja aweebwa ekitiibwa ekisukkulumu ku kyabalala bonna mu maka wabula okuba omutwe gw'amaka kyali kitegeeza obuvunaanyizibwa obw'enkizo obwamutikkibwa ng'omusajja ekisooka bwali buvunaanyizibwa bwe okuteerawo abantu be ennyumba buvunaanyizibwa bwa musajja okuteerawo abantu be ennyumba mwe balina okuwangaalira okubaziya okubayiyiza ekyokulya okubambaza n'obuvunaanyizibwa obulala kale ng'omuntu akukolera ebyo okumuwa ekitiibwa oba oteekeddwa buteekwa. Mu nsi eno empya ebintu byakyukira ddala, abasajja abasinga obuvunaanyizibwa baabusuula wabula ng'entabwe eva ku kyatuumibwa omwenkanonkano kankiddemu omwenkanonkano. Sirowooza nti bulikya n'enzikiriza nti ku nsi kuno kuliko omuntu eyenkanankana ne munne. Okwogera bwentyo tekinsimattuse busimattusi wabula nkigenderedde era nakyo kankiddemu. Nze musoke Simon Gala sirowooza nti ku nsi kuliko eyenkanankana ne munne, kubanga era ndowooza nti ne mu maaso ga Katonda tetwenkanankana. Anti singa twali twenkanankana, abamu Katonda teyandibasindise mu geyeena, ate abalala n'abasindika mu ggulu. Ekitegeeza obuzito bwaffe bwanjawulo, naye eyo kanveeyo nvaayo. Enkola eno ey'omwenkanonkano teyalibadde mbi singa twagikwata era ne tugitegeera bulungi, naye awava emberebezi ffe tulowooza nti buli wamu ekolawo ate nga si kituufu. Mu bufumbo temulina kubaamu kigambo mwenkanonkano, era ggwe omukyala w'otandikira okulowooza nti okulowooza okukendeeza ku kitiibwa ky'oteekwa okuwa bbaawo ng'olowooza nti mwenkana, awo obuzibu we buva. Omukazi ne bw'aba mugagga atya tasobola kufunisa musajja lubuto. Ekyo tamukedde ndowooza okiwulidde. Ekyo tekyetaagisa magezi masukkulumu okukitegeera. Ate era omukazi okubanga y'ayina amabeere agayonsa abaana tekikubibwako kalulu. Omukama bw'atyo bwe yakitonda, buli omu n'amuwa obusobozi obw'enjawulo. Kale bwe kityo tusaanye okuwaŋŋana ekitiibwa ekijjuvu buli omu ekyamuweebwa Katonda, tusobole okuvaamu endokwa z'abaana ennamu. Naye bwe tunaayagala enku zenkanenkane n'ebisiki, sirowooza nga tunajjamu omulamwa. Bongeddemu eddakiika 3 mugwa Barcelona ne Rio Madrid. Madrid tennalabayo kagolo nakamu, Barcelona ekyayina 2. Ensonga y'omwenkanonkano eno ezisizza amaka mangi. Abakyala mwepima ku babbammwe, bw'ogulira omwana olugoye olwo n'olaba ng'oli wa kitalo nnyo. Balo ne bw'akugamba okumugololera kagoyeko oba akasaati ke, n'oyiga n'okumubuuza oba tayina ngalo zikola mulimu ogwo. N'ebyo byonna bya bwereere. Kati nno tukyakaaba mwenkanonkano, naye gye bujja abantu abo baliyagala n'okutusinza amaanyi. Ate bwe tuteejuube tamukedde, tutuuse okukifuwa nga tukizza munda. Wabula wakati mu kubanja okuweebwa ekitiibwa ng'abasajja, tusaanye okulowooza ku ky'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe nti bulijjo ky'osiga ky'okungula. Ebyo tubyogera nnyo wano mutugunjuke. Abasajja nammwe obuvunaanyizibwa mubusudde. Omukyala bw'olaba ng'asiika kamamba wali ku kkubo oba kalya bulungi nnyo, oba oyagala akomewo n'akawunga ate kemunaali enkya ekyemisana, mukazi wattu naye bwe yeefaayoko akawunga n'akaleeta ate n'oyagala ne kaamukena akagule, akati ggwe n'osigala awo ng'obuvunaanyizibwa abwo obusudde. Mu bufumbo mulimu ekigambo ekikulu ekiyitibwa ekisenge. Ekino nno kyetaaga okulabirira obulungi n'okusinga bw'olabirira eddiiro mw'okyaliza abagenyi, kuba ekisenge bwe kiba tekiteredde bulungi ne bw'oyooyoota ebifo ebirala byonna oba omala bya mu bulago guno guwummuddemu. Kyentegeeza mu kuyooyoota ekisenge si kukyera bwezi oba okukisiimuula ne kitukula, wabula kukakasa nti buli ekikole bwayo kigendererwamu kuzaala sanyu na mirembe mumwe n'abetwolodde. Buno bwalinga buvunaanyizibwa bwa kojja ne basinga. Wabula olw'okuba twabuziikira mu nsi eri gye twafiirwa, neesanze nga sirina kyakukola mpozi okubyogerako wano mu nsaasire. Ensi gye twafiirwa ke katabo ke tuli mu kusoma. Mu kisenge mwe mwasengekerwanga ensonga zonna ez'obufumbo. Mwe muzaalira, mwe muzaalirwa ebiteeso n'ebirowoozo ebizimba amaka, era mwe muva n'ezzadde eryesiimisa oba eryesiwaza kisinziira ku ngeri gy'oliteeseteeseemu. Mu kisenge era mwe mubeera okubonerezebwa eri oyo abayazizza omusango, abe mukyala oba mwami. Okusoowagana kya buntu kuba teri atuukiridde. Wabula ekitondawo enjawulo wakati w'omusajja n'ekisajja oba omukyala n'enkucwa y'engeri gy'oyanukulamu oluvannyuma lw'okusobozebwa. Okudda ku mukyala wo n'owumiza agakonde mu maaso g'abaana bammwe kikufuula ekisajjasajja ekitalina katoola. Ate naawe omukazi eyeereega ku balo ng'obukamula kwete n'omuvumira mu maaso g'abaliraano abammwe oba abantu, oba ofuuse ekiwaawo ky'omukazi ekitaliimu mukka eyiggala. Ebyo nno byabuulirwanga abafumba entakera, era nga buli aba akemeddwa okusiiwuuka empisa bw'abijjukira yeddako. Byonna ebyo byaziikibwa mu nsi eno empya. Tugenda kulakalanduko, era tulowooza nti omusajja okulaga obuyinza awaka ayina kufutiza mukyala we, n'abakyala balowooza nti ekibaweesa ekitiibwa kwepima ku babbaabwe nga mwerabidde nti sifugibwa afa abunga, ate era n'ezenkanankana n'ebisiki tezaaka. Ensangi zino osanga amaka nga galimu abantu batono, wabula nga bonna bagabana ekisenge kimu, ng'ekyawula obuliri bwa taata ne maama lwe lutimbe lwokka. Era abaana b'omulembe guno ne bwe bagenze kugwenyuka tobanenya, anti mubazaako bawulira bye byabasudde. Luli ebyo byonna tebyaliwo, anti nga n'ayitibwa omwavu tagatta kisenge kye na baana. Omusajja obuvunaanyizibwa yabanga n'ekisenge ekikye ku bubwe. Ekyo kino kye kyayitibwanga gganda lya sajja, omwo mwe yasinziiranga okulowooleza amaka ge, kuba gwe omusajja gwe mutwe gw'amaka. Omusajja gwe mutwe gw'amaka. Wabula bye yalowoolezanga eyo tiyabiteekesanga mu nkola nga tasoose kubitegeeza ku mukyala we, olunsi n'abaana bwe kyabanga kyetaagisa. Ekyo kye kitegeeza okuwaŋŋana ekitiibwa. Naye kati abasinga tukola bukozi nga bwe tuyita abaagalwa baffe tebamanyi nako. Nawulira buwulizi mu ŋŋambo nti waguze ekibanja emitala, ddala bufumbo ki obwo? Ku nsonga eyo abasajja abamu beewolereza nti abakyala abasinga ensangi zino anoonya byanfuna, nga bwe kakutanda n'omubuulira buli ky'oyina oba weesaddaase wekka, anti olaba agenda kukupangira enkwe bakutemule yasigale mu byataatuuyanira. Ekyo nno kyandiba ekituufu, naye kituzzaayo ku ngeri gye twafunamu ababeezi etaali nnuŋŋamu. Gw'oyo omubbi oba wawasa waaki? So singa wasooka ne wekkaanya ne weetegereza, tewandifunye buzibu obwo. Weewaawo omukyala yakula obulungi mu ndabika, asanyusa bba era n'azaala n'abaana abalungi, naye obufumbo busukka ku bulungi bw'omukyala obw'okungulu. Omukyala atali mwesigwa ne bw'aba yalungiwa ng'endeku aba tasaanidde bufumbo. Kati gwe bw'olemerako n'omuwasa era kirizo okumwesiga ku mpaka wadde teyesigika anti bulijje yewe ez'omumba gwe bazikuba ate era kyeyendere bwali anjola mu nsi eri abaagalana bwe baabanga bagenda okutongoza obufumbo bwabwe gye tuyita embaga ey'obugole baafunanga n'abayima ab'ensonga era abamanyi obulungi ensonga z'obufumbo era eri abo olunsi gye baddukiranga nga waliwo ekibalemye okugonjoola ne bafuna ku kuwabulwa ffe kati tunoonya abanaanyumira engoye ku mikolo gyaffe be tulonda okutubeerera abayima abamu nga n'okubasibafumbo tutuusa butuusa mukolo era ensangi zino tuwulira abayima bangi nga beddizza abaagalwa b'abannaabwe nze nno mbasabira kisa bannange ensonga eno ey'obufumbo tugiwe ekitiibwa ekijjuvu ekigisaanira ekitali ekyo buno obubbi bwe tulaba ettemu awamu n'emize emirala egikudde ejjembe mu mulembe guno bikyalanda nnyo wabula nze naawe ffe tuteekwa okukisasulira anti omuganda agamba nti embuulire tefa yonna essuula ey'omwenda nayo weekomye ebadde ekwata ku bufumbo mu nsi gye twafiirwa obufumbo obwo bwali bufaanana butya era bwatambulanga butya omuwandiisi ye Simon Gala akatabo ensi gye twafiirwa kanange mmale okumira ku mukka wano katono tulabe ekigenda okuddamu wano naye nga omwana mulenzi ono Simon Gala byatuwandiikidde Simon owandiika mwana gwe owandiika nkuumuzaamu katono nkomawo.